0: muhatag na sila diri sa barangay hall sa San Pedro karon, pero i-transfer na to sila sa evacuation center ni, and then ang uban ang nasabutan nila kay dili magud sila ganahan nga sa evacuation center na to nga layo nga barangay, ganahan man sila nga diri gyapon sa San Pedro. Sila mag-uning request good nga kung pwede mangita lang og site nga diri lang sa yun o di man sila ganahan nga mapalayo. So nangita si mayor atong gihingyo ang kaning under construction nato nga sports complex. So i-check sa i-andam sa kay under construction man good. So tanawon sa og safety, and then siguro ang mga materials tanawon sa nga para dili magbangga ang kung aha sila magstay temporarily. Tapos ahapon ang mga contractor na sila mag-agi. Okay. Di man naman tayo evacuation sa city, pero kung ang naging, ang ilamang kong kagustuhan ka ng dirigya po sa ilang barangay.
1: So at least nabati po na ito si Kunsel Kuano, samtay na ko. Kani si Kunsel, samtay na ko. Matawag na ito Kunsel ni kay former city councilor mini. Unya, aktibo kayo sa tanan ng mga kalihukan sa city government. Gikan sa katong ILSAM, libre servisyo sa barangay, na mga hatag silang mga medical outreach. Unya, karoon na po, aktual nga nasunog, naana po sila dito. Muna nga, makayunta nga, dinalian nga aksyon, yung ikinahanglas katawahan, muna naa po na sila dito.
2: Dali rin kayong oras ug panahon mga igala, kamsalata ang tanugma sa mantakna og sa magistasyon. Kanyan yung igalas kanginan.
1: Kanyan si Elmer Bagits Maghanoy.
2: Kasab sa ekstra mo tayo, salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radio Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punatay? Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-tis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio

0: Radyo Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Zen Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
6: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, Daglit, Daglit, Balita, Balita.
4: May buntag mga kabagting o kabalkada, sana yan ang Daklit Balita alas 9. Gipaygayon sa Cooperative Development Authority Considi Region 9 Extension Office. Kagahapon September 15, 2026, ang CFIDP Annual Operating Plan Recalibration aron ripasuhon o susihon ang mga programa o kalihukan ilawom sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Tumong niini nga masiguro nga ang mga intervention tukma sa panginahanglan, hapsay nga maimplementa o makahatag o kaayuhan sa mga kooperatiba sa mga mag-uma o lubi. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27, Daryang Ikat, aya ay sa Belfem o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit, Daklit Balita, Balita.
2: Radyo Bagting.

Alas 9:02 sa buntag, mga kabagting, welcome pag-usap sa ito ang programa ang Tunog Pinoy. Inilamang sa kinakusgang Zibian sa DXBZ Radio Bagting 756. It's rainy morning. Maulanong morning kaninyong tanan, mga kabagting. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 16 sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. We are live now sa Facebook Live sa BBC's Entertainment alang sa inyohang mga patunog Pinoy at ang inyohang mga song request. Ini sa to ang programa ang Tunog Pinoy, inyohang madunggan, mapaminawan, masinatian ang mga musikang Pinoy, original Pinoy music, and of course ang mga revision, kini mga Pinoy hilig manig revise, as long as Pinoy ang singers that considered, that was considered, that is considered sa atong programang Tunog Pinoy. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy and inyo ang mga song request, pwede mo mag-comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Kung naasat ang naka-live, pwede po mo mag-comment or mo text sa itong contact number 0909-102-0005. Again, ito ang contact number 0909-102-0005. And mag-cater lang ko kabagting o text messages, ilang ko sa tawag

0: pwede na mo mag-comment sa ito ang Facebook Live. Garoon sa itong pagbalik. At huwag nang mabasa mga kabagkin. Mataga na itong pagtagad. Ang inyohang mga song request. Ang mga messages para sa inyohang pamilya. Good morning sa ito ang 4 million. 4 million views na. Rina, pag open na mo sa inyo ang Facebook, karoon di mo maulahin, karoon di mo mangluod sa inyo ang mga music na dili ma-play. Alas 9:05 mga kapagting. Stay tuned una. Here's our first music this morning. From Kishay. Ulan. Kaya sige mo tag-ulan ron. Ang uban, perting panlike ilang lugar. Ang yadri sa toa, siging uwan. Sige, kaning ulan na unang musika para kaninyo.
1: Radio Bagbag.

0: heart.
1: Good morning sa tanang mga naka-standby karon sa ato ang programang Tunog Pinoy. Dini lamang sa kinakusgang Sibyahan sa DXBZ Radio Bagting 756 and of course sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Good morning sa atong 6 million views. Don't forget to like, share and follow sa ato ang official Facebook Live karon. Unlimited comment na diya mga kabagting. Ay, magkaulaw. Mario Sanini, Rogelio Balignot. Oh, morning. Oh, diba, na-recognize na dahil siya. Oh, ano? Ano ba yun? Walang daw rapo. Mag-stalk rapo. Ano na to ni? Kabalo ba ni Be? Contact number sa itong pagpanaguban 0909-102-0005.

Naguban mga kabagting, dinisanto ang programa ang Tunog Pinoy. Sensya na kayo, dunay interruption gamay. Namanggoy nag-ayo sa amuang aircon. Mati manggong pagkainita. Gaulan, pero din sa ako ang lugar. Init kayo, murang gilanda. Ngabli na lang ko sportahan. Anyway, thank you sa ang mga technician. Mga technician. Aircon technician. Okay. Paminaw na po marag mabugnaw. Bugnawan na yun ko ni Ron. Bugnawan na nga pong utok. Good morning ni Puyos LPG Skiptron. Glantaw sa Facebook Live karon. Good morning, Ate Chang. Yes, hello. Good morning. Matunog Pinoy lang ko sa akong Mama Mila Maga Puyos o sa akong mga manghod si Maymay, Christopher, Michelle o sa akong mga

0: Okay. Pato ng Pinoy Cottage Shine sa ako ang mangod, si Maymay, Christopher Michelle, o sa akong mga kabarangay diya San Francisco, tabi na. Oy, good morning ni Maylene Cavalier Monteza, si Priano Aberga, sa gusatanan ng mga silingan nila din ha. Basta kay taga, tabi na. Sa Puyos Family Ate Chang, patunog Pinoy lampog ko, Magap Family, Happy's Family, Albarico Family, o sa akong mga anak, mga katribo, Subanen, uy, Gumpia, Sisilam. O sa akong mga kauban diri sa Lindon Bake Shop Ate Chang, sa wakas naka-duty, nag-yun me. Prekuan na mo din ha, kanang malinaw ng Cotabato. Itaha mo diha kay nahuman na inyong eleksyon. However, sa Basilan, I think yesterday, nahuman na ilahang votation. Okay, namang ko yung mga appreciated ballots. 16,000 ka mga balota. 16,000 kapin ka mga balota. Doon na, binulita na daan. So, mauto nga na dugay. That was particular in Maluso, Basilan. 38 out of 68 ballot boxes. Ito yung mga appreciated. Mulang nadugay sila. Kaya imbis Lunes ang election, nabdan sila kahapon. Kaya nag-reprint ang Kamala. At ito yung request ko kanta Kung Sakali Man by Angeline. Pero mahataga na siguro yun nato ni pagtagad karon. At ito yung watching here sa Notre Dame, Cotabato City. Kansam nila. Yeah. Good morning also ni Rowell Pasigna-Signa. Good morning Ate Chang. Patunog Pinoy lang ko sa naminaw ni mo karon. Oy, mga naminaw, nagpatunog Pinoy niyo si Rowell. Ani si Rowell man God, always ginay niya. Kung nili si Rowell, lang ihapong asawa. Oy, Rowell, lang imor pang asawa gahapon. Nag-comment ba ito? Request siya so nga, sabi mo ako lamang. Labantay lang mo ha. Sina na yung mga ka-earing-earing din ha. Ay, dyan mo, ano, mga earing-earing, mga ear-earwa. Kaya makadawat na sa kamayo. Request kong song, Ati Cheng, Himayang na honlak. Apastilan mo ng Himayaan na honlak. Good morning, Emery Joy Sumido, Ati Cheng. Good morning, patunog Pinoy lang ko. Ni Lovely Joy, Benji Libres, Saljo na Mukatkat, Nestor Candia. Ingat palagi, and Ati Cheng, paplay yung song, Ngiti by Ronnie Liang, or Pasko na Sinta ko. This play Ate Chang, listening here sa Cotabato City. Lagi hapon din siya sa Cotabato. Ay, good morning ni J.R. Condal. Maulan nga kabuntagon, Ate Chang. Unsa ganito eh, unsa din yung pagsinubano ning maulan nga kabuntagon. sige. Pwede lang. Watching here at Ate Chang sa Ginikulalay, Dina Zamboanga del Sur. Good morning! Alright, alas 9:16 sa muntag, mga kabagting din sa itong pagpanag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy. Ito sa nangyatagan ng pagtagad ang itong texture karon. Good morning, Ate Chang. Patunog Pinoy lang ko ni Aljun, Annette, Aisa, Joy, Sano, Mercy, Jolie, Berta, Micah, uglabi na ni MJ Carpio, Diaz, Cotabato. Ingat palagi and request ko gasong, Ate Chang. Loksang Tagumpay, it's me, Nestor Candia sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Alright, stay tuned una mga kabagting. Here's another music this morning. This is requested by Shelo Maristura. Mamashe, sig minaw karon. Samtang sa dilin pa, mga kabagting kabulkada, ang programang Tunog Pinoy. Hatid ka nato sa Jumay Ventures Corporation. Legit nga nagbaligya og mga feeds sama sa Rich Made Feeds o Golden Harvest Feeds. Dili usab sila mga kabagting sa Bimeg, Ultra Pack, Pilmico, Pigrulac, Uno, lakip na usab ang bugas, veterinary products, klase-klasing lawog sa manok pang sabong, accessories sa manok pang tari o uban pa. Hatag sila og wholesale price sa gusto nga mag-dealer. And what's good news? Free ang technician mga kabagting. Agricultural and veterinary products mapalit sa Jumay Ventures Corporation. And doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Mahayag, Molave, Dumingag, Josefena, Suminot, Midsalip, og Tukuran sa Zamboanga del Sur. sa mahayag mga kabagting sa Dumingag ang ilahang tindahan na nahimutang atbang sa night market stage. Alright, station, once again, here's another music this morning. Para makibaw mo kung saan na po niya music, kini ang gikanta ni Jolly Ann San Jose, ang title ani niya kay Right Where You Belong.
1: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
1: O gano nagkapi magana nga tamis, mga Sir Max?
0: Ah, lagi. Basiglas na ni.
1: Maunang taas imo sugar. Murang presyos bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ana
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Radio Bang
8: Bang. All right, alas 9:24 sa buntag, mga kabagting, and you're still there listening with me, watching with me sa atong programa nga Tunog Pinoy. All right, so nag-text diri, pwede na ba ko? Ate Cheng, pwede na ka matawagan. Sige, sulayin daw kong tawag kung magkasinabot ba ta. Sige, sulayin daw kong tawag. 289. Okay, ikuha na kung ako ang singala na ning audio jack. May tawag ani, type C ng audio jack kung magkasinabot ba ta. Pero sa amo ang Zoom meeting, magkasinabot man mi, murag diri raman ta di magkasinabot. Anyway, sige, try og tawag. Kaya to ang sulayag tubag kung magkasinabot ba yun ta. 0289, alright, pwede na ka mo tawag. Pero 925 naman.

0: the contact numbers itong pagpanag-uban 0909-102-0005. Sige, sulayan na ito na yung tubag. Hello, good morning! Ani? Ay, yes! Hello, good morning! Madungog na tika. Madungog ko nimo, dili.
1: Dili.
0: Ala, dili.
1: Ay, sige, sige, okay.
0: Ha? Na. Dili ko nimo madungog, pero dili nitubag ka na ako.
1: Pero sa radio na lang ka mag-monitor.
0: Ah, sa radio okay. Na lang ka mag-monitor? Madungog ra ko nimo, pero... Sige, ana na lang. Radio na lang pag-monitor. Alright, go ahead, Simong Patunog Pinoy. Yes, hello, good morning.
1: Okay, radio na lang kita pag-monitor.
0: Okay. Ah, sige, sige, ana, radio na lang pag-monitor. Madungog man tika ang tao, pero dili ko ni mo madungog pabalik din, ha? Ah, sige, sige, go ahead na lang si mong patunog Pinoy.
1: Okay, good morning, Ate Cheng. Kumusta naman ka, Ate Cheng?
0: Ay, morag hapon. Kaun jabas. Kinsa ganini si? Kinsa ganini si?
1: Si Almada o kinsa ni Tingoga?
0: Sa si Aisa Maghanoy?
1: Murag...
0: Dile?
1: Murag mo lagi.
0: Sige, go ahead Aisa.
1: So, good morning to my beloved parents. Master and Mrs. Maghanoy siya sa mga buwapo-buwapo din akong mama at papa. Ayun, tumigayin mo. And also, so my friends and the friends, wala kong share ha, wala kong po, ganyan, love ko, gayon. So, Ate Van, so, kayo mga ba't ising, so, thanks, Jay. Sa tanan, dira sa Radyo Bagsin, ang sabarapan, mga guwapo-guwapa, mga langit, langit na dala kong sa ating mga balitahan ay ang detalyado. Ako na ba sa Saturday? 12 or 11 pa lang yan, nananin sa dao. Ayun, eh, birthday sa akong pag-amang konda yun. Kanigitong birthday happy. Pero maragag makuyawan, ito yung hadlock. Ayun, maragag makuyawan at yun kay tumansinog sa San Pedro, kapit din na pinambalay. Pagpanawag, pag yun ako, kayo din na siya makontak. Tag makuyawan, basta. Kuyawan as in, and thank you, and God bless ang sinimong tanan, and
0: Moroto. Walang
1: kusya. Kalasun niya po lang daon.
0: Alright.
1: Pero kalasun, pero makalino, and Ate Van also, and kasi ako mong tanan dila nga taga-pagadian ang sinimong tanan, kaya murag mo nagsunod-sunod na mga sunog, no? At ang sinimong tanan, kaya para ganas yung tanan ko. Ito, request lang kung saan ako siya.
0: Sige, sa iyo yung request.
1: Na-comment na ako.
0: Ah, na-comment na niyo. Sige. Alright, thank you so much.

0: sa pagadian. DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Radyo Bagting!

Alright, 9:36 in the morning, mga kabagding. And naka-standby paghihapon mo karon, anong uban, naka-naminaw paghihapon sa ato ang programang Tunog Pinoy. Good morning, Ate Chang. Yes, hello. Na ako'y nalimtan, Patunog Pinoy, Ate Chang. Patunog Pinoy lang ko sa akong magulang si Michael Pasigna-Signa. Huwag sa iyong asawa nga si Rosalinda Lantaka. Huwag sa iyong anak nga si Kevin John. Huwag si Michelle Diaz sa Maylantian.

Alas 9:42 sa buntag, mga kabagting, dinis sa itong pagpanag-uban sa itong programa ng Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Ate Cheng, pa-play sa song Kung Sakali Man by Angeline Quinto. Sa kran, Ate Cheng. Alright, later on.

0: Alright, good morning ni Warvin Pahoy. Thank you for watching. And to everyone nga naglantaw karon, since siya nagkaindo ni mga interruption ginagmay. And it's nature. Alright, doon ay pabagting din he sa mga naminaw karon ug sa mga naglantaw sa itong Facebook Live. Ang Department of Social Welfare and Services kon DSWD Cebu City nanawagan sa publiko sa pagpangita sa amahan or kapaientihan sa batang lalaki nga si Francis Avis Sanoria, 7 years old na iyahang edad karon. Gipabagtingan na ang amahan niini nga si Oliver Estrada kay mao man ni ang gituohang amahan sa mong bata or giila sa maong bata nga mao iyahang amahan. So duol lang sa DSWD kay kinahanglan ang iyahang parental authority o gumaniningo sa kabulan nga pagsibya dinisibyahan pag-announce ang bata ipailalom sa legal abandonment kung dili kini mupatimaw si Oliver Estrada. And pwede na dayon maisuhan ang bata nga legally available for adoption na base sa RA 11642. So kinsay nakailan ni Oliver Estrada o lahi kining nanimuyo sa may Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Stay tuned una mga kabagting ang another music nga itong i-play later on kung sakali man by Angeline Quinto and Break sa Tahuman ining pipila ka mga pahinomdom.
1: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagbag.

Alas 9.52, mga kabagding, dinis atong pagpanag-uban sa ato ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chen. Good morning ni Ma'am Rebecca Onito din sa My Mid Salib Zamboanga del Sur. Si Larry Hermo din sa Maguindanao del Norte. Madangan kayong salamat kaninyong tanan. Sa tanang naminaw, wala na ako na mention. Manminaw karon din sa Kabukiran. Uban po, minaw din sa kadagatan. Eh, pag-amping mo, mga kaigsoon ng mga mag-uuma. Eh, karon, din sa ito ang lugar, din sa Buanga del Sur, kuso kayong uwan. Usahay po, mag-inday-inday ang ulan. Nya, ang ato pong mga mananagat sa kadagatan, amping mo sa kanunay, ugdag ko ang walod, ay, gin mo, og. Latas diya sa kadagatan kay lisod na kaayo mga kabagting. And of course, sa mga ginikanan, bantay pod kanunay ang inyohang mga anak. Kay masimbakog masusama kaghapon. Namlastik lang tong mga bata. Wato na nga ligo, suba. Matod pa sa itong hinabi kaghapon kay naabot mangyunta dito sa lugar. Kunasa ang mga bata namlastik. Huwag asa po ito na naanod ang mga bata. Ato pong nahinabi ang nag-rescue. So, sa itong nakuha ngayon mong impormasyon, ang mga bata ng plastic para ibaligya ba? So, amping sa kanunay, bantay ang inyohang mga anak.

9:54 mga kapagting, dinis sa itong pagpanag-uban. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa pag-uban ka na ko sa programang Tunog Pinoy. Sa mga nag-react, good morning and thank you so much, Kuya Mateo, Rebecca Unito, Warvin Pahoy, Rona Lisa Raboy, Manuel Cati, Ken Aljon Daguhoy, Ruel Pasigna-Signa, Cipriano Bergas, Gadin Agan, Yahia Parami Mahusay, Aisa Maghanoy, J.R. Candal, Maylin Caballero Monteza, Luigi Cuahao, Troy Mendres, Rogelio Balignot, si Puyos, LPG Skiptron, and sa mga nag-share, si Aisa Maghanoy and si Ruel Pasigna-Signa. Good morning din ni Troy Mendres. Mapuhon, basin maplay na to Sir Troy ang imuhang request nga taya ang buhay mo. Mapuhon. Good morning usab ni Uy, Aljon Amparado. Thank you. Huwag ni Lordina Ason. Sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application, hala sige pag-download mo mga kabagting. Aron ninyo ang madungog atong mga programa loud and clear. Makita lang na ninyo sa Google Play Store. Wala natin igong oras sa itong pagpanag-uban. Hanto na lamang ugma puhon sa samang takna og istasyon. This is your Ate Chang, your Mrs. Alright. Good morning and thank you.

0: Rádio Barquinho.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Kapag di kabalkada may buntag, ani na ang BBC Daklit Balita alas 10. Mapasalamato na si SDS sa Danny Cordova, umanyan DepEd pag-aaral sa division mo'y nakakuha sa pinakataas niya rating sa National Achievement Test karong tuiga. Gidugang panini nga number one usab ang pag-aaral sa division na nakasubmiter sa Division Education Development Plan sa rehiyon. Alayo nene, gipasalamatan na sa opisyal ang mga magtutulog tinunan na lakip na maginikanan sa dakbayan sa pagadian tungod sa maayong resulta nga nakapot sa DepEd pagadian sa T-Division. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Flores of Hima, maayong buntag.
3: BBC Daklit, Balitang. Radio.

0: sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita.
0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.
5: Hindi na ako babalik.
6: Sandali man, mahal, ano ba pwede sabi mo? Alam ba to?
7: Mahal, pagbigyan mo naman ako, magdudubli kayo na kung mahal pa nga ako yan. Mahal! Hello?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Taglit Balita.
5: Kabag di kibalkada ni Anang BBC Taglit Balita alas 11. Malampus ang nagpuno sa kadasig nga gisaulog sa DepEd Pagadensal Division na ang division level sa World Teachers Day. Sa pagpanguna mismo ni Schools Division Superintendent Danny Cordova, ang maong kasaulugan gitambungan ni DepEd Region 9 na Regional Director Relo Alcfermo, kauban usab ang opisyal sa DepEd Region 9 na Assistant Schools Division Superintendents, mga school heads, o gatusan kay mga magtutudlo gikan sa nagkalain-laing eskulan sa dakbayan sa pagadian. Sa mensahe ni SDS Danny Cordova, matod pa nga ang World Teachers Day dili lamang kasaulugan apan panahon usab sa pag-ilaw pagpasalamat sa dako kayong sakripisyo ug dedikasyon sa mga magtutudlong mahiligi sa kalambuan sa edukasyon. BBC Daklat Balita alas 11, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asal sa bukat. Ano. Isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, mag-aangko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Your vision is our passion.
4: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan nga makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lasang tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
12: Radio Magbating.

0: ta ka KI gidang tanan. KI makamuato gayo mga kaudyaka, importante nga nakalihok-lihok na inyo mga lawas. Di bigid maayo mga kaudyaka nga pundo na lang intawon mo perme. Sa tanan na minaw diya karon, shout out sa itong mga nanay, mga tatay, binigid sa itong mga kabataang barangay. Og sa imo, ikaw nga first time nakapaminaw sa itong programa, kanya motro pakaugma. Sa gumamugos mga kaudyaka, kay inaturo man niya itong programa. Bitaw, ay sa mga katong nangutana na bitaw, kabahin atong mga kakalipong kuno mga kaudyaka, kay ang tatay, ang taon mga kaudyaka, di naganahan og laag dito silang plaza, kay umuli, kay gikapoy, niya kakalipong, uhapde ra siya. May nalang kuno unta nga, ma-remember niya si nanay o si lola nga mitaliwan na dito makita Ice Plaza. Antonia, unsa kay tambal Antonia, kato yung giingon Antonia sa Nature's Gift Marketing Corporation, kay ang akong lolo, sige, og reklamo, kay dili siya magdugay dito sa plaza, magtungko-tungko, kay kakalipong siya. Ay! Nara ang sulbat, Verticure Capsule. Oh, lagi, kay basi na nag-vertigo na yung lolo, yung tatay. Oh, niya, may nalang, may numduman niya mga, well, galing ko dyan sa plaza, makita siya mga santan. Yang ihatag sa kalulang, nga namitaliwan na intawon. Shout out, Tagabati City, Dieter Senior. Dieter Senior! Shout out, ya kanimo yung mga sigabo, bebing manatad peras, just Kuwait, sa itong mga OFWs, amping mo kanunay, ha, kay lawas na ipuhunan. Verticure capsule sa mululog-lulang kakalipong. Ang uban, ang kani magong kalipong mga kaudyaka, daghan manggudog. Rason ni ini. Oh, kanang. Pero kung ang imo bitong sinya, na mabatian kay nimo mga kaudyaka, nga gatuyok imong pananaw, kakalipong ka, gakasukaon ka, unya labad imong ulo, lisod mo tindog mo lakaw, hilong-hilo ka na talaga, baka vertigo na ka na. Una nga, natay Verticure Capsule. Oh, para matabangan. Di, ay, nagulati nga, muabot pa nga, vertigohon ka. Pero kung may mga sinyalis ba, pwede ka mo inom sa gitawag nga Verticure Capsule nga Productos Nature's Gift Marketing Corporation. Nga mapalit sa mga butika, mga kaudyaka. Siyempre po di ay mga kaudyaka, ha? Tag 18 pesos per capsule na niyo, ang Verticure Capsule na siya serpentina. Usa ka ingredients nga dako kay tabang para healthy ang blood pressure o sirkulasyon. Aron dili kadali malipong. Muna siya ginatumbok mga kaudyaka. Dili kadali malipong kay healthy ang imong blood pressure o ang sirkulasyon. Mag-joke sa tabi kay para ma-relax na yung utok. Pero di ko sure kung makarelax pa ba si ma high blood na noon mo sa tong joke, ha? Asa mapalit ang Verticure Capsule, Antonia, naami diri karon sa kuhan. Naami diri sa Tagom. I-try diya sa may FastMed Distribution. Amo na dapit, wako katuod, basta nakagibutang diri sa Tagom na. Kamu na'y bahala diya. Oye, kung mag-send mo og joke, butangin yung joke time, dagko nga litra mga kaudyaka, balang magkalibat-libat ko, ha? Joke time! Wa ko ni gibasa, ha? Wa ko ni gikuan impronto ni akong pagbasa sa mga joke mo nang tarungag yung text diha parita magkalisod-lisod diri, ha? Gikan ni Kaling Dumin sa Barangay El Paraiso, Liloy, Sambuanga del Norte. Kung nay bastos dito tumoy sa yung joke din ato tiwason. Kung nay mga bad words din ato tiwason. Kung putol yang joke tiwason ako, ako nalay sumpay unsa ni manananggal. Joke time! Kani ko si Pedro o si Juan managkumpare ni sila mga kaudyaka. Ay sabi, tanaw sa nako, be. Ay sabi kay tanaw na to, basi na ni mga di maayo nga mga pamulong. Unya kani kuno sila mga joke ra ni mga kaudyaka, mugay joke time, ha? Kani kuno si Pedro o si Juan, puro kuno ni sila mga buta. Oh, naguyog silag baklay. Oh, nagbaklay silang duha nga puro buta. Unya kay kanila gis Pedro kay nagtapad man sila nagbaklay. Hikap-hikap gid in town silang malabian. Unya nakahikap man si Pedro og kahoy. Ingon si Pedro. Oy, pare, pare! Psst, pare, Juan! Punuan din is lubi, oh. Pare, kabalogin ko pare nga punuan is lubi. Pare, kadyot lang pareya mo. Musaka ko aning punuan is lubi pareya kay... Aka na ang kuwan, manggod, ka ng gutom, uhaw pag yun kay ko. Ah, sige pare. Muna, may cut-cut yun yung taon si Pedro, kay uhaw yung taon ko no kay siya, may adto siya sa sakas lobe. Muna, si Juan, nara yung taon, nagpabilin sa ubos. May palayo yung taon si Juan's punuan. Daw be karon mga kaudyaka. Kagunit naman si Pedro og kanang butong. Gitagak niyag pinakalip. Naglikay-likay in town so one was siya kabalog asya sa mulikay. Sa kadaghan matagakan si Lobe. Dito pag yun natagak siyang amigo. Ang maong Lobe. Agay! Agay! Agay! Haskang hululugag yun sa iyang amigos, Lobe. Dali-dali yung tawag na og si Juan. Ay, si Pedro de ay. Hikap-hikap ito. Oy, pare! Ay! Ay! Ay! Ay! Unsa naman eh!
1: Ah! Kakaloka.
0: Unsa naman eh! Asa naman ka? Dabi sa tantong pag-ikap-ikap niya. Nahikapan ganyan yung taon niya si Juan. Iyang nahikapan nga kamulong higda. Oy! Ay, naroon na ikapare! Haya-haya ni mo pare, haray-haray. Karaman ako nagkalisod ko dito og kuha og lobeo niya ikaw, haray-haray. Wakabalo yung taon niyang amigo nga Ang iyang amigo mo iyang gitagakan sa butong. Abi niya nagaray-haray higda lang gahulap. Mao din tao na tagakan na lepo. Kuya, kuskuso na ako kung ilok. Puya po dani, ay. Pero kung imagino na to bitaw, sa tinod bitaw mga kaudyaka, katubitang makompare ninyo itong mga joke, katabi itong mga, kanang mga sasalida ba, nga mga joker, ay si tawag ana, mga komedy. Mas joker itong sa unang panahon ba, katong napas lang Dulpe, lang Redford White, lang Babalo. Sa pa inyo naibawaan ng mga komedyante sa unang, mga katawa gig ka ba? Karon kay mga katawa man ka, pero lahir itong sa una mga kaudyaka. Ano kang lahi ang sauna o karon ba? Kaya ang sauna magod kay lahi ang tuig o niya ang karon kay bago. Charot! Antonia! Shout out Antonia! Gipakaon ako akong anak while gapaminaw si imong programa. Ate, tarungan nagpakaon di ate. Shout out tanan taga rural transit Mindanao Incorporated. Oh, shout out sa mga taga rural. Okay, nabasa na ako, pero wala akong nabasa ngalan sa nagpa-shoutout na yung mga bus nga gapaminaw sa kanang kuan, radyo inaron. Kaya kasagaran magud sa mga bus, naman ay TV, mapatanaw man sila TV, usahay naman kayong maminaw radyo siguro. Hoy, kung kinsa magaling ng bus nga naminaw radyo karon, unya ako ang tingog ang nadungog, pasailuag yun pag-disturbo na ako sa inyong pagkatulog diyas bus, ha? Aga syempre, mo kalimot mga kaudyaka natay nerve flex capsule. Anindot kani sa tuwang mga kuan mga kaudyaka. O sa tuwang mga bus driver ba nga grabe ganin taon. O kanang dibe alalim ba, haway ba kayo na mag-drive mga kaudyaka. Muduso pa ka, muliko pa ka, imong mata, wala, nastuo. O sa'yo na imo labang at checks, imo pang tutukan. Dili man ingon nga maintenance ni siya mga kaudyaka, kaya di man ni siya para balatian. Pero nga kung isa ka-suggest sa inyo ha, kung pwede ko nimo adlaw-adlawon kung gusto ka nga gaan imong paminaw mga kaudyaka, binagbugat imong trabaho, ay sa magpatukar sa tag-sunata ha, kay mubalik, Rasli de Antonia, lisod mabukay, mag-inani na lang ta-perme mga kaudyaka, tukar-tukar po mag-sunata pag may time.

0: naging mga steepings ba?
1: Ako'y talagang di mapagaling.
0: Naaaraw mo na ni mga steeping. What did you, what did you? Ah, shout out po sa mga nagpundo diha karon. Katakatag po pag may time, kaya di naman ay nagsigipundo diha. Ah, shout out diha kaninyong tanan ha. Labi na gitong mga gusto nga mo inom og kape karong panahon na. Perting tugnawa mga kaudyaka, oy. And yan, nindot ng kape mga kaudyaka nga makahatag sa inyong proteksyon sa inyong kalawasan. Di kitong kape nga murartag kataranta pirme ba. Gamit sa musgitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Labi ang lasa healthy og tasa ng antioxidants. Pwede kapulis, pamahaw, protektado yung lawas bisan wa pa kakapamahaw. The best money para sa inyo. Labi na tong mga tao nga kadlawon pagamatan na. Nindot ni siya mga kaudyaka para sa mga... Una may mga trabahante nga kadlawon mang mata ba? Sa mga trabaho kanang nasagingan. Naas katuba, naapil bas katuba no. Kanang mga trabaho nga kadlawon bitaw mo mo biyahe. Pwede kay mo inom og kape Nature's Gift Purple Corn Coffee kuya. Not chill yunal mandani shoutout kay nimo in press Ilocab. Shoutout sa kong paupong always na minaw sa imong program sa Banban Bugo City. Ubay-ubay na laging ka pa minaw diya sa Cebu City ba? Salamat sa inyo ha. Kung niingon ka kung sa'y tambal sa hanap nga pananaw, sudli og daghan imong kwarta, imong pitaka. Bitawabin ninyo na atay gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Na! Maugin na akong ikaingon sa inyo mga kaudyaka kung gusto mo nga hapsay ang inyong pananaw, walay sambol inyong pananaw, o kung imo bitawang mata kay di na nimo kakaklarong mga litra sa silpon, sa imong gibasa, kunya dry kay imong mata sama ka dry sa imong kuan. Sa unsa anton niya sa imong lips. Lisod pa kun sa payuga nimo diha wala koy labot ante ha. Unya hapdos imong mata. O mura kulang og ay mga mata nga tirid ay kanang mga mata ba nga basa na po yung mga mata nga perting ugahan ano man na. Ana posible nga na lagin mo'y problema sa inyong mata. Munang gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tistingin ninyo mga kaudyaka. O sakit sa ulo tungod sa eye strain, mukonek magunahin ni muhang sakit sa mata diya sa imong ulo. Ang imong mata, perting pulaha, irritated, pirmi imong mata, murag pirmi na lang taga-taon-taon na mga alikabok na musulod sa imong mata. Dakong tabang ning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ni siya ka-advanced eye health supplement nga special gihi mo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog ng mata. No. Antonia, balag di sila ganahan sa ato. Ang importante, di po ko ganahan nila. Baka di ako. Nga naman kung balsa ninyo mga tao nga di ganahan sa inyo. Kung di ganahan sa inyo mga tao, pasag di. Onya, kaya mo kalimot mga kodyaka. Unsa pa yung, ay, Memo Smart Syrup o Memo Smart Capsule. Kana bitong nakay di masabtan? Usa nakay tanawon sa TV or baka nakakabalo na natun-an ra nimong internet kuya or kanang cellphone na gipalitan kasi mong anak og touch screen. Nya usay kay di ta kasabot sa ilang mga laglom kay nga mga ambot lang kay murag karon nga mga panahon murag naay bag-ong mga dictionary ba? Usay di na tuma wa kita ka nakatagbuan nga mga linyada ba? Mga words. Pero abi ninyo tungod sa kahitik sa kanang kuan karon mga kaudyaka, kanang itong ato ang kuan karon nahon. Tungod sa kahitik, even ang ChatGPT nga nas Google madyaka, bisan Bisaya ang imong ipangutana, tubagon kag Bisaya. Unya kung nakay ikapipaste mga kaudyaka, muyun ka nga, i-Bisaya daw ni palihog ChatGPT ba kung unsan ni, para masabtan ako, ipasabot niya si imo. Unya, kung nakay mga pangutana, madugang magunas imuhang informasyon matag adlaw o abi ninyo tungod kay labi nang mugamit mo gitawag nga Memo Smart Syrup o Memo Smart Capsule. Man ingon nga pabraytay ta karong panahon na padiskartihay gigyapon ta para mo asenso tas kinabuhi bonus na kinatong pagkabright mga kaudyaka. Pero abi ninyo ayaw ninyo galimte ang inyong utok. Sige lang mo gawna unas pagkaon sa tiyan unya ang inyong utok di nyo tagaag pagtagad. Di nyo tagaag nutrisyon na yung utok nga kakaidara na ta, si malimtano na ta. Mga nanay, mga tatay. Kabalog yung kumuyon yung mga nanay, mga tatay. Ah, di naman mo inom anang Memo Smart Capsule Antonia, kaya di naman miga pang-eskwila. Ay nga no, di, huwag mo'y utok, di ay, huwag mo'y utok. Uy, paminaw, kani mga idaran, paminaw mo mga idaran. Maminaw mo ba? Dapat mangani mag-inom tag Mimo Smart Capsule nga gakasaka na tong edad kay wata kabalog mga limtano na ta. Ni pa ingon nga pa-bright tie pa ko pa kuanay pa ni ba para mo last long pud nga tong mga impormasyon nga nangaibaw-an ang ato ang gusto nga ipaibalo sa tong mga anak ana sa mga kaudyaka. Oh, dapat mga kaudyaka nga dapat isulod na to atong una-una nga tagaan na tong proteksyon ang atong utok labi na karon nga inani nga sitwasyon sa sunod nga eleksyon kabalo na ta mo pili kabalo na ta mo bansay-bansay. Kabalo na ta mo una-una. Appeals panudan, kabalo na ta mo diskarte. Sa kinabuhi, kabalo na ta. Kabalo na ta unsay desisyon sa life. Oh, gamit ang Mimo Smart Capsule. Oh. Kabalo ba mo nga? Kaning Mimo Smart Capsule, mangod mga kaudyaka. Ana kanindot ani mga kaudyaka ba? Kay kanabitang makapaayo sa atong konsentrasyon. Abi ninyo mga kaudyaka, labi na karon nga kana bitang naka-focus sa trabaho ba? Ba naka-focus sa trabaho pero sa ubang mga butang. O sa ubang mga butang, alam mo lugar diyan ata bright anang imuhang trabaho unya sa ubang butang di lugar. Dapat gyud mga kaudyaka nga proteksyonan nato ang atoang busokon nato tong memorya gamit ang Mimo Smart Capsule. Sa inyo mga anak, abag-abagi gyud ang Mimo Smart Syrup. Ay, gimog kalimot, hatagig extra support ang inyong outlook sa inyong mga anak, ha? Ang Mimo Smart Capsule, 20 pesos per capsule, while ang Mimo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. Pwede kayo mo mag-testimonya, kabalo ko na na yung mga nakaangkon na kaayuan. Pwede nyo i-text sa atuang hotline, sir, 997-765-9923. O baka, mga kaudyaka, na may FB page ang atuang kuan ang atuang Nature's Gift mao ang Nature's Gift Marketing Corporation. Ikuan na ninyo mga kaudyaka, i-search na ninyo, pwede ganin ninyo i-follow ang FB page mga kaudyaka. Aron makasunod mo ba, makita niyo mga pakete, makita ninyo mga kaudyaka kung say dagwise pakete. Aron masundan ninyo mo avail mo sa produkto. Nindot kayo. Antonia LD Marcelino idol kanamong pamilya kay mawa among among kapoy resultan ko darat. Uy, salamat sa mga naka-idol sa tuwa ha. Idol, idol. Ay balik ko na to mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka ha. Mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong mga lugar mga kaudyaka. Siyempre kining oras kining programa gyatud ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Narflex Capsule, yung mga Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Kini si Lady Antonia! Manabilit kaninyo, hangtod na lang po dahil sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: Rock, rock, radio, magbating,

0: Rádio Pim Pim. Rádio Pim Pim.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayong nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang unto, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga. Paradis nila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
4: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
12: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko,
13: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa crossfit ko at saka lumiit ng crossfit ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak. Radio.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mo testing anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag pressure or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doctor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon ug angayang tagaagpagtagan maong ang Said Marketing. Karon magadalit kaninyo niining talag sa ang tulumanon mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Said Liniment Oil haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon mga giya ug magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong muta tabang ang Said Liniment Oil nga gikan sa Said Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Kung dunay katol-katol sa panit, nasayod ka ba kasama nga makatabang ang Said Liniment Oil? Yes po. No, makatabang sab, mga kasama sa mga katol-katol sa atong pamanit, kining atong haplas nga gisaligan ng haplas nga ginama sa Said Marketing Incorporated, ang Said Liniment Oil. Ang mga katol-katol man gud sa panit, siguro napaakan og lamok, noon, hubag, napaakan lang mula ang atong mga panit. O niya, posible po nga sigitag pangalot, no, katungod sa siguro mga insects or environment kung asa ta. So ang hinungdan mga kasama or ang effect ni Ana, magpula-pula na dayon ang atong mga pamanit. Okay? So or siguro posible po allergy or mga insect bites or sobrang kainit, no? Kung unsa pang mga rason mga kasama, basta kay dunay katol-katol or irritation sa imong panit base sa gihapon, sa eksperyensya, sa kadaghanan mga kasama, ilang gisulayan o ilang gibutang sa ilang panit sa affected area, katong area sa ilang lawas nga dunay pagpangatol, gibutangan og Said Liniment Oil og base sa kasanatian sa atong mga nahinabi mga kasama na wag tanggyod ang mga pula-pula sa ilang mga panit. Nawa po ng katol. Diba? Amazing. Kuya, gani nga haplasa ni kay di gini basta-basta mga kasama kay lagi dili lang man good methyl salicylate, dili lang camphor, dili lang menthol na apoy herbal. Mga kasama, special herbal ingredients kining atong haplas. Maong nga gisaligan gud ni sa kadaghanan mga kasama ang Said Liniment Oil. Dili lang para sa sakit sa lawas, dili lang para pangmasahe, dili lang po para sa pamaol, dandruff or kaspa, dili lang para sa kuto, dili lang sa paso, dili lang sa samad, pati katol-katol mga kasama uban pa na pamatudaan nga epektibo ang Said Liniment Oil nga ginama sa Said Marketing Incorporated mga kasama. Kay kini siya ang haplas nga gisaligan na gyud sa kadaghanan. Ug syempre available ni sa mga butika diha sa inyo hang lugar. Kung asa ka man nahimutang karon, for sure na ang mga kasamay stock diha nga Said Liniment Oil. Pagdali na pag butang na diha sa inyuhang balay, dili ta mo sugot nga walay pundo nga Said Liniment Oil sa atong balay. Kay nga naman panahon nga na yung mga magsakit-sakit ang tiyan, labad ang ulo, kulang sa tulog, gustong magpahulay, sakit ang lawas, nasamad, napaso, nagkatol-katol, ni ay atong makuha kanunay nor atong magamit kanunay para makatabang mga kasama sa atong mga sakit-sakit sa panit o kalawasan ng Said Liniment Oil mga kasama. Nya for sure daghanag yun na mga dabawenyo ang nakagamit ni ini kay base magud ni sa mga experience ninyo. So base na ikaw karon first time user ka or bag-o lang ka ning gamit kasama sa Said Liniment Oil, unya na kay talagsaong kasinatian kasama kalabot ni ini, ako kang i-encourage nga i-chat ko sa akong Facebook Messenger kasama Michelle Miral Galve. Okay? Para magkuanta, magkonekta sa Facebook. At the same time, base ni ka kung sunod nga ma-interview kasama, mangutana ko nimo sa imong kasinatian gamit ang Said Liniment Oil. So para ikaw mismo nga naminaw karon, makabenepisyo pod ka sa kanindot, ka-epektibo ni ining atong haplas mga kasama nga gisaligan sa taas nga panahon, ako kang auhagon nga anto sa pinakaduol nga butika sa imong lugar, gamit na yun. Unya, i-chat na yun kung kumusta ang imong experience kasama para napagkauban rin magstorya, no? Nga kanang ikaw mismo. Kay ako, naka-experience naman ko. Kay ako, mahiligon na ba yun lagi kong masahe na mo na akong ginagamit kay saging sakit akong likod. So for me, I find it effective og for sure, ikaw nga naminaw karon, epektibo sab ni Monique kasama ang haplas nga gisaligan ang Said Liniment Oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Said Liniment Oil. Hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Taglit Balita.
5: Maing hapon mga kabagting o kabalkada, sanay ang Daklit Balita Launa. Gipahigayon sa Negosyo Center Mulavi ang Entrepreneurial Mindsetting with Value Adding and DTI Programs and Services alang sa Duntulan Farmers Association. Gidasay ka mga maguma nga pauswago ng ilang abundang produkto, ilawi na ang bamboo barbecue sticks pinagi sa mas maayong kalidad, pagpakigyusa sa gidakon, pagputos o pagpresentar aron mahimong mas kompetitibo sa merkado. Gipailaw sab sa mga partisipante ang mga programa sa DTI sama sa Negosyo Center, OTOC o Shared Services Facilities na mahimong makatabang sa pagpalambo sa produkto o panginabuhian. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 27, Daryang Ikat, aya ay sa Balafem o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita?
1: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Bagbag Ping Ping

0: Radio Bad Bad Ping.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
3: Ako nga tawag ni goiter. Po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya diay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Bad Bad King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanug!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa untang nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabe sa Wonder Herbal Oil. Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mug isda ug uban pa, no? Wonder Banana Plus pertinindota gyapon kayo. Oh, para ni adtong mga katong-atong mga kaigsuonan di ba nga kuan kanini ang Naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banana Plus mo na. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Kulon problem, almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Dahil kana na yung ato ang produktong Wonder C+, nga apoy drop, syrup, og tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na! Alang ni kanin yung tanas, tunling sa Mga Garay! Tingtak na sa akong pag-inusara, gihandom ko ang higayon sa atong pagkaila. Niadtong higayon na mikuyog ako pagpanuroy uban sa akong mga higala. Walang damha nga usa sa among kauban, imo ba di ay nga barkada. May nahimong taytayan. Aron kitang duha magkaila. Sa atong panag-uban, puno sa himaya, kalipay ang atong natagantaman. Kaingon ko, ikaw na ang binuhat, gitagana ni Bathala, nga ikauban ko sa kalibutan. Ingon ba din ni ini ang panahon adunay kausaban?

Aluha sa tumang kamagulanon. Kaya mga saad, tagpanumpa, mahanaw naman lang sa dayon. Ang tanang mga kasakitan, pilit ko nalang kining daw aton. Uban sa pagtubod sa mga luha, ingon sa wa na ipagtangon. Pili ko na unta buot pang handumon katong tanantang kagahapon. Matandog lamang ang samad sa kasing-kasing kong masulog. Buot ko na untang kalimtan ikaw sa dayon. Panang imong larawan, kanunay mo pukaw sa nahinano kong katulog. Basulon, basulan mo rakining tanan, nga pagpaantos mo kanako. Ini mga adlaw sa akong pagbangutan o mga pagbaho. Sabi ko na maantos ang mga kasakitan, di patagamta mo kanako. Hinungdan nga way pahulay, kining kasing-kasing ko sa iyang pag-agulo. Mga adlaw nga nanglalin sa kanitang kamalipayon. Igo talang in taon ako karon sa paghandom sa matamistang kagahapon. Kasing-kasing ko karon daw nalapsan sa usa ka punyal sa imong kamabudhion. Og nagsapupo sa nagusbat ng mga saad sa imong kabakakon. Itugyan ko nalang dibathala kining masakit kong ginagatan. Kani ko na maantos ang kasakit sa samad nga nag-umiduning akong dughan. Daw nahubsan sa mga luha kining mga mata ko sa tumang kagulanan. Ay nabiktima lang in town sa usa ka lalaking lampingasan. Lalaking lampingasan, alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Oy, samtang ako may kinabuhi pa. No? Wonder herbal oil haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang suon-suon. Who wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Istingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo yun. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tinabi ang yun, murang kagibayaw eh. Murang kagibayaw sa langit. Nga nana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa gani ni pag-usab?
2: Si Kuan, Apolonia Arnado, ma'am, sa Dampalan, Lapitan City.
1: Oh, ikaw nag-text atong akong nadawat, nagpasalamat sa atong Wonder Herbal Oil?
2: Yes, ma'am. Nag-akong kubag nga, dire sa akong paa, na lagom niya. Gahi kayo rin ako gitisingan og Wonder Herbal Oil. Niya kay katulurag din akong hidid siguro. Nahumok din, nawala ang yang lagom. Din akong epektibo gidae kayo ning Wonder Herbal Oil. Then akong anak, nagkasakit po. Niya kay gikabuhi man, di naman makasuga ko og lakaw. Then magkuha ko gininit direk. Pagkakan ako og herbal oil. Mutong pagpainom na ako, ma'am. Wala rin pala kaminuto. Nakulian siya og nakalakaw na, ma'am. Salamat yun guys sa inyong Wonder Herbal Oil, ma'am. Daghan kay salamat.
0: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wa try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan, tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan, pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Again, sa ganin niya, sir?
4: Jonathan Mission. Aga, kuhan, barangay Traiso, Labin.
3: Kumusta man ninyong paggamit, ani? Aning Animal Vita?
4: Okay man, sir. Maayo man. Itong kuhan, among gi-karni, among baboy ba?
3: Uh-huh.
4: Kay, kuhan man troga ng bansa graduation sa mong bata.
3: Uh-huh.
4: Yeah, kay, wa man madayar ang graduation, gi-ihaw na lang namo. Among gi-tilawa ng karni, kurti man po ding lami aning karni aning Animal Vita.
3: Anya, ang sabihin nyo na bandayan?
4: Oo, may mang tubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
3: Uh-huh.
4: Oh, nagay kay isa ka bukbaktin karon akong gigamitan.
3: Mm-hmm.
4: Niwang kay ni sir. Oh, gikan pagkuha na ko basa nagkikilito kay ipagalaman na mo among anay.
3: Uh-huh.
4: Ya, among kuha na mo among bahay ni sir among kabuok. Akong gigamitan po Animal Vita karon ara ko so makay makaon. Sige nagtiyabaw og muduol ka kay mga ipagkaon.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Banaba? Wonder Banaba Plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus? No? Kanang galison og bawas, dalin og panghihi. Kana, Wonder Banaba Plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinisyon sa Mangustin og banaba, magkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
3: Ano sa itong pangalan, sir?
5: DC Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay, dyan mga litor.
3: Okay, so di daw mi, kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus. Porbida, nagagoon, nagigo kayo. Kay, gipa-admit ako ni doktor.
3: Mm-hmm. Yan
5: karoon akong gipa-ultrasound. Ingingo na ang doktor nga naada ko yung bugol-bugol sa iyahang matris.
3: Mm-hmm.
5: Kuha mo ko na siya, sir. Kining upat na siya ka bulan nga kusog kayo yan dugo.
3: Mm-hmm.
5: Nakuyawan na kayo sa akong asawa. Nindot lang ni Wonder Banaba Plus.
3: Mm-hmm.
5: Iko, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa akong asawa o papalit sa resita sa doktor.
3: Mm-hmm.
5: So, wag mo mutuman. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwa ka estab ang akong ipalit. Ah, akong asawa, sir, karoon ka lang sa Diyos. Naulian ni sir. Walgi ko ilain nga man. Maura gito iyang naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Pero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom.
3: Mm-hmm.
5: Sunod sa duwa kadlaw, iingon na akong asawa nga. May love, matay undang mga akong dugo. Dugo, ha? Tangi ipit to siguro. Ah, nindot lagi ng Wonder Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kaya kasi kumusta lang ko sa akong asawa si Juby Dinupol, akong anak si Azil ya sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan ni Pirmi kog paminaw nimo. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din sa San Francisco Balingasa, gikan ni Giging Humalon, mo request kong song nandito ako by Ugi Alcacer. Garay ko sa Galindo family, sa Makasing Pagadian, ako ang suki niyong tigpaminaw din sa Kumalarang, sa Buang del Sur, mo request kong song dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3, Kugman, pirmi ko naminaw ni mo, akong pangan, Richard Sandubal. Salamat kay ni mo, Kuya Cards. Thank you so much! Kuya, i-greet akong anak, yini iyang amahan si Mangayaw nagpagaray si Rose. Kasi pagaray ko niya sa Isla Nua Magsaysay, ilang mama Gagang Junjun Bantoy adong Bibi Aya. Yan, Phoebe, greetings coming from Secret Boy. Oh yeah, pa-shout out kami sa mga among balay nga kapaminaw sa imo from Bautista family. Barangay New Leon, Alyusa, North Cotabato. Kung mga igagaw niya sa Gimputlan, Dapitan City, silang Julita Siglos. Ang anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, akong agaw si Lutlut Bindilio, pagaray ilang agaw si Nilpa Nasala. Vitron Drops, mga bata bago na tao taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Anay pinakanindot kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga kanang moy pagkatawag yon taman 1 year old. Kanang 1 year old kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimnon og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ani ma-develop ang brain.
3: Kinsay makagamit sa Vitron Drops?
5: Ay, tunga ko ang apo manggod.
3: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
5: Ako ang anak, damang ko po yun doon dere. Kaya, mao lagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan na mong Vitron.
3: Vitron Drops?
5: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
3: Okay.
5: Oo, gayon, dako kayo umpan ba, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa duha kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na yun nga, kwan ba? Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
3: May istorya niya siya pero di takasabot.
5: Di gina to masabtan.
3: So dali na kayo sa gatoon.
5: Oh, dahil puribuyag po ng bata, himsog kayo po nga gigamitan na muugwan.
3: Vitron Drops.
5: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay kay balog itang bata ba?
3: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
5: Oo, mawagin. At takaroon, maulang iya po na magigamit.
3: Pangalan na to?
5: Si Joseph Tumaroy, Ethel sa Buangga Sibugay.
3: Okay, salamat kayo sir ha, salamat kayo.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Drops ba? Vitron Syrup, nindot po, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doha katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ag pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Tubag, ana, Vitron Syrup kay katapat, ana. Nga mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ag pagkaon, Vitron Syrup.
6: Jimalomba, kibaro, kusisang, barangay kasisang, prokdes. Pasalamat ko sa inyuhan, Vitron Syrup. Kay, kuan, akong anak, maayon na siya mukaon. Sa una, dili pa kay siya mukaon nga, kuan, kanang, wapas siya kay, tumaraan na inyong Vitron. Pasalamat ko dako sa Ginoo nga, maayon na siya mukaon karon na ulihan na niyang lawas. Sabi, bright.
1: Sa una day, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
6: Hilumon, mangina siya gyud. Pakabalo istorya, pero karon kabalo naman siya mo istorya nga nakainom na siya ng Vitron Syrup.
1: Ah, so human siya nakainom ni atong Vitron Syrup, may na siyang mutabi, then may na pud kay siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
6: Oh, daghang salamat sa iyong product.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na po minanok, no? Gamayin kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. O naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. O nang kinahanglan mo, gamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
7: Ako hilaw na yung kabasyo.
3: Taga?
7: Liplahan. Sa Buangga, Sibugay.
3: Sulti, mi kung unsay gigamitan nimo aning pagtumar sa Vitron tablet?
7: Kailamiha, Kuya Carl. Kailamiha, Vitron tablet, kailamiha na kayo kong tulog. Salamat po. Ako naman isa sa balay, Gordia. Kailamiha, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang ako rin ita isa ka na matulog ko na yan. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yon. Tapos, pag unan ako, Juan, pagkamunta, makamata ko sa insakto po pag-uras.
3: Sa una, kining wala pa kang nagamit, wala pa kang nagsuway aning Vitron tablet, kining dugay dahil ka makatulog.
7: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sinigaw, Kuya. Dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko sa Basakan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon, niyan akong dali si Gaulan, mayan akong tulog.
3: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
7: Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pagaray mi mga taga Davao di Oro nakapaminaw sa Tagum Station pagaray sa akong anak diha sa Pantukan Davao di Oro from Ingaling family sa Tugaya Valencia. Garay tanang taga Maramag sa mga Limukon family labi na kay Isiquila Limukon. Sayang bana anak ug mga apo. Salamat kanimo Kuya Carl from Edith of Naawan. Shout out Kuya Carl sa akong papa si Isabel di ni Kuya from Mukas Salog sa Buanga del Norte. Garay Kuya Carl siya sa Kabuluan, Kabanglasan Bukidnon, Richard Delante og Peralta family nagpagaray si Nancy Delante Bawang Buog sa Buanga Sibugay. Sir Ricardo pa shout out daw sa Sawiling family na adres sa Mako Kalabgab babahay nga naminaw sa imong programa nindot gyud kay paminahon ang mga balak. Garay Kuya Carl kang Dimbong kapaminaw sa imong programa nagpagaray si Firmin Doy taga Lake Cebu South Cotabato. Salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo pagaray dai ko nilang Jinjin and Jackie. Pagaray si Linlin over at Purok 5 na bunturan sa Pagita. Kibawi Bukidnon. Salamat sa pagbasa Kuya Carl. Katong mga heblaron ba? Maybe apod maayong magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng high blood na. Blimag yung kakong matake na, labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakuan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kadaadla og 100 cardio care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas, makaagigyod. Oh, aron di mo taas ang pressure ha? O nang mugamit yung gag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Ito mga gagbaig bikil, daig saka ng inyong dugo, niya daig sakit ng tangkugo. Na! Pag-inom o Wonder Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsuunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mag yung kong, hindi mabuka mo angkon na kay almoranas. Isa ni almoranas, patas ang kamot. Huwag yung angkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit o Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, aminaw, kung napong kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamina. O niya, katupong ato mga kaigsuunan nga mahilig og kape, o niya, mutaas ang sugar o magkape, acidity mutaas, no? Oh, ang kutukuto ni mo, hapdos mo nang magamit kag Wonder Herbal Coffee. Ano gamit ni mo? Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. Kanindot ano eh? Kanindot kaya na itong produkto nga Wonder Herbal Coffee. Niya, kanapong atong Wonder C+. So, sa ako nang ginaingon balik-balik, kanunay nga, kana bitawng wala na bitaw tay kwan wala bitaw tay kana bitawng vitamin C sa mga pagkaon nga tong gikaon adlaw-adlaw na ba nangwa na kakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C kinanglan juga mag outsource unang namugna nang Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old naisira para anak naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old nya napod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. So, maunang pangalan, ha? O, parang nga, hindi ka magka-problema inig mga ngutana ka sa tindahan. Wonder C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya, kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Kuya, kanunay giminaminaw si mo mga tudling sa mga garay kay makawa man ka og mga problema. Lami kayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon naminaw mo sa Compostela Husay Family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. matag ublite. Hello Kuya Cards, pag-aray na ako sa akong mama Lolita og Shine og Bihon, kanara salamat og sa Riquinto sa family, Barikuatro family, kanara salamat. Pag-aray lang ako ang akong papa Milchor og ate Chiki Kuya Sami, labi na gyud sa akong bana. Si Ipid og sa akong mga anak si Anna Pearl, Iljan og Kolot. Salamat Kuya Cards. Garay ko nila ang Papa Juni, Mama Joy, o sa mga isuuna ko, G. Robert, Romil, Rogin, Arman, o Romil, Ingutan, from Takalan, Sabahan, Baye City, Negros Oriental, Philippines. Boy, no? Ito ni katagag pagtaganing entry sa balak nga pinada ni Leo Ilnar, taga Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong paghidangat, ang title siyang balak. Sadiyang bidangat kaning akong kinabuhi, dili matukib sa pulong ang kalipay kong gibati. Nunot sa mga saad mong ako lang ang imong gipakamithi, o wanay lain pa kundi ako lamang ang bugtong mong napili. Sa kamaya o kalipay naglumpat-lumpat kining akong dughan, kay nahibalag ko ra gayod ang taong muaga kanako gikan sa akong pagkapukan. Ipasalig mo kana kung ako imo gayong unungan, og hulipan sa kalipay ang kanhi kong mga kagulanan. Salamat sa bagong paglaom nga imong gipakita. Dili ko gayod usikan ang laing kahigayunan nga kanato gitagana. Ligunon ta kini uban sa pagsalig kang batahala. Ampingan ko gayod ang timos mong pagpangga. Pagkabulahan ko na lang agihatagan og laing higayon. Aron ikapasundayag sa makausapa ang mabulukon kong pahiyom. Tungod sa gugma mong gidalit nga pagkatalagsaon, ang pagkamaayo mo kanako dili kabayran sa usa lamang kapulong. Sa bagong anib sa kinabuhi, sa akong sugilanon, ang kaning panid sa kasakit di ko nabuot pang pagliyon. Ang mahayag nga agianan mo ay akong pagasubayon, ang kangit-ngit sa kagahapon di naangay pang lingyon. Pagkaanindot sa kinabuhi nga magpuyuuban sa kalipay, dinuyugan sa pagsinabtan ng timos nga pagminalay, pagligunon pagayod sa wayutlanan pagsinaaray, kasakapitos o kaharuhay kitang duha mag-inunungay. Entry ni Leo Ilnar, Misaoy, New Corilla, Davao del Norte, sa imong paghidangat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Yes! Alang to kanino yung tanan. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte maingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katauhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Rock, Radio!

0: oras, alas dos. Radio
1: Bagbag. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Dos. Libuan ka mga nangitaw trabaho, mamumuo, estudyante, maguma, mananagat o mga nagtinguha nga magnegosyo ang nakapahimulo sa mga oportunidad sa panginabuyan o serbisyo sa gobyerno atol sa handog ng Pangulo Serbisyon Sapat para sa lahat ni ato September 14, 2026 dito sa Sambuanga, Sibugay. Gitanyag sa maong adlaw ang service caravan din 1,772 kalokal o pang-abroad ang abakanting trabaho o gapin 8.26 million pesos nga ayuda alang sa trabaho o panginabuhian. Pinaagi niini, gihatagan o higayon ang mga residente nga makakita o trabaho, makapaligon sila panginabuhian o maka-access sa nagalalaing serbisyo sa gobyerno sa usan lamang kalugar. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Dos. Ako si Bagting 27 Daryang Ikataya ay sa Balafem o Radio Bagting.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radio Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot naming mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times a day kape gyud ko na paradis bila-bila. Please sa hiram process kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
1: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pagkong hayahayan na gawas. Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na, tapos yung pagdumi na nakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginhawa ano Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Nanay Penny Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsina o balik-balik pa pamedikal, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang nakuhig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
3: Kaloy na dati?
2: 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
6: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: 九万万听听。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka ba niya printing shop nga affordable na, garantisado pa din sa pagdian sa te? Ato ana ang KL Printing Shop. Sila nagtanyag sa customized sublimation, basketball jersey, polo shirt, warmer o long

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit. Balita.
7: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanaya ng Daklit Balita Las Tres. Patay ang usa ka babae humanahagbong sa usa ka bangag nga himuonon og poso sa sitio Tabok, Purok 5, Barangay Bulong. Matod siyang igsuon, gituaw na kainom ang biktima o siyang pagpauli, wala na namatikdi ang bangag. Hinungdan nga nahagbong kini nga mao'y hinungdan sa kamatayon. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryang Ikat, aya ay sa Balakem o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad. Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero po na po pangalan ay Romeo.
8: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
9: Basi mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. sa pagpili ng gamot. Huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radio.

0: Radyo Magbating. Ding.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Said Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
0: Rock Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Taglit Balitang.
6: Kabalik kabalkada niya ng BBC Daklit Balita alas 4. Temporaryo nga isiradaan ang Pulakan Bridge sa Barangay Pulakan Labangan sa Bungi del Sur. Karong adlaw Domingo, Setyembre 20, gikan alas 6 sa buntag hantod na alas 5 sa hapon. Gitambagan ang mga turista o commuters nga mugamit sa mga alternate routes. Ang makatawhan nga gikan sa Midsalif, sa Minot o Ramon Magsaysay nga padulong sa Pagadian City, Airy Route sa Junction, Monte Alegre, Aurora, Tukuran, Pagadian City. Samta magikan sa Ozames, Bonifacio, Tambuling, Mulawi, Mahayag, Dominga, Josefina, gitambagan nga mugamit sa Junction sa Switch, Aurora, Tukuran, to Pagadian. Gipahinom naman usab ang tanang motorista nga magplano silang biyahe o musunod sa gitakdang alternate routes. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17, Florence Fima, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

0: Radio Magbating.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya sa Liniment ni Uga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas ako kuya boy sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio Magbating.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta.
3: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyo tanan, welcome na usab nining ato nga tulumanon karon sa mayang panglawas. Sa tud kini kanato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa atong mga kalawasan, alang sa katong mga kaigsoonan nato di karon nga aduna pay mga problema sa lawas di man ikanon igsoon hanga aduna kitay mga pagtabang kaninyo gamit ang panyawan nga tanom. Ang panyawan mga higala igsoon nindot kay nga klaseng makatabang sa pagpahimsog sa lawas, pagtangtang sa mga balatian.
5: Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
6: Lotto Philippines, here we go! Another day, another chance to win thousands of cash prizes dito sa paborito ninyong programa, ang PCSO Lottery Draw. It's Wednesday, September 16, 2026. Mga kalaro, we are all set for another exciting and winning moment. Ready na ba ang 2D Lotto at 3D Lotto tickets? Kung yes ang sagot, hold them tight and stay tuned na dito sa IBC 13, DATV, or via our official live streaming channels sa Facebook and YouTube. And in just a few minutes, sabay-sabay nating aabangan at aalamin ang mga lucky numbers ng inyong favorite Lotto games. Pampa good vibes muna. Congratulations to our two lucky second prize winners from last night's Super Lotto 649 draw. Nakuha po ng ating lucky players ang five winning numbers and will take home 650,000 pesos each. The lucky winning tickets are all the way from Pandi, Bulacan and Santa Cruz Occidental, Mindoro. Again, to our second prize winners, congratulations. Now, let's keep the good vibes rolling. Joining us, welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. A pleasant afternoon to all of you. And assisting us in the conduct of today's draw is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure that all Lotto players have a fair and equal chance of winning, our pre-draw procedure is conducted every morning. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
7: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Mga kalaro, the wait is over. Ready na ang mga papremyo, kaya dapat ready na rin ang kayong manalo. Tara na and let's play Lotto.

0: 2D Lotto fans, narito ang papremyo ng two numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung magmatch ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Reminder to our players, 18 years old pataas lang po ang pwedeng maglaro ng kahit anong PCSO games. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 19. And the second number is 24. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 19 and 24 in exact order. Para sa inyo na kaya ang exciting prizes mula sa Lucky 3 numbers, malalaman natin yan sa aming pagbabalik.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nais maging automatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Automatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kumpante ka sa bawat taya.
0: Lotto players, get ready with your three numbers. 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nagmatch yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nagrambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Paalala sa ating mga game players, please play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 6. For the second number, we have 5. And the third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 6, 5, and 2 in exact order.
2: Radio Magbating.
3: O na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang.
4: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
5: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
4: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa Magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: pogaron sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Magali ko.
3: Lakaw ka?
2: Oh, naakad idea?
3: Timing kaya nga, may pag-abril mo sportahan. Masaya akong pag-abot. Manuktok pa ang tak ko. Yun na. Nagilis man lagi ka. Mulakaw ka? Asa?
2: Doon na lang ko i-aduin.
3: Nga ba?
2: Ano man ka, uy? Giayaw man ko ni magtanaw ko, uy.
3: Puti nga li mahitabo nga mangumpra ka. Kay mao man imong gisulob. Importante tingali kay isputing man ka.
2: Kuan. Oo, importante.
3: Asa.

0: kadto ni sakay og taxi. Kuno ako masayop. Si Shane kadto. Siya kadto. Muram siyang nagdali nga ni sakay. Asam kadto siya. Pero nga nung ingon og nagdali siya. Ay, malagmit. Nakakita to siya nako. O gusto siyang muli kay. Nahadlog tingali siya nga muduol ko niya. Pero asa mo ka to siya? Ay.
1: Oy!
0: Ah! Oh! Si Django ni Ana po dahi.
2: Kita ka niya?
0: Si Shane bang imong ipasabot?
2: Ah. Oh. Ako tong yapa siya nga. Naglakaw ba? Pero paspas kay. Murdali.
0: Nisakay mo siya yung taxi. Uwahin na sa kay kong nakakita niya. Di na ako siya makita nga paingon na siya mo sa kay sa taxi.
2: Bayano, asa ka to siya, no? Stupid man kayo.

0: Si Apple na napaingon din is parking lot. Mulakaw tingali siya.
1: Good morning.
0: Mulakaw ka?
1: Yes.
0: Asa? Oh. Igo na kong giyagyan. Asam to siya?

0: Wala lamig ang ako giandam ni mo.
1: Yan naman.
0: Wala man lagi na ni mo ka na. Gipulaan na ka dito. Misulti yung taka. Kung sa imognahan. Yan naman ka.
1: Ta, what man?
0: Eh, ako gilara. Nakasabot ko.
1: Yan sa ba?
0: Wala kas mod. Gilaay ka? Si Alan, may barog man ka?
1: Wala ka na ko. Kaya naana siya.
0: Ginara na! Karo pa di kay may balo? Ano ka to ay? Mura man ugulay ganang milakaw. May tukar, matingalig buli ba ay?

0: Om, pagkalawati ko si mong chat gabi eh, excited kay ko. Labi na kay, huwag kang mo-reply sa akong ubang mga gichat ni mo. Mga nagsagol ang niabot sa akong una-una.
1: Hindi na din yung magsulti?
0: No, dili. Mangita at ang lugar nga dili samok. Nakasiguro ko nga maayo ang balita ngay mong isulti na ako.
1: Naka...
0: Yes! Nakasiguro ko. Nakasiguro ko nga dili ko ni mo pakiyason. Doon ako yung una-una ang lugar nga magkasulti tag maayong.

0: Naglayan mo lawas?
1: Oh. What man? Yan naman di ay.
0: Nakamatikot mo nga. Sukat siya mong pagsakay ganina. Ilong kay ka.
1: Napaabot lang ko nga ikaw ang unang matingog.
0: Ha? Kasi nagpaabot ka nga. Ako ang unang suntik.
1: Ha?
0: Oh. Doon na kayo problema?
1: What man?
0: Doon na kayo gustong isulti.
1: Dili ka interesado nga mahibaw sa akong personal na kinabuhi, di ba?
0: Ha? Ha? Kwan, kining.
1: So, kahit yung nagkasulti tao og taas nga panahon, wanagi ko makapatikot nga doon na sa kagipong tana bahin sa akong kinabuhi. Nga naman. Dili ka ganahan nga mahibaw?
0: Ha?
2: Si J. Mark Abrianas, nakasinati og insomnia tungod sa kakapoy sa lawas.
3: Ay, taon-taon na gud pud ko sir nagamit anang supplement nang tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho, manang usahay maglisod og tulog. Ginabanyo sa gyud ko sa lawas before ko matulog ang supplement. Nindot gyud siya og epekto sa lawas. Makarelax gyud ang imong lawas, pili gyud mo magmahay sa supplement. Ako ni si J. Mark Andrea Cabriadas, 35 anyos.
2: Supplement oil, gyapod-apod sa Sud Marketing Incorporated.
4: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun na ining 2 minutos nga tanumanon. Sed, alam sa kahimsog.
5: Mga kapanyawan, sa kamangyang adlaw, ganun yung tananog. Welcome sa atong pagpanag-uban. Ano yan na po, kining atong tulumanon nga makatabang o dako alang sa atong mga kalawasan. Sayon ba kay Galag isuon nga kining atong Sed Panyawan with Mangosteen or kining Sed Panyawan Plus na pamatud-an nga dako kay katabang sa atong mga kalawasan. Kining atong Sed Panyawan Plus na pamatud-an kini siya nga doon na kini siya ginatawag nga cancer-fighting properties. Kini gumikan sa gahom sa mangosteen. Ang mangosteen nga doon ay gahom sa ginatawag natong Santhons makatabang kini sa pag-prevent nga makaangkon kita og cancer. Pinaagi sa daghang mga pagtulunan, ilabi na ka ng mga pagtulunan nga cancer para sa ato ang lungs, stomach og breast, dakog ikatabang di ay kining atong mangosteen. Ug usab na pamatud-an nga pinaagi sa kanunay nga pag-inom sa ato ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, daghan kini siya og mga maayo pang epekto sa atong kalawasan. Kun ako ikaw igsuon, adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas o baka mahadlo ka mga taptan ka sa ginatawag na itong The Big C or kanyang ginatawag na itong cancer. Di man ikanunay mga igalay isuon nga nga ito ang produktong herbal sa Sed Marketing, ang ito ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, makatabang sa pag-prevent sa mga bisan unsang matang sa mga balatian, bisan pa kini kanyang ginatawag na itong cancer. Sed Panyawan Plus ginama sa Sed Marketing.
4: Inyong nabatian ang programa nga maghatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na ito sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal na tinuod gayon nga dunay pagtabang, ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alang sa kahimsog. At ang ilagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: sobra kong ibating kalipay sa kong nabati, gikan ni mo karon.
1: Wala unta ko masayop sa kong nakabot na hukom.
0: Wa. Wa ka masayop. Ako ginipreguro ni mo. Sa imong gihimo, gihatagan ni mo ang imong kagulingon o gigayon nga mugawas sa imong kahimtang karon. Dili ka para nang napita, uy. Huwag ako'y basalig ni mo. Kitang duha ang mabulahan. Ay, kabala ka. Nahibaw ko kung unsa ang naakaroon sa mga nahuna. Salig na ako. Salig na ako. Ako lang makagiyan ni mo nining higayon na. Huwag. Ako na ka nang ipasalig ni mo. Akong ihatag ka ni mo ang tanang panahon. Aron ka lang magiyahan.
1: O kanas ako magsugod sa imong giingon nga trabaho.
0: Ay, niya ka na. Karang higayon na. Nagsugod ka na para sa imong kabulahanan, Shien. O panahon sa tingali nga, makaila ka na nako. Kanunay ka nang utanan nako kaniadto sa akong pangan. Pero ako'y gitubag. Ako si Apple. Ay, nabangutan na. Kung maubagin ang tinuod na kong pangan.
1: Unsa?
0: Klaro naman tingali ni mo, di ba? O nakasabot ka na sa akong buti pasabot ni mo, di ba? O, aron sa paghatag ni mo kasiguruan. Karon dayon sugdan nato ang atong angay nga buhaton. Ayaw ka balaka. Ayaw ka hadlok samtang kauban ko ni mo. Mabulahan ka. Nakabati ka. Mabulahan ta. Okay. Paminaw. Ingon ani ang pagsugod nato sa tanan.

0: Habi mo na kung sa'yo kang muli. Kaya sa'yo mo kang ligawas yung opisina.
1: Wag ko sa conditions akong trabaho.
0: Ha? Nga naman. Oh, umso aming gabita. Mingaw naman din eh.
1: Nag-umbaw kita sa syudad. Halos makita na to ang tanang bahin sa syudad. Tingali, nahibungga ko niya nung nakatultol ko din eh.
0: Ah, kayo. Layo na kini syudad eh. O, mingaw kini dapita. Pagsa kayong mga sakinan nga, muagi o tuwapagit sunahan. Kay, isuot pa mong kita din.
1: Dito sa unahan, na may mga mountain resort diha, di ba?
0: May bawa ko. Pero kini ba, kini dapita nga itong istanbayan, medyo sudlon nun, ani? Layo ang misdan.
1: Nadlo ka?
0: Huwag ko mahadlo para nako. Pero nabalaga ko para nimo.
1: Ako wa.
0: Oh, ha?
1: Nakasiguro ko nga kun naakalang uban ako, safety ko. Ug ang labaw na ko na siguro, nga dili ko nimo pasagdan. Ug nakasiguro ko, anak.
0: Ha?
1: May mo pagpapadool ka? Nganong layo raman ka?
0: Ha? Kuan, kanang...
1: May ko ka mo padool na ko?
0: Kuan mo good.
1: Naibaba ka kung anong... ni ako din eh.
0: Uwa. Nganong ni Amdo ta din
1: eh? Alam sa'yo mong kasayuran. Karong higayon na... Nakakita na ko og tao nga posibleng maminaw na ko.
0: Ha?
1: Huwag ka na mao ikaw.
0: Unsay imong pasabot. Huwag unsay ako ang maminaw ni mo.
1: Sa ako nakita ni mo, makasali ko sa imong pagkatao. Huwag tingali. Ang akong gustong isulti, sud na sa taas kaayong panahon. Ako na ni mapahungaw pinaagi ni mo.
0: Ha?
1: Di ba ganina buntag? Nanguta naman ko ni mo. Kung dili kapag yun ay interesado nga mahibaw pahin ako. Ako, daganan kay ko nahibaw ang bahin ni mo. Nagpaapunta lang ko nga manguta na sad ka bahin ako. Pero, huwag yun na ni mo buhata.
0: Kwan, makasabot ka lang putingali, no? Kung ano. Kwan, good.
1: Tungod kay agaon ko ni mo?
0: Kana. Muna yung numero unong rason.
1: Pero kanina, samta nagsakay ta sa sakinan, ako kang ipangutana, anak, di ba? Pero, wa kay imig.
0: Murag, lain ko doon naon. Mas maayo tingali nga, ikaw na lang ang musulti.
1: Abini mo, kani ato. Dili ko sama sa imo nakita karon.
0: Ha? Sa imo yung pasabot?
1: That is girl ko. Kani ato, dili ko mahimutang kun. Dili ko makakita ni daddy. Dili lang pagdahig sa akong kaugalingon, pero bisan kinsa nga nakakita o nakailan ako, silang tanan mingon nga buutan ko nga pagkapatak. Pero nausap ang tanan, sadyang nasakit o namatay siya. Para nako, way sama si daddy. Siya lang ang ako nakita nga nakasabot nako. Naa si mami, pero lahi ang akong pagbati niya. Kay mura pag layo siya nako. Daghan ko gustong isulti, pero kang daddy lang ko ganahan mo pahungaw sa tanan kong kabalaka kay ubos. Naibaw ko nga gusto ni mami nga makuha ang akong pagtagad sama sa akong pagtagad ni daddy. Apan, uwa ko magkasabot kunyanong wa ko'y gana. Ako mismo ang mapalayo niya. Ug mo'y hinungdan nga yang akong gipangita ni Daddy, akong gipangita sa uban. Pero wa na ko kini makita. Inoon, misangko kini sa napariwara ang akong kinabuhi. Nasud ko sa dakambisyo. Naibaw ko na goal si Mami apan, dili ko niya mapungan. Tuwad kay siya mismo nakasabot kung nga nung ako kinigibuhat. O karon nga, nga ako kang nakita. Naibaw ko nga ikaw na ang tao nga makasabot o aminaw na ako. O dili ko mahimo masayop. Ikaw ang makamaong mamati na ako, Randy.
2: Gulyat ka, ano ka?
3: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiya.
2: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tangnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pa kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upaya ng akong gibati niyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: mga iganasund ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldrin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me,
2: SED Celebrity Beauty Show.
3: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa SED Celebrity Kojic Soap?
4: Ano yung magandang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
3: Ah, okay.
4: Unya, ako ang gayman nga, kontento na mangod ko sa imong itsura o sa imong color.
3: Wow.
4: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka madaot.
3: Oh.
4: Wala, pag-testing na ko, okay man tayo, ha? Duhan na noon, eh.
3: Ah, mo ba?
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap.
6: Radio Magbating.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no.
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Radio Magbating.
10: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
12: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
11: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
12: Bila edad mo ron, ma'am?
11: Ako, 55 na.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
14: Paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.
15: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Radio, Radio. Radio. Bag-bag. Bing. Bing.

0: 89.9 Ting Ting.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nag-migot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O diyak dos.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping!

0: Bating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. I'm not afraid.

ulit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang dumis.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, bago niya akong gigamit. Kogon rag yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, autopresyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
9: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbag

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
9: patotoo,
8: karanasan,
9: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon. At yan siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado dunan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero sa Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tara na, tayo po'y magkwentuhan na dito po naman sa ating palado dunan. Ating po namang batiin ang lahat ng mga nakikinig po sa atin sa lahat ng mga estasyon ng radyo sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Hello po naman sa mga taga Buwak, Marinduque, sa lahat po naman ng mga inaabot ng signal ng radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa inyong lahat, diyan po naman sa San Miguel. Yung mga nagiginig po naman over 102.9 G Radio San Miguel. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
11: Magandang kalusugan din po.
10: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
11: Ako si, si Ria. Ako na yung pangalan talaga po, si Gloria Valle ng Palawan.
10: Nanay Gloria. Okay po. Nanay Gloria ng Palawan.
11: Opo.
10: Okay po. Palawan. Okay po. Nanay Gloria, ilang taon na po kayo?
11: 75 po.
10: 75. Batang-bata. Yes. Opo. Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
11: Oo. Nakainom ako ng rice coffee nung nakaraang buwan, mga tatlong box.
10: Nakatatlong box
11: ay,
10: po kayo.
11: Ay, nangunto yun dahil napakahirap mag-order.
10: Saan po kayo na-order, nanay?
11: Robinson South Drug. Robinson.
10: South Star Drug. Bakit po? Naubusan po ba doon?
11: Naubusan po. Tagal. Nakabili ako ngayong nakaraang araw lang. Dalawang box.
10: South Star Drug Robinson's.
11: Puerto Princesa, Palawan.
10: Okay. Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Sige po, nanay. Ngayon po sa mga panahong ito, wala pa po ng ating rice coffee.
11: Nakabili ako ng nakaraan. Aywan ko lang ngayon kung mayroon na silang stock. Mabinta talaga po. Laging naubusan.
10: Opo. Nanay, wala na po bang iba na mga butika dyan na pwede po ninyong mapagtanungan tungkol po sa ating po namang rice coffee?
11: Meron po yung yan bet. Sa Mercury, Dragman, marami mga dito.
10: Marami naman mga butika. Pero meron po ng ating rice coffee yung naubusan din?
11: Ay, di ho ako nagtanong sa Mercury. South Star lang talagang mayroon.
10: South Star drug lang talagang meron. Ah, ito. Okay po. Sige po, Nanay. Nanay, ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
11: Narinig ko talaga sa radyo. Hindi ako makatulog dahil sa na-disgrasya kasi ako na kara-accident ako. Then, madaming salita, hindi ako makatulog. Narinig ko sa radyo na maganda pala yung rice coffee.
10: Mm-hmm.
11: So, ang totoo nga eh, nagkamali nga ako, ako ng bigas.
10: Mm-hmm.
11: Ang akala niya... ko, yun ang rice.
10: Apo.
11: Yung pala, malaman. Sige, pakinig ko sa iyong programa. Yung pala, yung rice is R-I-S-E.
10: Tama po. Tama po.
11: So, may kaibigan ako sa South Drug na mga nabinibili ako ng gamot. Yun, nagpaliwanag sa akin si Ate Lori.
10: Mm-hmm. Okay
11: po. Kaya, prasong pakinig ko pa sa radio. Ako, nang ganda talaga pala, oo.
10: Yes. Maraming salamat po. Ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
11: Nabasa ko yung mga ingredients. Maganda pagtae mo, yung pagtulog mo, nakakatulong. Hindi man mabigla, pero tuloy-tuloy lang inom.
10: Tama po.
11: Kaso lang pinitipid yung inom ko, isang chasis.
10: Tama po. So nakakailang sa shape po kayo? Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
11: Yun nga po, isa lang kasi mahal.
10: Opo, pero nanay, yung pong sinasabi po ninyong mahal, kumbaga makukuha po natin yon sa araw-araw. Ang problema, kapag tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, mas mahal po ang gagastusin natin. Di po ba, nanay? So, mas maigi na yung ganun kasi pag tungkol po sa ating kalusugan, dapat pinapriority po natin. Dahil, di ba, kapag maganda yung kalusugan natin, magagawa natin yung lahat ng mga gusto natin gawin sa araw-araw. Unlike dun po sa tayo po'y may karamdaman, nakahiga tayo sa banig ng karamdaman, wala tayong magagawa kundi po gumastos ng gumastos para po sa ating, kumbaga, sa ating po namang karamdaman. Pero kung maganda yung ating karamdaman, yung ating po namang pakiramdam, dahil po maganda yung ating kalusugan, magagawa natin anuman po yung gustuhin natin gawin sa ating po namang araw-araw. Di po ba?
11: Tama po. Thank you po.
10: Opo. Nanay, so mas maigi po na kung madadagdagan natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi para nandun po yung kagandahan ng ating kalusugan. Kasi po, ang pagkain po kasi ng ating immune system, yung pong nagpuprotekta po sa atin, yung pagkain po niyan ay nutrisyon. So, kailangan po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa mga kinakain natin. Ang problema natin, kapag hindi po balanse yung ating kinakain sa araw-araw, hindi po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin ng ating katawan dun po sa mga kinakain po natin. Kaya nga po nandito yung ating rice coffee. Kumbaga, nagbibigay po siya ng kumbaga, tamang nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw para po naman lumakas yung ating po namang immune system. Pag malakas yung ating immune system, malakas din yung ating resistensya. Ito po ay nagiging protection po natin sa araw-araw para hindi tayo dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong makasira po ng ating po namang katawan. Diba? So mas maigi po na lagi pong merong rice coffee. Okay naman po yun yung paisa-isa, pero mas maigi po kung madadagdagan po natin. Kasi remember po na hindi lang po isang beses tayo kumakain sa araw-araw. Diba? Wala pong tagapaglinis kung sakali man ng ating po namang katawan. So yan po kasing kinakain po natin sa araw-araw. Kapag nasipsip na po ng ating katawan ang nutrisyon po dyan po sa mga kinakain po natin, nagiging basura na yan. Kung kulang po yung nutrisyon na nakukuha po natin sa araw-araw, hindi po, wala pong kakayahan yung ating po namang katawan na ma-push out yung po namang mailabas yung lahat ng mga basura na yon dyan po sa loob ng ating katawan. Yung basura na yan, kapag na-stack po kasi yan sa loob po ng ating po namang katawan, ay nagiging lason po yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
11: Okay. Tama Kuya Boy?
10: Po. Ah,
11: pwede
10: po
11: mag inumkat lahat ng gabi?
10: Yes po nanay, wala pong problema dahil ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala pong side effect, wala pong overdose ang ating rice coffee. Kahit anong oras po, pwede po nating inumin yung ating po namang rice coffee. Hanggang sa gusto po ninyo, wala pong problema.
11: Opo, thank you po talaga.
10: Okay po.
11: Maraming salamat sa mga advices mo. Totoo.
10: Thank you very much.
11: Maganda po ang laman ano, ng ang contents ng rice coffee na basa ko marami.
10: Yes.
11: Sana yung, oo, yung ginseng.
10: Correct.
11: Yung spirulina, marami, malunggay.
10: Mm-mm.
11: Marami po. Thank you very much po.
10: Thank you very much din po sa inyo. At sabi nga natin, yung ating po namang rice coffee ay taglay po nito yung 15 herbal na sangkap na tinagurian po nating perfect combination ng mga herbal, kaya po napakagaling po nito sa ating po namang katawan at nakakatulong po para maibsan yung lahat ng mga iniinda po nating karamdaman. Pero kung may iniinom po tayo na gamot galing po sa doktor, reseta po ng doktor, ituloy po natin yun. Kung ano po yung advice sa atin ng doktor, wala po kaming sinasabi dito na ihihinto po ninyo yan. Kailangan lang pong ituloy nyo yan kung ano po yung magiging advice ng doktor sa inyo para po sa magandang kalusugan po natin habang umiinom po ng ating rice coffee.
11: Hello Kuya Boy, may tanong lang ako. Di ba ito mga ano? Halimbawa, sa breakfast, kahit na wala kang kinain, halimbawa, walang pandesal, yan lang muna una, pwede po ba yun?
10: Pwede po nanay. Kasi po, sabi ko nga po, herbal po yung ating produkto. Kahit po wala pa pong laman yung inyo po namang tiyan. Ako nga po nanay, lagi ko pong sinishare ito. Sa umaga pagkagising ko po talagang wala pang laman yung ating tiyan. Di ba, usually hinahanap natin kape, mainitan yung ating tiyan sa pagkagising ito lang ng umaga. Pero ito na yung ating iniinom, yung ating rice coffee. Kasi unang-una, healthy coffee po ito. So ibig sabihin, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Bagkos, ito po ay makakatulong po sa atin para po naman mapalakas tayo, para po naman sa buong araw na hamon ng buhay na naman para po naman sa atin.
11: Okay, thank you po sa mga info.
10: Kung sakali po na matitikman nyo po yung ating 25-in-1, kung meron na pong 25-in-1 dyan sa Palawan, mas maigi po. Kasi sa umaga, sabi ko nga, pagkagising ko, yung 25-in-1 na kaagad yung tinitimpla ko. Sa tanghali, yung 25-in-1. Pagdating ng hapon, mga alas 4 ng hapon, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na yan para sa gabi makatulog ako na maganda. Tapos bago ako matulog, yung 14-in-1+1, yung rice coffee 14-in-1+1, yung aking iniinom. So para maganda yung ating po namang tulog.
11: Kaya po yung sinasabi mong 25+1, wala pa ba akong nakita dito?
10: 25-in-1. Sige po nanay, at sasabihin po natin yan. Actually, alam na po yan ang ating po namang mga deliveries, yung ating 25-in-1. Kasi dalawang uri po yung ating po namang kape. Meron tayong 14-in-1+1. Yan po yung iniinom po ninyo ngayon. Yung 14-in-1+1. At meron din tayong 25-in-1. Yung pong 25-in-1 po natin, tinagurian po yung strong and healthy rice coffee. Para po talaga yan doon sa mga mahihilig sa kape. Yung po namang mga gusto po na matatapang na kape, kaya nga po tinawag po natin yan, Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Okay. Apo, yun po yun nanay.
11: Oo, hindi ko pa po nakita yan eh.
10: Mm-mm. Sana po ma-ano po ninyo yan, matikman din po ninyo yan dahil napakasarap po niyan at napakabisa rin katulad po ng ating 14-in-1+1.
11: Opo.
10: Okay po.
11: Opo, Kuya Boy, thank you very much.
10: Thank you. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo nanay. Ituloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po?
11: Opo, thank you Kuya Boy.
10: God bless po nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.
11: Wala ano man. Bye.
10: Ayan po mga kaibigan, si Nanay Gloria ng Palawan. Diyan po sa South Star Drug Robinson's Mall. Nakabibili ng ating po namang rice coffee si Nanay Gloria. Diyan po naman sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Odjongan. And syempre diyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. At dyan din po sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat po naman. At tayo po yung napapakinggan din dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, dyan po naman sa AM Band. DWDY AM Band 1107 1107 kHz Kawayan City, Isabela. Maraming salamat sa lahat ng mga nagiginig po sa atin dyan. At sabi ni Sir John Carlo Peralta, magandang tanghali, watching from Jones, Isabela. Maraming salamat. Hello din kay Sir Edison Falafox. Thank you very much po. Maraming salamat. Shout out din sa mga taga Santo Domingo, Quirino, Isabela, sir. Maraming salamat. Sana po naman ay kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Hello kay Sir Angelo Ramos Doruelo. Nakikinig at nanonood from Santo Domingo, Quirino, Isabela. Ay, dyan si Sir Francis Desales. Sabi niya, kumusta po? Batangas po ito. DWALFM 95.9, Batangas City. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa Batangas City, mga kaibigan, hello po naman sa inyo. Dyan po sa DWALFM 95.9, Batangas City. And dyan po sa 92.7 Spirit FM, Infanta. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga nakatutok po naman sa atin ngayon, maraming salamat po at sana po ay wag lang kayong mananatiling nakikinig sa atin po naman palatuntunan. Mas maigi po na kayo po ay nakaiinom na rin ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto, ingat lang po at parami po ng parami o kaya tumataas yung kaso ng dengue sa ngayon, mga kaibigan. Ang dengue po ay isang seryoso at posibleng nakamamatay na sakit na kilala bilang breakbone fever. Ito po ay dulot po, mga kaibigan, ng isang virus na naipapasa ng apat na magkakaugnay na uri ng lamok. Ang pangalang dengue po ay sabi po sa nabasa po natin, nagmula sa Swahili na parirala na Kadinga Pepo na nangangahulugan pong isang pagkikirot na tila pag-atake ng masamang espiritu. Ang virus pong ito, mga kaibigan, ayon po sa pag-aaral, ano po, sa nabasa po natin, kumakalat po sa pamagitan po ng kagat ng mga lamok na Aedes aegypti at yung Aedes albopictus na karaniwang matatagpuan po sa mga tropical gaya po ng bansang Pilipinas at subtropical na rehiyon sa buong mundo. Ang mga sintomas po ng dengue, mga kaibigan, ay kahiling tulad po sa trangkaso, kabilang na yung lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pagkahilo at paminsang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid. Sa malalang mga kaso po, maaaring umabot ito sa dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome. Na sabi po sa mga nababasa po natin patungkol po sa topic na ito, nagdudulot po ng panganib na komplikasyon gaya po ng matinding pagdurugo, mababang presyon ng dugo at posibleng pagkasira po ng mga organs po natin sa katawan na nangangailangan po ng agarang atensyong medikal. Sa kasalukuyan po, mga kaibigan, tumataas po ang mga kaso po nito sa ilang mga bayan po naman sa Pilipinas. Kaya po pinaiingat po ang mga kababayan po natin dito po sa ganitong uri ng sakit. Karaniwan po yung mga sintomas po ng dengue nagsisimulang lumabas 4 hanggang 6 na araw matapos ng ang anumang impeksyon o matapos po kayo makagat ng lamok na may dala po ng virus. Ang mga sintomas po ay maaaring tumagal ng hanggang 10 araw at kinabibilangan po ng bigla ang mataas na lagnat. Ang mabilis at matinding lagnat ay madalas ang unang senyales po ng impeksyon ng dengue, mga kaibigan. Pantal, yung karaniwang lumalabas po ang katangi-tanging pantal 2 hanggang 5 araw matapos po magsimula yung lagnat na kadalasang kumakalat po sa buong katawan. Matinding pananakit ng ulo, ang matindi po at nakakabahalang pananakit ng ulo ay isang karaniwang sintomas. Matinding pananakit ng kalamnan at kasukasuan, ang tinatawag na breakbone pain na ito ay natatangi po sa dengue at maaaring lubhang makapagpahina po ng ating po namang katawan. Pagkapagod, madalas makaranas po ng labis na pagkapagod at panghihina ang mga pasyente. Pananakit ng likod at ng mata. Yung pong natatanging pananakit na ito ay madalas lumalala o kaya lumala kapag gumagalaw ang mga mata. Pagkahilo. Ang mga pasyente po ay maaring makaramdam ng pagkahilo lalo na kung may lagnat. Pagsusuka, yung pagduduwal at pagsusuka ay karaniwang nararanasan po lalo na sa mga malalang kaso. At bahagyang pagdurugob mula po sa ilong at gilagid. Maaaring mangyari po sa ilang mga pasyente ito dahil po sa pagbaba ng bilang ng platelet sa dugo. At madaling magkaroon ng pasa ang katawan ng pasyente na isa pang sinyales ng mababang bilang po ng platelet, mga kaibigan.

0: Ano po yung mga dapat natin gawin para po makaiwas po dito, mga kaibigan? Upang mabawasan po yung panganib daw ng kagat na lamok, na lalo na sa mga lugar na may paglagana po ng dengue, nirerekomenda yung pong magsuot ng protektibong damit. Gumamit po ng mahabang pantalon, medyas at damit na may mahabang manggas, lalo na po sa mga lugar na mataas ang panganib. Gumamit din po ng mga mosquito repellent. Yung lotion, di ba? Meron pong lotion sa mga bahaging balat na nakalantad, at piliin po yung mga produktong epektibo laban po sa mga lamok na Aedes. Gumamit din po ng kulambo habang natutulog, partikular na sa mga lugar na lagana po yung lamok. Mag-spray po ng insecticide sa mga lugar na maraming lamok, o kaya mag-wisik po ng insecticide sa mga silid o panlabas na lugar na na marami pong lamok. Maglagay din po ng screen sa mga bintana at pinto upang pigilan po ang pagpasok ng lamok sa bahay. Iwasan po yung mga lugar na may mga nakatiwangwang na tubig. Yung lamok po kasi nagpaparami sa nakatiwangwang na tubig. Kaya ang pag-iwas po sa mga lugar na ito ay makakabawas po ng panganib. Linisin po yung mga alulod at kapaligiran. Yung kanal sa paligid ng bahay upang maiwasan po ang mga naipong tubig, ano po, na pwede pong pamugaran ng mga lamok na ito. Takpan din po yung mga lalagyan ng tubig, itanggalin yung tubig sa mga hindi ginagamit na lalagyan tulad po ng balde, palanggana, yung mga flower vase na yan. Dapat po regular pong napapalitan yan para maiwasan po yung pagpaparami ng lamok. Iwasan po yung mga lugar na maraming lamok, lalo na po sa gabi. Yung pagpunta po sa mga lugar na maraming lamok, particular po pagkatapos ng paglubog ng araw, kung kailan mas aktibo po yung mga lamok na ito. Kasi mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring mabawasan po ng malaki ang panganib ng dengue. Lalo na po sa mga rehiyon na madalas po magkaroon ng paglaganap. Ang regular po ng paglinis at pagbabawas ng mga lugar na pinamumugaran po ng lamok ay mahalagang hakbang para maiwasan po yung pagdami ng lamok at mapigilan ang pagkalat po ng dengue. Another caller. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Kuya Boy, saan po makakabili ng rice coffee?
0: Dito po
1: ako sa Tarlac.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Melanie po, Mark.
0: Melanie?
1: Opo.
0: Tarlac, okay po. Saan po kayo sa Tarlac, nanay? Ilang taon na po kayo?
1: 53 na po ako, Kuya Boy.
0: Saan
1: dito po,
0: kayo
1: po ako sa barangay Mayang, Lapas, Tarlac.
0: Lapas, Tarlac. Okay po. Sa Lapas, Tarlac, dyan po sa RB Drug Mart, Lapas. Meron po dyan ang ating rice coffee. RB Drug Mart, opo. Lapas, Tarlac. Okay opo. Nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Narinig ko lang po sa radyo. Yung
0: nanay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas.
1: R-I-S-E.
0: Parang sunrise.
1: Opo.
0: Okay po?
1: Opo.
0: Yun po yun. Hanapin po ninyo yun. At yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang tatlong sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw po, nanay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Tapos,
1: salamat po, Kuya
0: kapag,
1: Boy.
0: Kapag nanay Melanie, kayo po ay umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami, tawagan niyo po kaming muli.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Radyo Magbating. Oras, alas 7 in media.
3: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
0: Ting-ting. Po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Anyway, mga kaibigan, wala tayong oras.
4: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kung lipong-lipong o suka-suka, maamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Silisina. Linyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo og lamian nga kape. Paragis Bilabila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, di gyud ko mobiya oy. Kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pag gyud akong kabuhi. Gibati gyud nakong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni og good for the heart.
7: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
6: Haha, ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
7: Correct na, Sab! Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
10: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon na init Sir Gabriel Norte. Kaning Bilabila nga cafe, danahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi, mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento tsuko kayo, basta kay kada buntag, magkainom yun ko ani.
9: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
12: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Set Living Testimonies.
14: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
15: Na landing ko sa ospital, idat na dugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
14: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening. Maayong pagpaminaw sa narito, magasugid yung pagpaminaw din na karon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Sam Martin, di po mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang tagna sa gabi. Right here sa itong programa, TLC, True Love Conversation. Sa tanan na ito ka mga naminaw din ang karoon, mag-ingala all throughout Zamboanga Peninsula. You are listening to 106.3 Bell FM. And now we are simulcast sa itong EM Band DXBZ Radio. Magdi. Ang tatalas na buwabi ang tagla sa gabi, bringing you a kind of love hits, love song. And I'm going to play just for you to enjoy. Enjoy ninyong kagabihan right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Anyway, sa tanan na itong mga naminaw din ang karoon, itong official text line number, that's 0998-997-8890. Muna ito ang cellphone number. Alas ito mga gusto nga mo appeal o gusto nga maka-join, gusto nga mamahimo nga mo greet, mo padangat sa lang mga greetings, shoutouts, and inyong mga requests. 0998-997-8890, the way you are. Ay, kaya nga guys, salamat na rin itong mga naminaw din na karoon. Sa kinitabukan nga Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. I know, obay-ubay nga itong mga naminaw din nagkaroon. Hi! Good evening. And happy listening also to ito ang mga naminaw din nagkaroon, Lanao del Sur and Lanao del Norte. Kumusta nga ito ang Lanao del Sur? Okay lang ba ang tanan? Peaceful na? Wala na yung medyo gubots palibot, ha? Human sa ato ang pili-ay sa barn. So actually, ito ang barn election last Monday. And of course, successful yun. Isang luyos mga kagubot, luyos mga wapag sinabdanay. But anyway, yun anak magiging politics. May ganun. Yes, sa itong mga naminaw din ang karoon, hi and happy listening to all of you, especially sa itong mga taga-Zamboanga Sibugay. Kumusta inyong taas nga tulay din na hi to lonely girl. Lonely, I'm Mr. Lonely. I miss lonely girl. Okay, Mr. Lonely. Okay, anyway, thank you so much. Ay, nagkakaisalamat sa tanan na itong mga naminaw din ang karoon. And also, ato ang ipabagtingan kung kitsa man nakakita o franchise plate number 0618, no, nahulog kini posible gikan sa Lakopayan, Tigbaw, paingon sa Dakbayan sa Pagadian. Ato ang nakalabay nga Biyernes, September 11 to 2026. Palihog lang, no? Uga uli sa ato ang sibianan, katong istasyon, ang nagpabagting si Rodolfo Ancog. Ang iyang contact number 0910-127-2874. Ayan, taga Maragang, Tigbaw, Zamboanga del Sur. So muhatag sila og pahalipay kung kinsa magali ang makauli sa ato ang radio station sa maong plaka, franchise plate number 0618. Likewise, also, alas sa

0: Mga nangita o barato apan di kalidad, 100% original ng mga cellphone, laptop, CCTV printer, o dagan pang mga accessories. Ayon nagkabalaka mga buy o mga pre. Tungod kay, available na kada sa EB Gadget Pagadian. And it's a good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian, nag-offer o pautang ng mga cellphone sa dagan pa. Magdala lang tag valid ID o down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, nagdani ako sa sila og 5% discount alas sa ito ang mga makakash sa ilang mga gadget. So, sa inyong gihuwat, ato na ito sa EB Gadget Pagadian. Ano ang mahimutan sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian Sari at mang lamang sa paprenta. Pwede sa sila nga ma-message silang FB account EB Gadgets Pagadian. Sa EB Gadgets cellphone mo, sagot ko. Yan. And of course, ato ang mga naminaw din na karon at ay color on the line. Hatagan na itong pagdaga na itong color on the line. Basin o mangluod o niya nigdi na ito ni Matumba. We have color on the line. Hello, good evening. Maing gabi eh.
1: Good evening, DJ Martin B.
0: Yes, good evening. How are you?
1: Aw ka nang gitugnaw din DJ Martin di.
0: Gitugnaw.
1: Gitugnaw din og maayo.
0: Og maayo. Yes, unsa may akong ikaalagad sa ako ang guwapa o guwapo nga color?
1: Magpa-true conversation lang ko DJ Martin di.
0: Okay, go ahead.
1: Una-una ka ni mo DJ Martin di, mayong labi extra nang naminaw sa mong programang True Love Conversation. Magpa-true love conversation ako sa akong mga suod nga igala nga sila June Mark Manisan. Marwiji Bunghanoy Piasa is Kangay Chavez Rianjit Palalo na magsay sa Misamis Oriental. And also to Atigaga Batal, Jojoy Batal, kang Lilin Hinirali o kang Janjan Kumagaw, Jumi Kumagaw. And also to Jinalin Humating. And to Ati Lonely Girl and to Lovely Joy, Mr. Candia, MG Carpio and to Katarina, to Aisa. And also to Loverboy, yung sayang Paris, Jusel Macam. O sa mga Tagalugan family, Tagayan, Pagalaran, and Malmis, and Tagarda family. Ang nagpa-true love conversation coming from Aucho na Mukatkat all the way here in Pagadian City Province of Sambuanga. So, request ko song DJ Martin.
0: Yes, on sabali mong i-request.
1: I Lay My Love on You by Wish Life.
0: I Lay My Love on You.
1: Opo, DJ Martin Day. O, salamat kay DJ Martin Day and bye-bye.
0: Okay, salamat kayo. Thank you so much for listening and thank you so much for calling. That was Aljun na Mukatkat. Ganun. Dika kay salamat, Aljun. Thank you so much for listening right here on the Ultimate Music Radio. We have another caller on the line. Hello, good evening.
2: Good evening to...
0: Yes, good evening. Kinsa ni palihog, see?
2: I'm Loverboy.
0: Ayun! Noy, ikaw ni Noy?
2: Loverboy ng Bungal and from Cotabato.
0: Ayun! Okay, go ahead sir, mga greetings and shout out sir.
2: Binabati ko ng magandang gabi ang lahat ng tagapakinig. Ganon din sa family Banyas at sa mga iba kong kaibigan. Hindi ko nababanggitin. Maraming salamat, DJ. Guwapo.
0: Yes, okay. Sa may mga request, naka-request?
2: Mag-request ako na nga, wait.
0: Sa may mga request?
2: Faithfully.
0: Faithfully, ayun. Okay. Mora ni.
2: Sige, maraming salamat.
0: Alright, salamat po. Thank you so much for listening and thank you so much for calling, ha? Yes, all the way from Cotabato City, faithfully, ayun, request, faithfully. Anyway, thank you so much, has narito mga nabinaw din na karon. I am going to play mamaya po ang faithfully, ayun, all the way from Javit Valdivia. Yes, and of course, moving on to exactly 48 minutes past the hour of 7 o'clock, din hilang sa itong programang TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Si Nanay Sonia.
2: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy. Regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, mar nakita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya. Tapos, basta mag-logid ang imo skin kung mo gamit ka ni barato rin dyan kayo ni

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa ating programa TLC, True Love Conversations. Yes, hi Martin, good evening. Greet lang ko sa mga friend ko, Cathy Villases, to Marian Rabanuel, to Miss Lonely Girl, Ruel Caballero, to Nestor Candia, and especially ni Gabriel Pacolba, diya sa may Mulawi. It's me, Mike Andales, from Pitugo, requestan kong song, Susi ng Aking Puso. Bade na'y susi imo puso, diya, ha? Susi ng Aking Puso by Eureka. Okay, why a problema ato niya nang i-play mag request nga susi ng Aking Puso? Kaya basin mo open ang niya ng imong heart din. Ma-open na ng imong kasing-kasing din na ay. Anyway, sa ito mga namino din nagkaroon, you can check out sa ito ang live nga diin na inyo makita sa my BBC Entertainment page. Okay, inyo lang i-check ang BBC Entertainment page. Ayan, inyo makita nga ito ang live sa programang TLC, True Love Conversation. Pwede sa mga mag-greet dito. Pwede po na ito ang basahon. Sana on. It is now 7 minutes past the hour, 8 o'clock in the evening. Happy listening to all the people of Dinas May, ano? Dinas May Dumali now. Natin nag-text na ko kaganina. Happy listening to all of you right there. And also to the people of... we have another color on... We have color on the line. Ito nga tagad, magtagad. Hello, good evening. Hello. Yes. Mm-hmm. Hello, maing gabi eh. Hello?
3: Yes?
2: Yes, maayong gabi eh. Hello? Yes, okay. Go ahead lang ka sa mga greetings. Okay, that's all. What's naman yung request?
3: Ganyan talaga.
2: Ganyan talaga. Alright. Ganyan talaga by Janella Salvador.
3: Ha?
2: Ganyan talaga by Janella Salvador.
3: Ganyan talaga ang pag-ibig.
2: Ah, ganyan talaga ang pag-ibig. By April Boy, Rihino. Okay. Bora ni?
3: Wala lang.
2: Okay. Thank you so much for calling. Dagakay, salamat, madam. Okay. That was Marianne Rabadwell, all the way from S&D Kunda, Sultan Naga de Maporo. Dengan kay salamat na nato ang mga naminaw din na karon, ha? Sa itong mga taga S&D Consultant Naga de Maporo. Happy listening to all of you right now. It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Dinilang sa itong mga programang TLC, True Love Conversation.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Si Nanay Sonia.
4: Ako ay isa na pagaling ng Paramis. Dahil sa Paramis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ona ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mahod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Happy Wednesday, Lotto Philippines! Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. Today is September 16, 2026. Turn your Wednesday into a Wednesday and make your ordinary night extraordinary. PCSO is once again here to bring you exciting games and the chance to win thousands and even millions in cash prizes. Sabay-sabay nating alamin ang mga winning numbers ng inyong paboritong Lotto at Digit Games. Kaya stay tuned dito sa IBC 13, DATV, and our official live streaming channels via Facebook and YouTube para sa isang gabing puno ng saya, excitement, at sorpresa. So don't go anywhere dahil baka ngayong gabi na ang inyong lucky break at ikaw na ang susunod na milyonaryo. At ngayong gabi, kasama ko ang aking co-host na siguradong magdadala ng dagdag na excitement. Hello, Jay! Good evening sa'yo.
2: Hello, Ash! Good evening din sa'yo. And to all our Lotto players na naka-tune in ngayong gabi, hindi lang kayong excited dahil kami rin ay super excited ng mabigay ng millions of cash pa premyo sa ating Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. At syempre, hindi rin papahuli ang libo-libong papremyo ng Digit Games. Kaya Lotto players, this is the moment you've all been waiting for. Sit back, relax, at hawakan na ang inyong lucky tickets ngayong gabi. PCSO na magdadala ng thrill, excitement at swerte diretso sa inyo. Pero ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang po ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
1: Before we officially start, let us all welcome our Lotto Draw panel of judges representing the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyong lahat.
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi po, sir.
1: Siyempre, para siguradong fair at transparent ang ating lottery draw, araw-araw tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ito ang guarantee ng PCSO na lahat ng Lotto players ay may equal chances of winning. At para makita ninyo ang highlights kanina, eto, panoorin natin.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Pilipinas, the moment of truth is just a few minutes away. Kaya huwag nang bibitaw dahil malalaman na natin kung may bagong milyonaryo tayo ngayong gabi.
1: Huwag na nating patagalin pa. Tara na and let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.
3: Sa G-

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
2: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas ka akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
1: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bila-Bila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Wagid boss, mahulat-hulat jud ko po. Tungod kay nindot jud ang Bila-Bila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alalat, my love! Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili!
6: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center, budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o pipinika!
6: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae.
7: nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanang.
9: Pwede ko. No. Bada.
7: Bati asa ni mong naong huilat. May oy, masakang sa tadino.
9: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw.
7: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
7: Silang ko!
10: Imo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
10: Unsa?
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik og palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko andong kanira yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsule.
4: Ikaw pila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh, jabiti. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Kan upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, hello, hello, hello. May kala, kumusta? May kala, ka natutunan. Niya na sa inyo, higalas kanginan, Ray Arellano, o ba ni Lloyd Gabiana. Pansadili pa nga itong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Higop sa tanggamay para pawas. Pawas, duka. O gangi mo, Lloyd?
1: Ipunan mo kalimtan ang Paragis Plus. Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule.
0: Okay. Power ni mo na pang power. Buwan mga higala. Sa dili pa, shoutout time. Shoutout yan sa Balirong, Naga City, si Gali Kaskiho, si Siding Kaskiho, Hori Pakit, si Bibing Pakit, si Pini Sailon, gika ni Pedro Pungasi. O gingaman yan si Jose Briones, si Angga Briones, si Lucia Buloy, diya sa Calatrava, Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. O gingaman ni Naiklita. Iduang yun sa Naiklita. Bueno mga igala, atong hinumduman ang nangagi na gisugdan dayon nila ni Jigo ang pagpangita sa Magic One. O sa wagyan nila, wagyan nila hilabti ang mga nagpasad ng mga bulawan o brilyantes aron dili mamata ang higanting bitin. O ganon, o lamyon sila. Una sila yung bahay, no, sab, malaomon si Reyna Tara nga may musunod pa ng mga withdraws ilang suporta ni Haring BBT gumikan sa kadautan. Sa kadautan din eh. Mali kadautan sa kanis BBT. Kurakot sa kanya. Kalulong sa legal nga drogas ni Haring BBT. Pero malipayon kayo si Haring BBT o ang asawa nini nga si Kukak. Kay ilaman na yung gibilanggo o gipadakop ang opisyal sa kasundaluhan nga mi-withdraw sa iyang suporta. Gumikan kay kontrolado nila ang tanan kay lagi siya ang hari. Mga nga may katawa silang dako. Wala samtang sila yung bahay, no, sab? Dito sa waterfalls, gihog ni Tukoy sila si Bugar Tuglalat. Unya wa madugay, mao pa sa'y pag-abot ni Hercules sa waterfalls. Balik sa limutangan nila ni Jigo, ingon ining ni Tabo. Niya rin ang isumpan ni ngatong sugidlanon, budbod o bibingka.
2: Nagpatong ko sa higanting bitin!
3: Balos!

0: cosa encantada en televisión. Ang expose ni congresman Landoro Levesmes.
1: Ang anak ni senadoras Loringlin Legarkal.
0: Ostoka.
1: Wagyan siya maadlok ka mo bangga ka na to?
0: Busa, masuko tagdako. Masuko tagdako.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, bus panto siya karon may na kayo.
5: Taas din ang sugar sa mga sawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Si mong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo

0: Paayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mong kasinatian sir?
2: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
0: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bila-bila haplas gyud, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dudong.
0: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag bleeding at sa diya nagspotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pudukan ginagmay ra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
4: So nakita rimo nga probin ang tested jud ang kapitibos.
3: Yes, oh yes, maayo jud ang panparagis bila-bila capsule.
0: Probin and tested gayud ang pagmaintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabii. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Hosto ka!
7: Mahimo mo kayong ipatawag ang iyang inahan. Aron imong maestriyahan bahin sa iyang anak.
6: Oh, hosto! Hosto ka! Tawagan ko na yun. Si Sinadoros Tete Sotsot o Sinadoros Pingpong Laklak. Aron na hagon ang iyang inahan sa usa ka importanteng meeting.

Uya, volvo a Comasayopa. Sila ginala kita na kusubos din ng waterfalls. Ang mga kaubanan ni Sir Chico. Hoy!

0: Oh iya. Nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, Arun.
1: Nak, nak, nak, kaya man may bungol.
2: Murag, murag tingog sa lalaki.
0: Anak si Ay. Uy, uy.
1: Uy, uy, kahoy.
2: Ambot ni mo tukoy.
0: Tawaan mo siguro ni Napita. May nanawag pero wate makita.
2: Napita, ano?
0: Nanay!
2: Tatay!
0: Pagdali, Tukoy! Asa ang sunod ang rumbo? Pagdali!
2: Asa ito pa ingan, Tukoy?
1: Sigun, sama pa! Diretso ta sa ilaw man ang waterfalls.
0: Patay ta?
2: Bitaw!
1: Dali, ay! Nailango pa ng likod ang waterfalls.
0: Sure ka?
1: Sure this! Dali, sunod mo na ko.
0: Tara, tara, tara, tara! Alay, nalasam! Nalasay, tingog! Nanay! Mas,
2: tatay!

0: Hoy! Ang paghanggaw bago na makita. Nagdaling palayo, bangag sa ilong.
1: Ay! Patay na ba yung kuin eh?
2: Ay! Usay mo hatun tayo, Hijo Diego!
3: Nangurog na ba yan nga kung mga tuhod na?
4: Diyan kay Happy lang.
5: Ako kay ikulbaan ko.
6: Kung mulihok ang higanting bitin, huwag matugaw. Labing siguro balikusan o lamyong tangtangan!
7: Mga sa ilong!
8: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa paragi sa Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
9: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaad to kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, na ingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
10: Pag-ugi ilaw mo, saan mag-ugi ilaw na?
9: Bilabila, saan din ako tag-inom.
10: Kapsol. Bilabila, kapsol. Oo. So, karoon na uli, anayin ka na eh. Kalakaw sa una, di ko ka kalakaw?
9: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
10: Sa tuwang sa sikitay, na kada?
9: Na-stroke.
10: Na-stroke ka?
9: Stroke. High blood.
10: Bila yung dati mo ganay?
9: 70.
10: 70? Taga-asa. Isa itong pangalan?
9: Taga-Puyat.
10: Puyat, Carmen Sorolin. Itong pangalan na, isa itong pangalan?
9: Si Bebe Yala.
8: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nakaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis Bilabila.
4: Ako ming station dili normal din nagdig atong kangustin na Bilabila. Paggamit na ko ato, nag 5 days na ako ming station tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit itutok sa adlaw. Naginuman pod ko atong kaping Paragis. Gamit po ko Bilabila Liniment Oil. Ako mga anak, dagan man ang mga katul-katul. Pag-a-plus na ko ato, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na og nawad ang naggana sa kinabuhi.
6: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon, pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako dahil sa Paragis Bilabila ibinigay niya sa akin gamot.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5.

0: imanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntang na, bangon na, lanog sa bagtingan.
1: Kabagting kabalkadas, may buntag na itong tanan ining adlaw nga Webes. Webes na gid kay pizza 17 sa bulan sa September 2026. O sa ka holiday diri sa Zamboanga del Sur. Wa moy apil ha, kamo ara ni. Sa Zamboanga del Sur mga kabagting og kabalkadas, nuno to sab kini sa pag obserbar og pag celebrar ni ay sa kinibitong araw ng Zamboanga del Sur. Og natunong na sa pizza 17 sa bulan sa September 2026. And kumusta my morning kutob sa mabot sa CBS sa Radyo Magting og Bell FM. Sa mga nakamonitor pinagi sa itong Facebook Live bakaha o di bakaha na sa Radyo Magting app, i-download na sa Play Store or makapaminaw mo sa AM o FM. At the same time mga kabagting og kabalkadas, pwede usab ka mo makapaminaw sa naandan na pag-tune in sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ito maglangay kabagting og kabalkada sa ito ang ating baya o good morning ato ang mga naganiang sektor sa katilingban ni ining mga takna ang siguro ang uban kay nagpahuway, ang uban na relax-relax, ang uban mga estudyante kay wala na duty, wala klase kay holiday man. So sige, padayon mo diha pero basig malinggat mo, di mo makapamahaw na hinoon. Okay, wa mo nakalungag. O di ba ka kay adunay mga lakaw trabahoon paghapon kay walay halidihay parehas umuha dire. Sige, padayon sa pagpanikay-sikay. Ang importante nga dita malimot sa pagpasalamat sa kaitasan kay nining mga panahon na nadungagan na sa lang ato ang adlaw aron nga kita makamata. O nagingon, everyday is a birthday. O di ba? Sige, alas 5:08 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanag-uban. Inita sa paghatag og mga updates og mga headlines sa tuang pagpanaguban si Bian sa Radyo Magting og Bell FM.
0: BBC Headlines.
1: Atong sayra nining buntaga ang mga uluhans balita o gunsa itong ang sayran dinis tong pagpanaguban. Anaw na itong mga natala sa update sa kahintang salakat sa panahon kay importante gid nga makisayod gihapon ta kay ahana ka itong LPA mga kabagting o kabirkada sa kasulod batos area of responsibility na nadirinas ito ang pagpanaguban. LPA o ITCC gid makaapektar sa Zamboanga Peninsula o guban pang bahin sa rehiyon. Dugang headlines type top 2 city most wanted person sa kasong pagpanlugos sa Cotis Dumalinaw. Sa dugang pang headlines sa mga balita, lalaki gipusil patay sa tuburan Basilan, suspect wa pa mailhi. Ingon na sa pating lawa sa lalaki nakaplagan sa suba sa Cotabato City. Og diin sa laing bahin sa mga balita, pulis samdan sa naitabong inkwentro sa nabalawag SGA Barm. Og ingon man na LTOP og pagparehistro sa armas ipahigayon sa Pagadian City. Sa laing bahin, Pulacan Bridge sa Labangan temporaryong isirado. Og ang dugang pang headlines sa high value target na dakpan sa Isabela City Basilan kapin sa tunga sa milyon nga gidudahang shabo ang nasakmit. Dugang pang headlines sa mga balita, lalaki patay human gipusil sulod sa motel dito sa Zamboanga City. Ingin man sa Mulave, Mulawi Municipal Jail gipasidunggan isip best municipal jail sa BGMP Region 9 Anniversary 2026. Headlines kadto sa mga balita o gudugang pa mga kasayuran sa BBC News Center, mga kabalting ang kabalkadas nga itong sayran din itong pagpanaguban. Sanbay lamang mo kaya ito ng hatagan o pagtagad ang kinatibuk ang detalye o gaban pa mga natala ni ining adlawa mga kabalting o kabalkadas. Oras, alas 5, Jess. Nanunawang tang update sa lakat sa panahon, LPA o ITCC mo ay magbahad sa mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, guban pa mga rehiyon. Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence of FEMA. BBC
2: Weather Update. Kinahanglan pagihapon nga mag-amping ang tanang mga katawhan gumikan kay duha daotang lakat sa panahon nga nag-uban karon nga makaapektar gayod sa Zamboanga Peninsula, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao Oriental. Matod pa nga ang intertropical convergence zone o ang low pressure area mao'y magdalag mga pag-ulan karong adlaw. Hinungdan nga lauman nato nga makasnatri kita og kusog nga pagbundak sa ulan sa matag karon og unya. Pasidaan usab sa pag-asa nga mag-amping ang makatawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas or dibakha katong prone sa mga pagdahili sa yuta aron dili mabutang sa peligro ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon or ilang Pinoy anan. Gidugang panini nga gawas matutpa sa kalit nga pagbundak sa ulan adon na pay pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan. Samtang nabiling bahin sa Mindanao, apektado paghihapon usab sa intertropical convergence zone nga way hinungdan nga mos sa labi karong adlaw ang pagbundak gayod sa ulan. Samtang ang Metro Manila ug pagkabahin sa Luzon, apektado usab kini sa localized sa thunderstorms, hinungdan usab nga dili paghihapon sila luwas sa kalit nga pagbundak sa ulan. Sa kasamtangan, ang low pressure area anak ni sa gilay-on nga 125 kilometers sa may sidlakang bahin sa Puerto Princesa, Palawan og ang tropical depression or tropical storm tropical storm na gayon nga gitawag sa pangalan nga si Duhuan nga sa kasamtangan ana paghihapon kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility og nas gilay-on nga 2970 kilometers sa may sidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 75 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 90 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros matag oras. Matod pa sa pag-asa nga kuno galing dili mausab ang direksyon sa nasangpit nga tropical storm, dili ra usab kini makagawa kon makasulod sa Philippine Area of Responsibility tungod kay ang gipunterya niini or ang gipadulngan niini paingon man sa kadagatan. Apan kun ugaling aduna matudpay kausaban ang yahang dagan niini, posible nga musulod kini sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw nga Domingo. Samtang sa pikas bahin no nas og tawo sa pagadian karong adlaw, isip giyas ng mga mananagata, alas 3:01 kagayon ng kadlawon, 0.2 meter ang gilad mong tubig, unang hunas. Ang taob niyang alas 8:54 ang takna sa buntag, 1.4 meter ang gilad mong tubig. Subling munas, pag alas 2:40 ang takna sa hapon, 0.3 meter ang gilad mong tubig. O subling mo taob, pag alas 9:01 ang takna sa gabi, 1.7 meter ang gilad mong tubig. Lawan mo subang adlaw, alas 5:36 sa buntag, o musalo pag alas 5:45 sa hapon. Amping sa kanunay, Bagting 17, Flores of FEMA sa Bell FM. O gradyo, Bagting.
1: 106.3 FM. Salamat sa mga update sa kahimtang salakat sa panahon, Bagting 17. O ginahanglan nga ito ng tamdan, kaya ron nga dili ta masupla inig, di ta makuyawan, o di ta makuratan. Kalit na lang mga mo, taligsik mo, dumdum, raba mga pag-ulan, no? Panahon sa ulto, di ba ka sa hapon, eh, nang gikan sa ulto, pero lugala una, but lang kagunsa po schedule sa inyo ang dapit. Pero sa mua mo na, pero kaghapon mo rag, kuan, pingis-pingis, gamay. So, kinahanglan gid nga magmaamping labot sa pagpunay pag-ulan, kay dali rapod gaayong mo dahili ang yuta, kay syempre nituhop ng kahumod o kabasa ni ini mga kabagting o kabalkadas gumikan sa mga pagulan. Sa Pikas Bahay kay alas 5:15 na, dini na tayo sa dugang pa mga balita gumikan kay high value target na dakpan sa Isabela City, Basilan, kapin sa tunga sa milyon ang nakumpiska. Ina to nga sa Iran kini kayo sa kini kada kong accomplishment sa mga otoridad din ha sa may Isabela, Basilan. Detali sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyod Lirazan. BBC Live Report.
3: Nadakpan sa buy-bust operation sa PDIA BARM ang usa ka gilang high-value target sa Isabela City, Basilan kagahapon, September 16, 2026. Gilang suspect nga si Ibrahim Daud Malabaw, 36 anyos, residente sa Barangay Timpul. Nasakmit gikan kaniya ang ibanabanang usa ka gatos gramos nga gidudahang shabu. Ngadunay ay standard drug value nga 680,000 pesos. Nakakustudya na ang suspect o giandam na ang tukmang kaso batok ka kaniya. Gumikan sa paglapas sa RA 9165 kon tawag nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Ayon, samtang lain pang accomplishment mga kabagting o kabalkadas kay usaman ng taon ka miyembros kapulisan ang nasamdan o kining polis nga nasamdan sa nahitabong inkwentro diya sa nabalawag SGA BARM mga kabagting o kabalkadas. Nanataw niya sa Iran ang detalye sa report. Mga kuwan gihapon ni hinungaw o mans pinili ay o itong tanahon may sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
4: Live Report. Samdan ang usa ka pulis human gipusil sa wala pa mailing mga armadong lalaki dito sa checkpoint sa mga otoridad sa Barangay Kadingila na Balawag Special Geographic Area kon SGA BARM. Ang insidente unang gitaho pasado alas 3 sa kanlawon sa Sitio Bentad, Barangay Ulandang na Balawag. Sumala sa probar, usa ka armadong grupo nga giingong gipanguluhan ni Commander Pitem ang nalambigit sa engkwentro. Giila sa probar spokesperson nga si Captain Steffi Salanggeta ang nasamdan nga pulis nga si Patrolman Alfaj Umala sa Regional Mobile Force Battalion 14A nga naigo sa bala sa tuong paa. Sumala sa impormasyon na nagpatuman og checkpoint ang mga pulis at tubangan sa Barangay Hall sa Kadingilan isip bahin sa blocking og security operations, pagtabang sa mga motorista og evacuees og pagpalig-on sa police visibility sa lugar. Samtang nagpadayon ng checkpoint operation, nakadungog ang mga pulis og sunod-sunod nga buto sa wala pa matino nga kalibre sa high-powered firearm og naigo si Umal sa tuong paa. Mibalos og pabuto ang mga pulis paingon sa giingong gigikanan sa buto sa wala pa mipahawa og mibalik sa municipal police station na human temporaryong mihunong ang pagpamusil. Dali usab magidala si Umal sa usa ka ospital sa Midsayap, North Cotabato alang sa pagpatambal. Samtang nagmontar ang kapulisan og bagong checkpoint at ubangan sa Nabalawag Municipal Hall og nagpadayon ng security og checkpoint operations sa laki pang investigasyon sa insidente. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa BLFM o Radio Bagting.
1: Otoy mga balita gikan sa silingan ng mga rehiyon, mga kabagting o kabalkadas nga hangtod sa pagkakaroon inanglan paghihapon nga hatagan og dako nga pagtagad gamikan niini nga mga panghitabo. Tabuktang ngadto sa report usab ni Bagting 27 Daryl Ayay kay duna poy pateng lawas sa lalaki nga nakitaan sa Subas, Cotabato City. Nahon na ito ng mga balitang pang-regional na ining mga orasa mga kabagting o kabalkadas. Ang detalyes report ni Bagting 27, Daryl Ayay. BBC
3: Live Report. Palgana patayang lawas sa wala pa mailhing lalaki nga naglutaw sa Masulin River. Dol sa Bamboo Bridge, Sitio Tonina, Purok, Mangungan, Barangay Bagua 2, Cotabato City, niadtong Martes, September 15, 2026. Sa pagkakaroon, wala pa matino sa mga otoridad ang hinungdan sa kamatayon sa maong individual. Nanawagan ang kapulisan sa mga adunay na walang pariente nga makikutay sa Police Station 4 sa Cotabato City alang sa posibleng pag-ila sa patayang lawas. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad, aron masuta ang pagkatao sa lalaki o gang hinungdan siyang pagkamatay. Bagting 27, Daryl Kat Ayay sa BLFM o Radio Bagting.
1: 106.7 Radio Bagting. sa nilipang commercial break, mga kabagting o kabalkada sa update usapan. Daing pang mga nadugang nga mga kasayuran tulo ka mga manahi ay patay sa gumikan sa makahilong nga carbon monoxide o aso niini gikan sa power generator. Nasairan nga ang tulo ka mga manahi ay nga nakabsan sa kinabuhi human nga kini nakahanggab sa makahilong nga carbon monoxide sa usa ka bodega nga bodegas patahianan sa mga sapot or sinina sa barangay Kampitig, Palo, Leyte. O niya ng Miyerkules sa taho ni Lieutenant Colonel Florando Rilente, officer in charge sa Palo Municipal, Palo Municipal Police Station. Ang mga biktima ang gilangkuban sa duha ka mga lalaki gusto ka babae nga managsama nga manahiay og sa usa ka negosyante nga napalgan nga wa nay kinabuhi og diin na naa sa mao nga bodega sa Zone 6 sa barangay Kampitik sa nasangpit nga dapit. Sa investigasyon, ang generator nga ilang gigamit nagbuga day kini og aso nga dunay carbon monoxide sa nasangpit nga bodega nga sirado kayo og walay uban wala usay ventilasyon og diin kini ang gikatahapang ilahang na hanggab hinungdan nga nga hilo ang mga biktima. So ta usab ang nasangpit generator na sa ilaha usab nga gibutangan or naa gibutang mismo sa ilang patahianan na sakpan or na abtan usab ang tulo sa ilang mga kaubanan nga wa na naglihok og nanggahi ng mga kalawasan. Ikataho nga sagad nga mag-brown out sa lugar busa ni gamit sila generator ining tagiyas patahianan nga mahinungdan sa kamatayon sa tulo ka mga sastre. Oras alas 5:21 na.
5: Radio Magbating.
2: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
1: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iing nang kong operahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
6: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
15: Sana all.
14: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no!
14: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari ito magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsasori at gabay.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
18: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawas. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3
19: Magbating
20: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.

0: Alas 5.29 na mga kabagtingog, kabalkadas, balik ta diri sa tunga-tungang bahin sa itong pagpanaguban, landog sa bagtingan. Apan kini nga itong tulumanon sa landog sa bagtingan, ang gipaluyuhan o sab kini sa maayong kabubutons mga nag-abag, mga kabagtingog, kabalkadas, labi pa niya itong mga mag-uuma diha. Oh, katong mga mag-uuma nga dunay concern, dunay mga sugyot, dunay mga tinguha o dunay mga buot ipadangat nga mga reklamo adto sa buhatan sa niya mga kabagting og kabalkadas, wala gid nay problema ang inyo lamang buhaton nga makigutay mo nga to sa ilang buhatan diha sa may Regional Government Center Balintawak Pagadian City na diha ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula na sa makakater na diri sa Tibuok Region 9. O nga gawas niya na mga kabagting og kabalkadas sa pwede sad nyo ipadangat ang inyo mga mulo o reklamo sa istyo na makapalambo pag yun sa ilang serbisyo sa patubig sa mga mag-uuma, pinagyasob sa ilang Facebook o ilang Facebook page nga niya sa Buanga Peninsula. Diba ka email na sa r9@nia.gov.ph. O diba ka you can text or call sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. O diba ka sa ilang telephone number pwede mo makapang pangutana diha sa 0629474014. Na ang iya sa Paimangnos National Irrigation Administration. Kaysa naman dito magtuto sa inyong mga silingan nga punto na kabalo. O ato mo dito makisayod nga to sa ilang buhatan. Naging ready na sila nga mga tagpagtagad. Samtang sa Pikes Bahin, kinigatong talaman ng ipaluhihan asap kinisa mga kabubuton sa Petron Gasol Station. Ito mga hotdan na sa ilang liquefied petroleum gas, magpatubil o di ba ka mo palit o bago o di ba ka ipang regalo ninyo ang mga kalan. Ang kanang gagmay ba mga gasulit ang iyang gidakon, pwede na dito sa Petron Gasol Station. Doon ay sila yung mga branches o ang ilang main na sa Petron Gasol na sa may Santiago Lumbay Dibim. Ikaduhang branch na may mutang sa Duterte Street Gatas doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta o gado na sila yung mga branches sama sa SMC na di sa may Ahagalina Pita. SMC College o gado na yung branches di sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran mga kabagting o kabalkadas. So, kompleto na! Kompleto na. Ito na ang sairan ang mga detalyes, mga balita big nga nakuha o sabog nga nakalaps ng mga bagting reporters ni Ining Buntaga. Standby ka bagting o gabalgadas. Ito na ning tagsa-tagsaon. Unaw na to ang mga natala o diin na to ang pag-sairan gamikan kay kini ang mga panghitabo nga pag-alauman o ipahigayon deris pag-Gidian City. Unaw na to ning sa mga armas. O ang inyong mga armas diha na paso na or dead na ho, naabot na ang iyang kinutuban sa iyang mga kanabitong rehestro o na sana expired na o di ba kado na kay bagong armas nga imuhang iparehestro o di ba ka moagi kasaktong proseso gayon na ang LTOP o pagparehistro sa armas ipahigayon di Spagadian City. Ang detalye sa report ni Bagting DC Bagting 28 Kimberly namuwag. BBC
1: Live Report. Magpahigayon ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office kung ZSPPO og duha ka adlaw nga license to own and possess firearms kung LTOPF og firearms registration na caravan o one-stop shop karong adlaw. Setyembre 17 hangtod ugma, Setyembre 18 to 2026, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa ZSPPO Covered Court Camp Abilon Pagadian City. Tumong sa mga galihukan nga mapadali og mapakomportable ang pagproseso sa mga kinahanglanon alang sa LTOPF o pagparehistro sa armasa. Giyawag ang mga interesadong kliyente nga muadto sa maong lugar. Diin gidawat ang walk-in clients sulod sa duha ka adlaw nga kalihukan. Samtang gipahimangnuan lamang ang publiko nga maghimo daan og FEO account ug andamon ang gikinahanglang mga dokumento aron mas paspas ang pagproseso. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
0: 106.2 Radio. Ala sige mga kabagting og kabalkada, sa aron nga diin na kamo diha makaparehistro dili na moadto pa og layo og diin na kana siya mapahigayon or ipahigayon sugod karong adlaw alas 8 diha sa ZSPPO sa kampo ba? Kampo Abilon, mga kabagting ang Kabalkadas. Ayan, alas 5:35 na sa Pikes Bahin. Congratulations de kay Amulabi Municipal Jail. Gipasidunggan isip best municipal jail sa BGMP Region 9 sa ilahang anniversary na ining tuigan 2026. Detalyo sa report. Dibagting 29, Cheryl Onyut Lirazan. BBC
2: Live Report. Gipasidunggan ang Molave Municipal Jail isip best municipal jail samtang ang Municipal Jail Warden ini nga si Jail Senior Inspector Mark Ian Carcido gingalan usab nga best municipal jail warden atol sa 35th BJMP anniversary celebration nga gipahigayon sa Madrid Uno Palacio del Sur Zamboanga City. Ubos sa supervision ni BJMP Region 9 Regional Director Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. ug sa pagpangulo ni Jail Senior Inspector Carcido, gipakita sa Molave Municipal Jail ang ilang dedikasyon, teamwork o commitment sa mayong pagdumala sa prisuhan o pagserbisyo sa komunidad. Kabahin usab sa selebrasyon ang Fellowship Night, diin gitigom ang mga personnel alang sa camaraderie, pagpasidungog sa ilang mga nahimo, pagbaligon sa teamwork o pagbago sa ilang commitment sa pagserbisyo o ba ng passion o integridad. Matod sa Molave Municipal Jail ang maong mga pasidungog, bunga sa kolektibong paningkamot sa tibok jail personnel sa padayong serbisyo. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Belfam o Gradio Bagding.
0: Ayan, congratulations sa nagdumala sa nasangpit nga jail diha sa lungsod sa Molave. Samtang sa Pikes Bahin, mga kabagting o kabalkadas, sa kini kay ang ayan atong masairan. Although kaninyo ang uban nakabalo na kay ang post mismo ang ipahibalo gikan sa DPWH. Og kini nga closure ipahigayon karong Pizza 20 adlaw nga Domingo. Hala sige, paminawa kay Pulakan Bridge sa labangan temporaryong isirado. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na Muwag. BBC
1: Live Report. Temporaryong siradaan ang Pulakan Bridge nga naa sa labangan Zamboanga del Sur karong Domingo, Setyembre 20 to 2026 gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon na sigon sa labangan DRRM. Ang pagsirado sa tulay tungod sa pagtaod sa mga girders isip kabahin sa ginahimong proyekto sa maong lugar. Ang mga motorista nga gikan sa Midsalip, Suminot ug Ramon Magsaysay padulong sa Paganian gitambagan nga moagi sa Monte Alegre, Aurora, Tukuran, Paganian nga rota. Sa samtang mga gikan sa Ozamis, Bonifacio, Tambulig, Molave, Mahayag, Dumingag o Josefina, padulong sa Paganian, mahimong muagi sa Junction Switch, Aurora, Tukuran, Paganian, gitambagan ang tanan nga magmatngon ug musunod sa alternatibong mga ruta. Bagting 28, Kimberly na Muag sa Balofm o Radio Bagting.
0: Ayan, mga kabagting o kabalkadas, ha? Basin niya magdali-dali mo, niya malimot mo dihang karong Domingo ba ni ipatuman. Mutuyok sa mo, gumikan kay doon ay closure nga ipahigayon na diha sa nasangpit nga tulay. Itong girder ni katumtong dagko kay ilang ipang-construct na stungas karsada. Mone no? Mone siya ibutang na dito sa tulay. Ibutang, ipahiluna na, ikonektar na siguro kini. O kung sabay mga pamaagi, aron nga, mas hindi ay, mahuman na nasa labing daling panahon. Okay, lisod kayo ng tulaya, kay dagan na kayong mga nakalas nga mga propiedad, o dagan na kayong mga kabalakag, kakuyaw, pangus, bunog, o mga inabuhi nga nag-ungaw sa kakuyaw, gumikan niya ng mga nalambigit sa disgrasyas mong lugar. Okay, lisod biya po ka ng na-construction sa ubos, nga bahada kayo mga kabagting ng kabulkadas, kaya taod-taod na gid po na. So kinahanglan nga atoan lang po ng sabto ng pagka-close ni Ana kay total manghinautang mahumana na sa labing daling panahon. Di lang po ito magsupak-supak. No, ano man, kibasin niya po no, mga sangit na hinunta sa makabalda ta sa ilahang nasangpit nga transaksyon o dila siyang construction. Dili transaction, construction eh. 5:39 na mga kabagting o kabalkada. Samtang sa Pikes Bahin, ado na po yung lalaking kabsan sa kinabuhi humanggi po sulod sa Muten sa Zamboanga City. Na ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan. BBC Live Report.
2: Patay ang usa ka lalaki human kinigipusil sulod sa usa ka kwarto sa motel sa Zamboanga City kagahapon sa kadlawan, Setyembre 16, 2026. Gilas mga otoridad ang biktima nga si Jonel Bernardo, residente sa Cabato Road sa naisigutang siyudad, samtang padayon pa ang pagpangita sa suspect nga nakaikyas sa mga establishmento human sa pagpamusil. Dali nga miresponde ang mga kapulisan aron i-secure ang crime scene o ipahigayon ang hustong forensic processing sa lawas sa biktima. Nakita usab sa mga otoridad ang motorsiklo nga nakaparada gawas sa motel apan gisusi pa kini kung doon abay kalabutan sa krimen. Padayon ang follow-up investigation sa Zamboanga City Police Office aron mahibalaan ang motibo sa pagpamusil o mailhan o madakpan ang responsable sa krimen. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
0: 106.6 Radio Bagding. Tabog tang adto sa usa ka lalaking gipusil patay istuburan basilan suspect wa pa mailhan mga kabagting og kabalkadas ang report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC Live
3: Report. Patay ang usa ka residente sa Sitio Larbeco, Barangay Limuok, Lamitan City. Human gipusil sa wala pa mailing suspect ni ato Martes sa buntag sa pamusalin Barangay Tuburan, Proper Hajj Muhammad Adjul. Gila sa mga otoridad ang biktima nga si Roberto Riquerme, residente sa mga lugar sa Lamitan City. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, may ato si Riquerme sa mga lugar, aron mangayam og ihalas nga baboy, apan kalit siyang gipusil sa usa ka wala pa mailing suspect. Dali usab nga mitubag ang mga otoridad sa nahitabong insidente o gilunsad ang investigasyon aron mahibal-an ang motibo sa pagpamusil. Padayon ang investigador sa mga pagkolekta og impormasyon og ebidensya nga makatabang sa pag-ila o pagpasaka og tukmang kaso batok sa responsable sa krimen. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.6 Nagan salamat sa nasangpit ng mga kasayuran og din tabuktang anhi sa pag-ano sa Zamboanga del Sur kay top 2 city most wanted person sa kasong pagpanlugos dakpans dumalinaw. Og gaban pa mga kasayuran kung doon may nadugang ang report ni Bagting 17 Florence Afima. BBC
4: Live Report. Nagtigagol na sa bugnaw nga rihas ang 19-anyos nga individual nga giila nga top 2 most wanted person na human nadakpan na sa gipahigayon nga law enforcement operation sa Barangay Balubuan Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kini pinaagi sa pagpanguna sa Pagadian City Police Station na inabagan usab sa panghutong sa kapulisan na napagawasan kini warrant of arrest pinaagi sa Regional Trial Court in City sa 9th Judicial Region Branch 6 Family Court Pagadian City gumikan sa kaso nga pagpadlugos nga walay bail bond girekomendar sa kasamtangan ang nasangpit nga dinakpan na ang gibalhog na sa Pagadian City lakap cell. Bagting 17 Flores sa FIMA sa BLFM o Radyo Bagting
0: 106.6 Alas 5:43 mga kabagting og kabalkadas kini ato ang tulumanon gipaloyon usab kini sa maayong kabubuton sa said liniment epektibo kining ihaplas sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit hubag-hubag sakit sa ngipon sakit sa tiyan pinakan sa lamok og mga insekto pwede usab kini nga himuon nga mosquito repellent para mga lamok di na makaduol tungod kang said liniment na pamatud-an ng epektibo sulod sa taas ng panahon. Said liniment minutos lang wag tang tanang balatian tungod kang said liniment ginamakini sa said pharma. Sa dugang pang mga updates mga kabagting og kabulkanes sa mga balita dini pagyapos tong pagpanag-uban inato nga sa Iran gumikan kay adunay mga estudyante nga dili matud pa mo exam o ay nagpasiugda sa online nga mga pagpanghulga dito sa Cebu diin napunting na gyud sa mga otoridad nga diin na adunay pipila ka mga estudyante nga dili di gustong mapailalom sa examination ang naghimo-himo kini o nihimo og mga assignments nga nasa likod sa online nga pagpanghulga sa pagpamusil og ingon man pagpabuto kuno sa usa ka eskwelahan dito sa Cebu. Base sa report sa Cebu Provincial Police Office kang kini milutaw sa resulta sa ilahang mga investigasyon sa mga online nga mga pagpanghulga sa mga eskwelahan sa maong adapit sa nakalabay nga mga semana. Ang mga online nga mga hulga sa mga tulunghaan, nakamugna kini grabing kaalarma o ingon man pagpanik sa mga estudyante, mga magtutudlo. Sa tala, nasa 19 kakaso sa online threats sa mga eskwelahan ang giimbestigahan na sa Cebu PPO. Sa sugod ni atong Hulyo, kundi in 13 sa mga kaso ang nasulbad na o napunting ang mga estudyanteng nalambigit sa pagpakatag o sa social media sa ilang mga pagbahad. Samtang bunga usab kini sa mga pagpanghulga gihapon online, dunay mga eskwelahan ang nagkansilara sa ilang mga klase alang sa kaluwasan sa mga tinunan, mga magtutudlo o ingon man staff sa tulunghaan. Base sa report ni Police Colonel Abu Bakar Udang Mangilin Jr., hepe sa CPPO, ikatahon ni ini nga gipaambit sa kapulisan sa usa sa mga pagtigom nadtong Lunes sa Cebu Provincial Board ang resulta sa ilang investigasyon labot sa pagpahugot sa seguridad sa mga campuses na diskubre

0: atong tulumanon sa mga kabataan di ang aminos kay ginatulgan, oy. Ang inyong buhaton mga ginikanan, kanang inyong mga anak nga dili kay hingatulgon, di pud hingaunon. Nya Lusparon, ay Vitron vitamins plus iron para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nagidad ang 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Lugod kay ang Vitron vitamins plus iron FDA approved kini mga kabagting o kabalkadas o ginama kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated mga kabagting o kabulkanes. Oras, alas 5:47 na.
1: 106.2 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
3: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
4: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o

0: init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
2: Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
3: Anita sa mga kasayuran usab gikan sa merkado publiko mga kabagting og kabalkadas kay importante nga makisayod tani ini mga presyo sa karne. Ay karne din si Daryl Ron. Ang karne ang kon kaning yang kay mga karne ang ato ang presyo ini mga orasa busa paminawa kon sa angay ninyong paliton kun sa nga klase sa or parte sa inyong gustong karne ang inyong paliton. Ang detalye sa report ibagting 20 siyate Daryl Aya ay
0: BTC Market Report.
3: Good morning, Yang.
4: Yes, maayong buntag bagting 16. Salamat sa itong mga kabalsiyo kabalkadas. Live kita dari karon sa may merkado publiko, particular mismo sa may meat section ng bahin. Yung mga warasa, ito ituno lang kasabtang ang presyo sa mga karne. Manok whole chicken, 190 ang kilo. Paa, 210. Pako, 210. Breast, 210. Ulo sa sinta, TL 120, liog 130, atay to 20, patikolon 200, tinai. Kung tinai nga luto, 150, o ang dili luto, 120 ang kilo. Sa baka, lumo, 500 ang kilo, paa, abaga, 480 ang kilo, tapa, 350, gusok, 320, bulalo, ng putsero, 320, paklay, 200, atay to 20. Sa balbakwa, maskara, 250 ang kilo, ikog, 250, TL 250, og ang dila, 300 ang kilo. Sa baboy, ulo, 180. Rush cutting, 300 ang kilo. Boneless, 340. Pork chop, 190. Belly, 330. TL, 280. Mascara, 300. Atay, 200. Sari, 150. Og ang tinae, 130 ang kilo. Sa kanding, punod, 480 ang kilo. Papae, 350. Og ang ulo, TL, 350 ang kilo. Makutang kasabta ang presyo sa karne din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.2 Radyo Bagting.
3: Alas 5.55 na mga kabagting o kabalkada. Samtang sa pikas bahin sa mga balita, anita sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang, Mayor Balong, ni Dunar o mga libro. Yes, sa Kumalarang Community College, ang detalye sa report, atong sayran, gikan ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
5: Aron mas mapalapad pa ang kahibalo o mapalig-on ang pagkat-on sa mga estudyante sa Kumalarang Community College, ni Dunar si Mayor Ruel Balong G. Molina ug dugang mga libro, diksyonaris para ilang magamit sa pag-eskwila, pagtuon o research. Kini nga inisyatiba kabahin sa padayong paningkamot sa Mayor aron mapalambo ang kisisi o masiguro nga matag estudyante adunay access sa mga gamit o learning resources nga makatabang sa ilang kahibalo o pagkat-on sa pag-eskwela. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
3: 106.0 Sa dili pa ang mga nagkadaiyan ninyo nga mga resultang gipa nagkadaiyang resulta magandang nagkadaiyan ninyo mga greetings sa gunman resulta nining buntaga mga kabagting og kabalkadas sa tasaning nga tagar pagtagad mga balita gikan sa BBC News Center gikan kay ang Supreme Court aduna nay gibutsyag o aduna nay mandato ngadto sa Kongreso nga ngayon nga mopasar nagbalaod batok sa political dynasty. Ang sayran kini nga mo nga kasayuran gideklarar sa Korte Suprema nga mandatos ang mandato ninis Kongreso ilalom sa 1987 Constitution nga magpasar og balaod batok sa political dynasties. Gipanghimugos sa korte nga ang kapakyasan sa Kongreso nga mulihok sulod sa 39 na katuig usa matudpak ka grave abuse of discretion sa desisyon nga gisulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando gipangayo nini sa Korte Suprema nga tumano na sa Kongreso ang ilahang mga responsibilidad nga adunay utmost urgency. Aprobado sa korte ang consolidated petitions nga gihikay sa One Sambayan Coalition sa pagpanguna nila ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, kaning Ombudsman Conchita Carpio Morales o guban pa mga grupo. Dugang paniyak nga bisan pa man tuod sa kausaban sa komposisyon sa Kongreso sa paglabay sa panahon, wala paghihapon na pasa ang komprehensibong balaod batok sa political dynasty. Indikasyon sa kawalan-on og interes, paglikay-likay o pagkaugalingon o bakang interes nga mo'y makapahimulos. Ang desisyon adunay pitsang Agosto 26 to 2026 na ingekini ang gipublikar ni atong September 16 kon kagahapong adlaw. Sigun pa sa Korte Suprema nga klaro sa Article 2, Section 26 sa Constitution, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by the law. Then gatagan og gibug-aton sa korte ang provision nga kini nga provision dili lamang esperasyon kundi dili usa ka constitutional command ang paggamit sa pulong shall ang nagpamatuod nga adunay obligasyon ang estado nga idili ang political dynasty. Saon pag-aprobar sa political dynasty mga kabagting o kabalkadas nga halos ang naglingkod nga diin na munuan nga nasa Kongreso o gabisa na sa lokal, puro man mga kaparentihan, dili kahigalaan dyan, kabanay o kaparentihan o mga kaigsuunan o kaanakan. Munang di madali-dali. Nairin ka 39 katuig ng nilabay, failed pag-ihapon, wala na purso ang political dynasty bill mga kabagting o kabalkadas. Oh, gumikan sa mga personal nga mga interests. Alas 5:59 na dinisto ang pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM pagyapon ang resulta diara. Oh, resulta kay basin yung malimtan 204 ang resulta og may buntag guys tanan kayong mga sayo kayong nang mata. Oga diin Tristan Wyatt Gulay may buntag, Johnny Cuba, John Ray Hulin may buntag, Vanix Mucha Bamunga, Scarlett Mangilin Lira, Dea Samanga Pantad San Pablo, Mamonita Sasel Calderon Tilaon, oga lakip na usab ni Nori Amor Prahes mga kabagting og kabalkadas, og mauni sila yung mga kugihan kay nga nagpadangat sila mga mensahe. Og sa to mga viewers nining buntag, good morning kaninyong tanan. Hinaot nga nas may pagkabutang ha. Okay, pulong nga nagkanayon mga kabagting og kabalkadas, kinigid ang pinaka-importante nga inumduman sa nato karong buntaga. Okay, basinyag doon na may mga kaguol o kagulaan. Nasa 1 Peter 5:7, akong ibalik ni kay importante, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Ayaw lang feeling nga marag lonely ikaw ra. Naaragid gihapon kay maduulan, sangpit lang sa ngalan sa Ginoo. Nagang salamat ka natong tanan sa inyong pagpakiguban. Oras sa alas 6 na sa buntag. 106.0 FM.
2: Radyo Magbating.
6: Let us all remember that we are in the holy presence of
7: in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh,
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
7: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
7: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bes sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6 sa 6 na sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagpagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan

0: Rádio Barbarim.
1: Alas sa asay sa otso datong oras sa kabagdi kabalgada sa mibunta ganin yung tanan na dalaw in town karon nga Webes in town yun dapit sa 17 na sa bulan na sa Setyembre kabagdi kabalgada nagkadool na gayon ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa tuang barangay sa guniang kabataan election.
0: Radio.
1: O sa usap ka holiday karon diri sa Buanga del Sur, mo na sa tanan yung mga estudyante, mga empleyado diri sa Buanga del Sur, walay trabaho karong adlaw.
0: Radio.
1: Isip pagkabahin sa 74th araw ng Zamboanga del Sur, og happy birthday to former governor o congresswoman Aurora Auring Cerillas.
0: Radio.
1: Ang ganing inahan sa Zamboanga del Sur, kabagdi kabalgada, si former governor congresswoman Aurora Auring Cerillas. Adlaw usab niya nga natawhan karong adlaw no, sa atos mismo sa araw ng Zamboanga del Sur.
0: Radio.
1: Alas 6:09 na itong oras, sa tanan niya mga nagpaminaw karon maing buntag ganin yung tanan. Mga soki na mong tigpaminaw, dirisibiyaan sa 106.3 ang Bell FM. O diba ka sa DXBZ756 Radyo Bagting o sa official Facebook page ang Radyo Bagting News mo nakamonitor. Maing buntag ganinyong tanan sa makausapa. Alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting o diba ka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong Osbon kabagdig kabalkadas 0938-2077-614 mo na ito ang text line number alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di magkaha mga pangutana o pagpaklaro.
0: Radio.
1: Congratulations diay sa mga passers no alang sa mga nahimong registered social workers kabagdig kabalkadas. Gawas naghapon ang resulta sa social work nga exam, no? O congratulations sa mga nakapasar. O congratulations sa akong igagaw. Si Regina Ofima Multialto. Congrats.
0: Radio.
1: Bueno, kabagdi kabalgada, sana sige, sa tanan-tanan nga nagpaminaw, may buntag ganinyo o gingon man. Intawon ang kabagdi kabalgada, no? Nahilom naman ang taning kuan ba, kinibitaw nga gatong pagkanta sa tuang mga DepEd officials atol sa birthday ning kanta sila ga Let It Be. Tama ba to? Oo. Kinibitaw pagkanta nila sa uga Let It Be nga atol sa birthday ni BBM kabagdi kabalgadas, nagtrending manguni siya katong gisaway ba no katong gibatikos rather kay kuan kining tawag nene nga no kunong giangin-angin ang mga uban nga mga magtutudlo no pero katungod man nila nga mutimbaya og happy birthday kabagdi kabalgadas no pero matod pa ni Sir Nilo Villarovia, AI generated daw to. Samot na hinoon og kakuan. Kinibitaw ang kabash kay klaro matod pa nga dili AI pero ngano daw ang ikuan, ipangulipas ingon nga AI nga mismo ang ilahang Facebook page man nga ang DepEd sa Buanga del Sur Division maoy nagpost niya to kabagdi kabalgadas.
0: Radio.
1: Nagiingon nga katungod sa matag individual nga mutimbaya og happy birthday sa presidente, di ba? Mutimbaya ganitang uba sa tong silingan sa presidente pakaha. Pero ang walang nauyon ay kabagdi kabalgadas kay gano man gipangulipas, no? Hugdanon magutong gipangulipas ni sa tuang information officer sa DepEd nga sa Sir Nilo Villarovia tol sa usaka interview sa tuang higala usab sa media nga lagi kabagdi kabalgadas AI generated matod pa kadto. Oh, no niya, kay wala daw yung hitabo nga recording no bahin sa katong kanta nga kining gipaagi sa asaman gipaagi lamang og digital recording kabagdi kabalgadas. Anyway, manigiingon nga dunay mga santa iya mangud nga komento ning uban nga mga individual no. Ang importante diri kabagdi kabalgadas okay na to eh. Direta sa lain nga problema kabagdi kabalgadas. Oh. Direta sa lain nga problema nga diin ang uban nagproblema nga madayon ba o dili ang barangay o sanguni ang kabataan election, no? So hangtod karon ha, atong ipaklaro nga hangtod karon samtang nagkaduol ang filing sa certificate of candidacy sa barangay o sanguni ang kabataan election, wala pa gayod na pirmahan ni Presidente BBM ang postponement, no, sa barangay o sanguni ang kabataan election. Subot pa sabot, hangtod nga dili mapirmahan kabagtig kabalkada, tuloy ang eleksyon. Radio. Oh, dili sa magmaya tong mga barangay officials nga abi og magpadayon ang ilahang pagpangatungdanan kay nagkaduol ang eleksyon, nagkaduol ang mga adlaw og apiki na usab alang sa postponement kabagtig kabalkada. Radio. So gatong mga dunay laraw nga mudagan dihang napita, hala sige, padayon na mong pamugas-pugas sa inyohang mga purok-purok kay aron nga diin dili mo malimtan pag habot na sa adlaw sa filing sa certificate of candidacy. Biyernes na taog ma, din 1 week na lang atong paaboton pagasunod, 28 filing o certificate of candidacy na, no? So muna kabagtig kabalkada siya. Muna nga relax lang ta diring dapita kay kung buot gyud sumadahon kabagtig kabalkadas, no, do na pa ay Supreme Court posibleng mubabag ni ini og ingon man usab sa tunang ikaingon apiki na gyud kayo oy, no, muna nga ato nang itugyan kabagtig kabalkadas ang paghukom ngadto sa mga katawhan nga naghinam-hinam na pod nga dunay election. Gusto ba mong eleksyon? Ah? Gusto ba gyud mong eleksyon o di mo gusto eleksyon? Sige daw be. Kung sa inyo hang gusto dring dapita, mag-eleksyon ta by November 2 o dili lang ta mag-eleksyon kay aron magpadayon tong mga barangay officials nga dili na effective sa ilahang pagpangatungdanan. Radio. Alas 6:15 na itong oras, kabagtig kabalkada sa Bueno. Oy, nindot nga balita niyo, alang nasa tuang mga mag-uuma dari sa probinsya sa Zamboanga del Sur, kabagtig kabalkada. Nga naman, no? Nga naman, may ngamang kuog maayong balita ni alang sa tuang mga mag-uuma sa probinsya sa Zamboanga del Sur, no? Tungod kay doon na tayo nakuha ang impormasyon, kabagtig kabalkada, no? Doon na tayo nakuha ang impormasyon gikan mismo sa official Facebook page sa NFA Zamboanga del Sur. Ilahan ang gipost kabagtig kabalkadas, no, nga doon na matudpay dugang nga 2 pesos matag kilo, no, katupitaw. For example, sa itong mga mag-uuma sa Humay, ibaligya nyo na inyuhang abot sa Humay, ani ninyo kabagtig kabalkadas, doon ay dugang nga 2 pesos matag kilo. Tagpila bang kumprada karon sa Humay? Kanang bagong ani. Tagpila ba? Kinsa ba yung mga negosyante dirig Humay karon? Dili bugasa katong bagong ani. 19 or 21? Pila ba yung kumprada karon? Oh? Pila yung kumprada karon sa NFA? Double check daw nato be. NFA buying palay, no? O, mao man ni ang kuan. Kining double check na to. NFA buying price of palay region 9. Double check na to. Oh. Kay kumata masayop naman yata sa 17. Oh. Kung basa, no? Mo daw ni oh. Oh, mo daw ni mo ni ang ninggawas man. Tama ba ni? Kung basa katong wala pa gyud na uga, no, bag-ong ani ba? Gilargo o baligya, nasa 17. Pero kung uga na gani inyong ibaligya, no, limpyo na pod, mukabat matod pa sa 30 per kilo. Sure ni? Oh. Baman ni diri ang gibutang, no? So, adjusted based on local market conditions and quality. Baman matod pa kini, no? So, nadugang diri kabagtig kabalkadas, 2 pesos matag kilo. So, for example, ang inyohang ibaligya nga Humay, no? Ang bagong ani, largo ninyo gibaligya, kung 17 ang kumprada, madugangan og 2 pesos, so 19, di ba? Pero kung ugaling, katong ugana ninyo gibaligya, din limpyo na, nasa 30 posible, madugangan og 2, so 32. Mamuha na siya ang good news alang sa tuang mga mag-uuma o humay kabagtig kabalkadas, no, palihog flash dyan sa screen na sa picture kuan kining Clint, katong gipasa na ko. Doon ay gipahigayon nga ceremonial MOA signing, no? Alang sa NFA o sa province of Zamboanga del Sur, no? Sa kagamhanang provincial kabagtig kabalkadas. Nga diin, usa ni ka maayong lakang sa kunang gikaingon o makahatag kinigdugang kita sa tuang mga mag-uuma dire sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kini ang pinaagi sa pagpanguna sa tuwang inahan sa probinsya, no, sa nga si Governor Divina Gracio kabagtig kabalkadas. Nagahin matud pa o gapundo ang PLGU og 5 million pesos, no, alang sa dugang nga tagdos pesos nga kumprada sa mga produkto sa humay sa mag-uuma sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Oh, dako na siyang tabang na pahigayon ni ang MOA signing niya itong Martes pa di ay ni. Karoon pa na hibalaan na to. Gikan mismo sa Facebook page sa NFA Kabagtig Kabalkadas, no? O sa kinikamayong lakang alang sa food security o ingon man, no? Kaayuhan sa mga rice farmers sa probinsya sa Zamboanga del Sur ang pagpirma sa Memorandum of Agreement on Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units, no? Pinaagi sa Provincial Government of Zamboanga del Sur o sa National Food Authority Zamboanga del Sur Branch Office Kabagtig Kabalkadas, no? So tumong nene aron maagni ang mga mag-uuma nga daghan pang mga magbaligya sa ilahang mga abot sa kabasakan or humay, no? Og ingon man aron usab nga mahimong bastante ang supply sa bugas sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur Kabagting og Kabalkadas. Nganong nahitabo man ang ingon ini, no? Nganong nagahin man og 5 million nga pondo ang atong probinsya sa Zamboanga del Sur. Kaya kung ninyo magkong nakita Kabagtig Kabalkadas, no, gumikan sa kabarato o kumprada diri sa Zamboanga del Sur sa humay, mapugos ang ato ang mga mag-uuma nga ibaligya ngadto sa laing mga probinsya o sa laing mga kining lugar ang abot sa humay diri sa ato ang gikan sa probinsya sa Zamboanga del Sur, di ba? Ang Zamboanga del Sur na ilang top rice producer, di ba? Mapod ni ang giingon ni Regional Manager John Nathaniel Plaza Kabagtig Kabalkadas nga rice top producer ang Zamboanga Peninsula. Pero ang nahitabo Kabagtig Kabalkadas samot ng Zamboanga del Sur, kay Zamboanga del Sur lapad ug basakan. Oo. Pero gumikan lagi kay barato manggod ang kumprada. Ang nahitabo, ibaligya na lang sa tuang mga mag-uuma sa laing mga kining mamalitay kay mahal man og kumprada ang uban, di ba? Kundri kontra nga imong ibaligya aradre sa NFA. Mao ni nga kanunay nga nanawagan ang ato mga mag-uuma, maluoy pud mi tabangi mi, no? Ayaw mi patya. Ayaw mi murag giluto ra sa kagalingong mantika. Imura na gipangayo ang amuang kahago. Kay barato ra kayo kumprada. Pero panahon nga kami ang mupalit sa amuang nga kining mga produkto, pagka nang mahala, asa naman ang hustisya. Diba? Mauni sagad mga piyait, mga singgit, sa ato mga mag-uuma Kabagtig Kabalkadas, nga halos ang ilahang kahago, gipangayo na. Diba? Mahal pa kayo mga pestisidyo, mahal pa kayo ang mga abuno, unya human ini og gating anina mingon dayon nga barato ra ang mong kumprada kay daghan mi og kining stocks, di ba? Barato mi kumprada tungod kay ting-ulan na daot na. Oh, ang resulta mapugos ang atong mga mag-uuma og baligya nga baras sa barato. Or else kun do na may mo palit og mahal-mahal, So dito gyud kabagti kay Balcadas ma tunol sa tuang mga mag-uuma. So ang resulta magkulang na po tagbugas diri sa Buanga del Sur. Muna magsige na po din tagpangangkat.
0: Radio magbating.
1: So mo na nahitabo kabagti kay Balcadas muni makaingon tanga usa ni siya kamaayong lakang no nga gibuhat sa tuang inahan sa probinsya sa Buanga del Sur nga nagpundo or nagahin og pundo, di ba? So natabangan na, unang natabangan kabagti kay Balcadas nga ning piyait gumikan sa kabarato sa kumprada sa ilahang mga kining binuhing baboy ang atoang mga hog reserves, di ba? Gitabangan sa tuang kining kagamhanang provincial karon ang atoang mga mag-uuma na sad. So ingon ini nga lakang nindot ni kabagti kay Balcadas aron po din tawon nga ang atoang mga mag-uuma madasig, di ba? Ang atoang mga rice farmers, mga hog raisers, madasig kabagti kay Balcadas sa pagpadayon sa ilahang kung unsa man ang ilahang kinibitawng klase sa panginabuhian. Dili kay ang perme nga mahatagan o kining prioridad ang atoa lang ang mga negosyante kabagti kay Balcadas.
0: Radio magbating.
1: Pero hinawat pa po dunta, no? Manghinawat po ta sa kuan sa National Food Authority, no, kon NFA, nga kunugaling fresh siya or kining wet palays pa na ang ikuan, ibaligyas ng mga mag-uuma, pwede pasakaan ninyo ang presyo, o di ba? Pwede pasakaan ninyo, ay lang po ng 17, oy, baratuha rap po sa 17, di ba? Pwede ipaabot ninyo basin o 20 man lang, di ba?
0: Radio magbating.
1: Grabe po ning 17 kabagti kay Balcadas. Musuhol pa ka sa pag-ani. Musuhol pasambot na lang yun, no? Muna gingon lagi nga mga mag-uuma murag ang inyong kahago kay pahina na lang yun.
0: Radio magbating.
1: Nga karong panahon na raba kay ang ubang mga tao kay di mo sugot og gaway suhol.
0: Radio magbating.
1: Halos tanan niya mong sugo karon doon na ibayad. Unya kaman ang kahago sa mga mag-uuma ulan init nagkuan nagantos unya human inanin lang kining bagong ani 17 ray kumprada sa NFA.
0: Radio magbating.
1: Di ba? So makaingon ta ba kabagtig kay Balcadas nga sukad pag ini sa una, di ba? Barato kayo ang kumprada sa mga sa buha maong NFA sa NFA mismo. Mao na nga di po nato lagi ma-question kung ang mga mag-uuma, dili mo tunol sa ilang abot sa kumahan dito sa NFA, kung dili ihatag na lang sa lain.
0: Radio.
1: Eh mas barato, mas mahal man ang kumprada sa uban. Oh, kung for example, 17 sa NFA, kumprahon dito 19 sa kining lain ng mga kining kumprador. So dito na lang ka sa 19, mas, di ba? Kung ako kining mag-uuma, dito giko sa mahal-mahal, kontra ning ingun-ine.
0: Radio. Ting-ting.
1: Anyway, kabagdi kay Balcadas, itong pagbalik, dugang panglisgutanan, diri paghihapon sa pagpanaguban, ang bagtingan sa katawhan, nala size, 20 size na.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtingan sa katatawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal, nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano yung karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living testimonies.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nung taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, nung nanambok na gani po, pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa, nagparagis, sige, pagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: 106.2 Radio.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Radio Magbating.
1: Alas 6:30 to oras sa Kabagdi Kabalgadas, balik ta diri sa pagpanaguban ang Bagtingan sa Katawhan. Isabihan paghihapon sa 106.3 Bell FM ug sa Radyo Bagting atong programa di sa kanunaya. Nabagan kini sa Camp Health Multi Specialty nga nahimutang CNS abayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Abayubaya, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olubangoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bangoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Nagip na ni Dr. Janine Aliponso sa Kapediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
0: Radio Magbating.
1: Iliana Bivio College, lakip nga niabag sa programang Bagtingin sa Katawhan, doon ay kursong gitanyaga. Sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, ug BAELS. Ang Iliana Bivio College, sa kapribadong tulunghaan, na panadun ay ubus lamang kayo nga tuition fee. Pag pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Sa panyong ipaabot, ay napaglangan, inquire na sa Iliana Bivio College.
0: Radio Magbating.
1: Good morning sa itong mga sokin di paminaw karong buntaga, maing buntaga kaninyong tanan. Good morning ni Nori Amorganda. Maying buntag po. Unsa ni siya? Matod pa niya. Wait sa ha. Wait. Unsa ni? Okay. Happy daw karon kay holiday. Anyway, lagi happy rong uban. Good morning po ni Sir Dondon Tormes. Good morning sa may Kamalig Dumalinaw, Zumbangga del Sur. Si Madam Marley Templado sa may Purok Golden Flower, Lumad Pagadian. Good morning, Madam. Ay sa Maghanoy, good morning. Sa Maghanoy family, good morning sa inyo ha. Ay may Visaylahi, good morning sa. Si Sir Raymond na Ingo, good morning sa may Roselier Lima, Zumbangga Sibugay. Maying buntag po da. Sa ni Junisa Caniete, Vanex Abamunga, good morning din sa may Baganyan Tabina. Juanita Sasel Caderon Tilaon sa Purok Malinawon. Johnny Cuba sa Don Jose Dinas, good morning. Tristan Gulay sa tanan, maing buntag kaninyong tanan mga kabagtig kabalkadas. Alas 6:33 na itong oras, dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban, nga hato dosab ka na to. Sa National Irrigation Administration Cunia, Zamboanga Peninsula. Sa mga adunay mga reklamo o diba kapangutana, kabahin sa programa sa buhatan sa National Irrigation Administration, ilabi na sa irrigation program o ban pang mga program or services, bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak Pagadian o diba ka-contact cell phone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mo ka na ang text line sa National Irrigation Administration Cunia. Ingon man, ang Petron Gasol, nga pinagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kabasing anak nga si Clarissa Isa Bahamonde, ang niabag usab sa programang Bagtingan sa Kitawhan. Alang na itong gusto nga magpalit o di baka magpatubil o liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol. Ang may nahimutang dool sa SMC College at bang sa pagkailan showmate ubos sa Miss Emporium alang sa Petron Gasol para sa ilang fiesta rather. Pero ang ilahang gasol, ang may nahimutang sa may Santiago dool sa Dibim, ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian. Lain pa mga outlet nahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran, Aurora o Lungsod sa Dumingag. Alas 6:35 na itong oras, kabagtig kabalkada sa pagpadayon sa itong lisgutanan karong buntaga, kundiin kabagtig kabalkadas, no? Ang tuang kagahapon na tuang napabati sa inyo ha, ang nahaunang pamahayag sa tuang regional director sa DepEd 9 nga si RD Aronelo Alfermo kabahin sa hardship allowance ato ang mga magtutudlo kabagtig kabalkada sa mutna kadtong mga magtutudlo nga naa na assigned sa mga pinakahilit nga dapit or kining lisod basudlon kabagtig kabalkadas, no? O gadiin, no? Sa tuwa usab nga kining dugang pang ipabati usab ninyo kabagtig kabalkadas ang pamahayag usab or pagpaklaro sa tuwang regional director kabahin bitaw ni atong nangguwa ng mga post sa social media na yung gula ng mga balita nga wala na matudpay kining hiring, no? Ng mga alang sa new teaching item sa 2027. Wala na matudpay gihatag ang DBM o nga budget alang sa new teaching item sa 2027 kabagtig kabalkadas. Doon ay pagpaklaro ni ini ang atuang regional director nga si Seronelo Fermo o ingon man uban pang mga hilisgutanan no kabahin sa Department of Education ako ang ipabati kaninyo ang iyahang pagpaklaro o pamahayag kabagtig o kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
11: Makabati mo or makabasa mo sa mga Facebook post nga wala na i-budget for the creation of new teaching items for 2027. That's true. But there's still a budget for the hiring of teachers. Nga naman nila mag-create ang DBM o bago ng mga teachers item because dapat ay around 64,000 ang field items all through throughout the Philippines. And for Deathbed Region 9, napatay around 6,000 unfilled teaching items and non-teaching items. Mao ka na ang DBM, ilang sa sila mag-create o mga backlog item for 2027, but they have a budget for the filling up of the unfilled items for 2027. Ikaduha, ang atong ECP, please take note my dear teachers, kung nag-apply mo ang ECP, out of the 16,000 natay, around 8,000 na nga natagaan na og NOSCA. So ang remaining 8,000 nga mga applicant, ang among guarantee sa inyo, they will be funded in 2027. Mapunduhan na siya sa 2027 kay gidupli ang budget for the expanded career progression. Pero please take note my dear teachers nga ang regional office nangita lang gihapon o paagi nga kining 8,000 nga mga pending application matagaan lang gihapon sila ang pundo this year. Mao ka na ang atong mga taga division office gi-require na namo na mag-submit tagod sila sa ilang mga funding requirements para sa mga newly created positions o mga funding request para sa mga reclassification. Kaya kung napay ma-generate na savings sa atong pundo sa regional office, among gamiton na para makapag-reclass pa ta sa remaining 8,000 teachers para gamay-gamay na lang ang atong pupunduhan in 2027. Ikatulo, aside from the creation of new teaching items in 2026, ang atong expanded career progression, naghatag gihapon karon sa 2026 ang Department of Education of new items for Principal 1. Kaya ang plano jud sa atong Secretary of the Department of Education nga dapat ang mag-serve nga eskulad sa atong tanan nga mga eskwelahan should be principals. Dapat principal jud. Wala na yung mga TIC, wala na yung mga head teacher, kaya kinahanglan ang magmamanay sa atong mga eskwelahan, kinahanglan jud principal. That's why yesterday, nag-istorya kami karon ni SDS Danny na may gipaggawas nga clarification regarding sa atong mga existing head teacher, sa atong mga existing TIC. So, nag-istorya ni Minister Danny, kung kaya na ito ma-reclass kining atong mga head teacher, kining atong mga TIC, provided nakamit mo sa qualification standard for principal, amo ipa-recommend niya ito sa regional office. So, unsa may requirement para ka ma-reclass, kinanglan, passer ka sa NASH, or at the same time, kinanglan, master, na kay masteral degree, master's degree. So, kung ka na ang among instruction karon sa mga superintendents with the new guidelines nga gipagawas sa Deathbed Central Office nga as much as possible, kung head teacher mo karon, since dapat sa transition period, dili po dapat kuha, dili dapat i-remove ang atong existing head teachers because again, you can serve until the end of the transition period. Iklaro na dito sa clarification sa atong Deathbed Central Office with the issuance of a new memorandum. Ikaw pa, aside from the creation of new principal items that create kahapon tawag mga items ka mga PDO, so, last week daw, this week na, di ba Ma'am Dalia, dito sa AIM, Makati, kay natay mga private partners na gusto makipag-partner with the Department of Education, especially the GA Philippines. So, una na trabaho, may patrabaho na mo sa mga bago na hired nga mga project development officers will be on financial literacy. Para ni sa atong mga estudyante o para sa atong mga teachers. Para wala na tayong mga teachers na magpag-problema parte sa utang. So, ang atong focus will be on financial literacy.

Ron kabagte gibal kadas katong mga nagpabilin pa nga teacher at head teacher or di ba ka TIC, so dapat do na pay chance no nga mahimo mong principal one kung qualified lang mo kabagte gibal kadas, di ba? So mani ang mga nindot nga mga balita pagihapon sa Department of Education, di ba? Karong mga panahon na sakto ra pud nga mawala na ning mga head teacher. Oh, ibutang na lang na largo sa principal one, oy, di ba? Kaya aron na kabagtig kabalkadas nga happy all ang uang kwa na mga tuang mga nasa DepEd. Dayon padayon na sab nila nga hiring matud pa ang bagong ilang items mahitungod sa Project Development Officer or PDO. Oh, focus matud pa niini sila ang mga ang mga ma-hire nga mga PDO sa financial literacy. Mga kini nga hilisgutan ng kwarta kabagtig kabalkadas. So muna ay mga rason no kung nga no katong mga gibatig kabalaka diha, hala wala na, dili na mag-hiring sa 2027, wala na yung budget ang DepEd, dunay budget no, dunay budget kabagtig kabalkadas, pero kinahanglan lang sa nga kung pila ang mga bakante nga posisyon dapat una ka na nga ma-fill inan kabagtig kabalkadas. Hala sige, ay mo pag kuan, ayaw mo pag puol-puol dida o pang-apply trabaho alang sa tuang kining mga applicants kabagtig kabalkadas, kay mabot ragyod ang panahon no nga matawagan na lagi mo kadugayan ninyo og in-apply trabaho. Pero pangutana kabagtig kabalkadas, matagtuig manggod po daghan kayo ang mag-graduate no sa kining kurso nga education. Then matagtuig kabagtig kabalkadas pagkang naghanag passers. Di ba? Subot pasabot no? Nagadaghan ang passers, nagadaghan ang makining mga ng graduar og education, paunsa makiter sa Department of Education ang tanan nga mga bagong ning graduar o bagong mga passers. Sa so, manigingon, dito na po, basin dito na po ni mo paingon sa palakasan system. Ha? Sa so, basin dito na po ni mapaingon sa palakasan system, ha? So, dili, manginaot nga mawala na na yung katubitang sa una nga kuot-kuot. Ay, sana all kuot-kuot. Oh, napapaghapon ni karoon ng kuot-kuot. O wala na ning kinuutay karong mga panahon na dadan og kuan dadag prutas isa ka bukag nga prutas sa kuoton ning malanda. Mora ba ni sa una ang nahitabo sa Department of Education, di ba? Oh, mao na sa una kabag de kabalkadas. Gusto ka maka-item? Hala sige, hatagi kog baka. Oh, dito ba? Manginaot nga wala na niha. Wala na ning palakasan system kabagtig kabalkadas. Dili porket kay pag umangkon ka og kining school principal, dili porket kay pag umangkon ka ni school superintendent, ikaw mo i-priority basig dili naotay na una sa imuha. Mas dilan gyud. Ang giingon nga muna nga usay kay mohapit na lang mo kuan, maabot og kini bitaw nga 60 imong edad, wa gyud taon ka item. Radio magbating. Oh, unang ay lang gid mo pagpawala sa paglaom kay diri sa amo duha man ka paglaom diri, paglaom uno paglaom dos, unang ay mo pawala sa paglaom ha. Do mga wala pa naka-item sa Department of Education kay gusto gid mo mag-DepEd, hala sige, ampuin ninyog taman, lodhin ninyog taman og apply mog taman. Ang uban nga naka-item na kay nang resign kay gikapoy sa DepEd, do nang uban nga gusto gid mag-DepEd, go. Importante diha mo happy, diha mo gusto. O importante makatrabaho, di ba? Mora man nakabagdi kay bulkadas, daghan man gyud ang indaha yung DepEd, no? O, kisa gyud dili gustog DepEd, di ba? Ning gusto ning eskwela gani kag education, tungod kay gusto ka nga makatrabaho sa DepEd. Pero usahay lang gyud makaingon ta nga ang DepEd kay mura og kuan, lesod higugmaon. Lisod higugmaon og lisod sudlon. Radio magbating. Kay kuan daw, nganong maingon man nga lisod higugmaon? Lisod higugmaon ang DepEd kay even though maingon tag dakog sweldo, pero halos ang mga teacher mangod kay wala na saktong wala na pahulay ba.

0: radio.
1: Ultimo sa Badog Domingo kay naana nakafocus sa DepEd gabagtig ka balkadas, wala nit wala nay time nga man laba. Magpa-laundry na lang. Radio. Lots of paperwork matud pa. O nya sige lag ingon nga kuan og teacher's load ang mga teacher. Kinahanglan focus na sa ilaha nga kining pagtudlo. Pero hangtod matud pa karon kay duna paghihapon wa paghihapon na implementar sa DepEd. Oy DepEd. Ayaw po nito ninyo palauma ang mga teacher. Oy, muna nga sagad gabag di gabalkadas. Daghan ko ga, wabay ko mga classmate, no? Nga na-in sa DepEd pero nang resign. Tuan na nimpalad sa ubang nasun. Kaya dito gabag di gabalkadas ang ilahang trabaho kung tudlo-tudlo ragayon. Lahi ang magbuhat sa lesson plan, lahi ang mag-check sa papel, o ang ilaha tudlo ragayon. Radio Magbating. Yan diri sa tua kay ang teacher kay all around man. Radio Magbating. Mao na kay mo ning nakadakong tabagha kabag ti kabalkadas. Duna po uban gani ang mga magtutudlo magklase nga walay lesson plan. O nya kun dili ganahan si teacher nga mo klase kabag ti kabalkadas ang buhaton kay magpasuko-suko. Magpasapot-sapot si teacher tibok at tibok oras. Di way klaseng nahitabo. Radio Magbating. Di ay to kasi teacher dili prepared sa iyahang klase. Maone, maone nakadakong tabag ha karong mga panahuna. Radio Magbating. Bitaw no? So mo ni kabagdig kabalkadas nga ang tanan, no? Mo ni ang atuang paningkamutan, no? Paningkamutan laki nasa dip, sa labaw na sa DepEd nga kunon sa man ang mga bakante nga trabaho, bakante nga posisyon sa ilang buhatan, ilahagay yung mafilinan kabagdig kabalkadas, no? So doon na pa ni apasumpay ni atuang kining kuan kining pamahayag ni Regional Director Al Fermo, no, ni Sir Fermo Kabagtig Kabalkadas, samot na katubitaw mga kining kuan katubitaw nga sa DepEd karon, di ba nakinahanglan sila og mga daghang guidance counselor tungod kay tawag nini mga sagad sa mga batan-on karon sa mga tinun-an kay mga bayulente kay mga utok. Ugma, akong ipabati sa inyo ha, no? Ipabati na ako sa inyo ha, usab ang pamahayag ni kabahin nining ngano nga gamay ra ang nadawat sa guidance counselor. Radio Magbating. Hinungdan nga gi paubsan ang requirement kabagtig kapalkadas, pero gamay ra gihapon ang nadawat. Ugma ha, atangin ninyo ne, katong gusto nga mahimong guidance counselor sa DepEd. Basin gusto mo nga mag-apply, kana kung ganahan mo matubang sa mga estudyante ng mga badlungon, kamoy tigkuan, kamoy tigmaymay sa mga estudyante ng mga bayulente kay mga panghunahuna. Ugma, atangay kabagdig kabalkadas, kung pila ra ba kabuok ang nadawat sa DepEd, no, alang sa guidance counselor, or katong sa school associate, no, school counselor associate, no, ECA kabagdig kabalkadas. Ganong gamay ra? Unsa bay requirements? Lisod ba gyud sudlon? O ganong inana kagamay ang nadawat sa DepEd? Ugma, atangin ninyo kay basta gusto mo mga apply. Pero kinahanglan lagi pa mo muskwilag balik. Ha? Adeser mo madawat, eskwilas amo. Bueno, kabag di kabalgada, sunaw kayo gong oras. Salamat kasi pagpakikuban ka na ako. Hangtod na lang mga pong adlawa. Atangin ninyo ha? Ugma, kabahin sa pamahayag usab ni Sera Fermo, kabahin kabagtig kabalkadas sa guidance counselor or sa school council associate. Unsa ni dere? Anyway, bitaw, salamat kayo sa pagpakikuban. Hangtod na lang mga pohon. Salamat, alas 6:56 na sabuntag.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigal sa katatawhan.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule. o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardewich FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita. Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting ug kabalkada, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon ang Webes Pizza 17 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan nilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile app.
2: BBC Bagting, Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, PSA Zamboanga del Sur padayon ang pagpandawat sa aplikasyon alang sa National ID.
4: Street lamps sa Shadows and Light Workshop ipahigayon sa pagadian.
1: Commanding officer sa 53rd IB bag-una human gipahigayon ang change of command ceremony kagahapon.
4: Sa uluhan sa balitang regional, Lanao del Sur malinawon nga nakapahigayon sa unang Bangsamoro parliamentary election.
1: NBI Region 10 grade ang illegal nga pagpabugno og kabayo sa San Fernando Bukidnon, upat ka tawo arestado.
4: Sa mga balita sa kauluhan, mga benepisyo sa PhilHealth magamit bisan pa og dili maabot sa 24 ka oras ang pagpa-ospital.
1: Duha ka mga miyembro sa House Prosecution Panel gipadalhan og Shukos Order gikan sa Senate Impeachment Court.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Russia nagpagawas og emergency flare sa helicopter sa Denmark dito sa Baltic Sea.
1: Gobyerno sa Yemen gikondinar ang pag-atake sa Houthi rebels sa Saudi Arabia.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, produksyon sa bigas kon nabugas gilauman nga moabot sa 3.19 MMT sa ikatulong quarter karong tuiga.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, Gilas Pilipinas women makaatbang ang Kazakhstan sa unang dula sa Asian Games.
4: Sa balita sa kahimsog sa Palawas, 9,000 ka kaso sa prostate cancer natala sa Pilipinas matag tuig sigon sa DOH.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, labing unang election sa mga opisyalis sa Philippine Commonwealth gipahigayon sumad karong adlawa 1935.
4: Samtang sa balitang showbiz, Celine Dion emosyonal sa pagbalik sa stage sumad sa pagpakigbisog batok sa sakit.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuaga.
1: Ako sa si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting, Bagting Balita.
1: O karon sa mga detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Padayon ang pagdawat sa Philippine Statistics Authority kon PSA Zamboanga del Sur sa mga aplikasyon alang sa National ID. Sigo ni PSA Zamboanga del Sur Statistical Specialist Demna Bienes, padayon nilang gidawat ang mga aplikante alang sa National ID Registration apan gikinhanglan gihapon nga magpa-appointment una ang mga aplikante. Ang pagproseso sa mga aplikasyon gipahigayon sa Covered Court Plaza Luz Pagadian City alas 8 buntag ngadto na sa alas 2 hapon din gikinahanglan kon kinhanglang sundon sa mga aplikante ang gitakdang appointment aron mas hapsay ang pagserbisyo. Samtang gihatagan og prioridad ang mga senior citizens sa maong serbisyo. Matod pa ni Bienes, dili na kinahanglan magpa-appointment ang mga senior citizens aron makaproseso sa ilang national ID. Apan, kung daghan ang mga senior citizens nga moadto sa ilang buhatan aron magparehistro o magproseso, ipatuman sa PSA.

0: Sa katapusan, giawhag sa PSA ang publiko nga mosunod sa mga pamaagi o requirements sa registration aron malikayan ang kailangan sa pagproseso sa ilang national ID.
1: Sa laing detalye sa balitang lugar, gidapit ang mga estudyante nga mahiligon sa photography, mobile photographers o mga nagsugod pa lamang sa pagguha o hulagway. Ato sa street lens, shadows and light, duha ka adlaw nga black and white photography workshop o localized photo walk o mga adlawa sa Setyembre 18 hangtod 19 tuig 2026. Sa Robinson's Pagadian, isip gabayan sa celebration sa Philippine Creative Industries Month. Tumong sa kalihukan nga matunuan ang mga partisipante o saan pag himo og makapadani nga visual stories gikan sa ordinaryong mga talan-awon sa kadalanan gamit ang camera o smartphone. Ang registration fee nagkandidat og 200 pesos ganaglakip sa pagkaon, black and white presets og photography souvenirs. Limitado lamang ang mga slot og ang mga interesado mahimong magparehistro pinaagi sa Google Form nga naka-attach sa Facebook page sa DTI Zamboanga del Sur.
0: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, bag-o na ang commanding officer sa 53rd Infantry Matapat Battalion human formal nga milingkod si Lieutenant Colonel Aldwin Cortez atol sa change of command ceremony nga gihimo sa headquarters 53rd IB sa Gipuz Zamboanga del Sur kagahapon Setyembre 16, 2026. Gipulihan ni Cortez si Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. nga nangulo sa 53rd IB sulod sa kapinduha ka tuig. Atol sa seremonya gihatagan usab og distinguished service star si Vargas isip pag-ila sa iyang serbisyo o kontribusyon sa 53rd IB. Gisaksihan sa mga opisyal sa lokal nga panggamanan, kapulisan, militar o uban pang ahensya sa gobyerno ang maong seremonya.
1: Malambuson og malinawon nga nakabutar ang mga lumulupyo sa Llano del Sur ato sa baguhay lang na human nga unang bangsa Moro parliamentary elections. Ang Llano del Sur adunay mukaba sa 30% sa mga rehistradong botante sa Barma nga nagtala og zero violent incidents sa tibuok panahon sa eleksyon na lakip ang pagboto. Giila usab nga mahinungdanon ang pag-apil sa mga kanhing kombatan sa bangsa Moro Islamic Armed Forces sa proseso sa eleksyon nga nagpakita sa pagbalihin gikan sa armadong pakigbisog ngadto sa demokratiko ug politikal nga partisipasyon. Gipasalamatan sa 1st Infantry Tabak Division ang mga sundalo, PNP personnel, COMELEC, LGUs, mga leader sa komunidad ug ang katawhan sa Llano del Sur sa ilang kooperasyon.
0: Sa laing detalye sa balitang regional, gipahigayon sa mga sakop sa National Bureau of Investigation Region 10 uban sa pakigtambayayong sa tropa sa kasundalohan ang Osaka raid batok sa gingong illegal nga pagpabugno og kabayo dito sa barangay Halapitan San Fernando Bukidnon kagahapon adlaw Setyembre 16, 2026. Ang mga operasyon gipatuman human makadawat og nagkalainlaing reklamo ang mga awtoridad gikan sa mga nagpakabanang grupo tungod sa pagpahigayon sa mga padula nga walay formal nga permiso gikan sa gobyerno. Atol sa mga raid, natala ang pagkadakop sa upat ka mga individual nga gingong naglakip sa organizer o sa masyador sa mga padula. Din sila gilauman nga magatubang o formal nga mga kaso kumano sa makuhaan o pistula atol sa pag-raid sa mga otoridad.
2: BBC Balitang Nasyonal.
1: Dili na kinahanglan nga magpabilin ang mga miyembro sa PhilHealth og 24 ka oras sa ospital aron makakuha sa ilang mga benepisyo base sa PhilHealth Circular 2026-0013. Sumala sa state insurer, ang polisiya naglangkob sa mga kwalipikado nga inpatient admission nga wala pay 24 oras basta kini may kalabutan sa medikal nga panginahanglan o gisuportahan sa kompleto nga clinical nga dokumentasyon. Apil niini ang mga pasyente nga namatay samtang na-confine sulod sa wala pay 24 oras. Ingon man ang mga inter-hospital o inter-facility transfer nga nanginahanglan sa padayong pag-atiman sa dili pa matapos ang 24 oras nga admisyon. Giklaro sa PhilHealth nga ang mga pasyente nga dead on arrival o gidikara nga patay nga wala mo agi sa bisan unsang medical nga engagement wala masakop sa benepisyo. Gihatagan og dakong pagtagad sa ehensya nga dili kini usa ka bag-ong pakete o case rate, apan usa ka pagpalapad sa katungod alang sa reimbursement sa kasamtangan nga inpatient medical case rates. Ang coverage limitado sa mga kaso sa seryoso, grabe, akyot o mga kondisyon nga nagdalag hulga sa kinabuhi, sumala sa gitino sa attending healthcare professional.
0: Sa dugang detalye sa balita nga national, nagpadala ang impeachment court og syoko sa order ngadto sa duha ka miyembro sa House Prosecution Panel tungod sa posibleng paglapas sa sub judice rule sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni Presiding Officer Chise Escudero ang mga mando gi-issue subay sa direktiba sa korte niadtong Agosto 26 alang sa strikto nga pagpatuman sa Rule 18 sa Rules of Procedure sa impeachment trial. Gikompirma sa impeachment court spokesperson nga si Attorney Reginald Tungol nga duha ka miyembro sa prosecution panel ang nakadawat og show cause orders. Usa kanila ang pribadong abogado sa House Prosecution Panel nga gisaway kalabot sa interview nini niadtong September 8 samtang ang usa ka magbabalaod nga kabahin sa prosecution panel nga gingong nakahimo og duha ka posibleng kalapasan sa mga interview niadtong September 14 o 15. Kadtong gipadad-an sa show cause order adunay 24 oras aron ipasabot nganong ang ilang mga pahayag dili angay isipon nga kalapasan sa sub judice rule. Ubos sa maong lagda ang mga grupo sa prosekusyon og depensa, mga saksi, mga respondenta o mga senator judge gididaan sa paghatag og mga komento sa publiko nga may kalabutan sa merito sa kaso sa impeachment ni VP Sara. Nagkanayon si Tungol lang ang show cause order gi-issue nga moto proprio o voluntaryo sa korte nga walay bisan unsang reklamo o issue nga gisangat sa depensa o uban pang mga partido.
1: Giakusaran sa Denmark ang Russian warship nga nagpagawas og duha ka emergency flares ang ilang helicopter sa. Nahitabo ang insidente samtang gisundan sa helicopter ang barko sa Russia sa Baltic Sea. Tungod sa maong insidente, gipatawag sa Danish government ang Russian ambassador kundi nahitabo sa routine monitoring invasion. Matod pa ni Prime Minister Mette Frederiksen, kaag maong gihimo sa Russia magkapabalaka o magsugod sa walay pag sinabtanay.
0: Sa katapusang detalya sa balitang abroad, gikondinar sa gobyerno sa Yemen na ang gihimong pag-atake sa Houthi rebels sa Saudi Arabia. Sigon pa sa Ministry of Foreign Affairs sa Yemen, nga gitarget sa drones o missiles sa Houthi ang mga lugar sa sibilyan sama sa Khamis Mushed, Aba o Taif. Nikabat sa 13 ka sibilyan ang matod pa na samdan o pipila ka mga panimalay o sakinan ang nahiagom o kadaot tungod sa maong pag-atake. Gitawag sa gobyerno sa Yemen isip paglapas sa soberanya sa Saudi og dili angay gamiton ang teritoryo isip launching pad sa pag-atake sa laing nasod. Hinumduman nga sa nakalabayng mga simana naghimo og halapad nga pag-atake ang Houthi rebels sa pipila ka parte sa Saudi Arabia. Human giakusahan ini ang mga nasangpit nga nahikona ni tabang sa gobyerno para makigbatok ang militanteng grupo.
1: Gilauman sa Philippine Statistics Authority nga moabot sa 3.19 million metric tons ang production sa bugas sa ikatulong quarter sa 2026 o gikan sa Hulyo hangtod Setyembre. Mas ubos kini og 15% kung itandi sa aktual nga production na sa samang quarter sa miaging tuig. Hinoon ang 6 matag hektarya gilauman nga motaas gado sa 4.13 metriko tonelada gikan sa 4.09 metriko tonelada sa miaging tuig. Sa kinatibuk-an, 1.55 ka milyon nga hektarya sa humay, 60.1% ang anaa sa vegetative stage, 26.1% the reproductive stage o 13.8% maturing stage. Ang balitang negosyo giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan mga kabagting kabalkadas. Anaw sa 5% discount sa mga gadgets pagdala lang mo og valid ID o down payment. Unsa pa imong gihulat, bisita na sa AB Gadgets pagadian ananay mo tang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian City at Bang sa paprenta. Pwede usab mo message sa ilang FB account AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, Lagi na usab sa mga kasigbit nga dapit. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin, Martin, Balita, Balita. BBC Sports, Balita.
0: Sugdan karong adlaw sa Gilas Pilipinas Women ang ilang dula sa 20th Asian Games batok sa Kazakhstan sa Aichi International Arena alas 3 hapon oras sa Pilipinas. Ang Gilas Women ana sa Group B kauban ng Hong Kong, Japan o Kazakhstan og tinguha nini nga mulabaw sa ilang ikalimang pwesto sa 2023 Asian Games. Apil sa team si naturalized player Elizabeth Means kauban nila Hazel Yam, Angel Sarada, Camille Clarin, Stephanie Berbirabe o guban pang mga magdudula. Ang balita sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilang main, ananimutang dool sa Santiago sa may... Sa may Santiago dol sa Dibim, ang line nila nga branch na din hinahimutang dol sa Shell Gasoline Station. Og doon na sila ay konsila usap ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ay mga branches din sa lungsod kon din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag.
2: BBC Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gibanabana nga kapin 9,000 kabagong kaso sa prostate cancer ang natala sa Pilipinas matag tuig, kasagaran sa mga lalaki nga nag-edad og 50 pataas. Matod sa DOH, importante ang regular nga konsultasyon og screening sama sa PSA test og DRE, labi na kay kasagaran walay klarong sintomas sa sayong bahin sa maong sakit. Gipahinumduman ang publiko nga kung adunay kausaban sa pag-ihi, mukonsulta gilayon sa doktora alang sa sayong pag-detect og pagtamba. Ang balita sa kahimsog sa panlawas, giabagan sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS ubay-ubay building Lumbia Paganiana. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin, Martin, Balita, Balita. Nasayod ka ba?
0: Alright, mga kabagting o kabulkada, dinhita sa Nasayod ka ba corner. And of course, bagting 28. Mm-hmm. Nasayod ka ba nga sumaday karong adlaw, September 17, 1935, nahitabo di ay ang labing unang election sa mga opisyalis sa Philippine Commonwealth. Nasayod ka ba nga ipahigayon ang eleksyon alang sa unang mga opisyal sa Philippine Commonwealth diin si Manuel L. Quezon ang midaog sa pagka-presidente. Pinagi sa 695,332 ka buto nidaog si Quezon human nga ni kandidato ubos sa bandila sa Nationalista Party batok sa iyang mga kaatbang nga mao ang revolusyonaryong presidente nga si General Emilio Aguinaldo sa National Socialist Party nga nakakuha lamang og 179,349 ka mga boto. Nasayran nga si Gregorio Aglipay, founder og Supreme Bishop sa Iglesia Filipina Independiente kon Philippine Independent Church, ni kandidato usab sa ilalom sa Republican Party og nakaangkon lamang og 148,010 votes, samtang 158 votes kon 158 votes kang Pascual Racuyal nga usa ka independent candidate. Ang running mate ni Quezon kanhi Senate President pro tempore Sergio Esmeña nakakuha og 812,352 votes ilalom sa Nacionalista Party. Midaog isip Vice Presidente batok kang Raymondo Milez nga dunay 70,899 votes ilalom sa National Socialist Party og sa 51,443 votes ni Norberto Nabong Republican Party. Samtang sa laing bahin, nasayod ka ba nga gisaulog karong adlaw September 17 ang araw ng Zamboanga del Sur agig paghandom sa opisyal nga pagkatukod sa probinsya isip usa ka independente nga probinsya niadtong 1952. Pinasikad kini sa Republic Act number 711 nga gipatuman niadtong Hunyo 6, 1952. Kini nga balaod nagbahin sa kaning probinsya sa Zamboanga ngadto sa duha ka managlahing probinsya nga mao ang Zamboanga del Norte ug Zamboanga del Sur. Aside ka ba nga ang provincial government sa Zamboanga del Sur formal nga natukod o nagsugod sa operasyon niadtong September 17, 1952. Nga mo hinungdan nga kini na imong opisyal nga petsa sa anibersaryo sa pagkatukod o ang unang gobernador sa probinsya. Mao si Serapio J. Datok o ang pagadian mao'y nahimong capital city. Sa pikasbahin, adlaw sab nga natawhan karon ni former Governor Aurora Inirio Cerillas. Happy birthday, Mom Auring! Gikan ka na sa kinatibok ang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radyo Bagting, and Bell FM. Ang tinubdan ini mao ang Philippine News Agency Archives. Ang balitang nasayod ka ba, hatod ka na to sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka kurso nga mao kining musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, BIOS. Ang Iliana Bayview College, dunay gitanyag nga mga klase buntagon, hapunan o panggabi ibo sa wala na irason. Madili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Emosyonal ang veteranang singer nga si Celine Dion sa iyang pagbalik sa entablado human siya pipila katuig gapakigdisog batok sa stiff person syndrome. Sold out ang iyang show din kapin 30,000 ka fans ang mitambong og nagsinagitay sa liyang gisugdan niya ang concert pinaagi sa French ballad nga On Ne Change Pas. Matod ni Dion nagahilak siya sa dakong suporta sa iyang mga fans. Sampang lakip sa mitambong sa concert ang kani US First Lady nga si Michelle Obama.
0: Samtang sa bigas bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa BBC's Entertainment official Facebook page.
1: And of course, panawagan gikan usab sa DSWD nga kabahin niining bata nga si Francis Savi Zanoria, 7 years old. Nagipangita ang iyahang biological father nga si Oliver Estrada. No, sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada mao ang gituang legal nga amahan sa bata o gano'n ay legal nga parental authority sa maong minor de edad. Apan iyang kasamtangan ay mutangan wala pa matino o masuta sa kaniyatong December 2014 o ang uwahing address na ibawaan lamang dito sa Maytikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So kung kinsa man ang dunay kasayuran o kinsa man ang mga paryente ning amahan sa batang si Savi Francis Savi Zanoria, ang iyang amahan si Oliver Estrada, palihog lang nga pakikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW's Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City, o mamahimo kamong mag-contact sa 0921-849-3654 sa labing daling panahon. O walay mutunga sulod sa usa ka bulan, ang bata ay paubos sa proseso sa legal abandonment, pinagi sa National Authority of Childcare o maisyuhan siya og certificate as legally available for adoption na base sa Republic Act 11642. So kung Ginsa man ang adunay kasayuran sa amahan ni Francis Sabizanoria. Once again, si Oliver Estrada o kung ginsa man ang iyahang mga kaparientihan, palihog lang pagkikita mo kang social worker nga si Miss Ellen May Malata. And of course, no, speaking of social work, congratulations sa mga bagong ni Pasar kagabi nga mga registered social workers sa tibuok Zamboanga Peninsula and of course, at uban pa natong mga probinsya o sa tibuok Pilipinas.
0: Alright. Congratulations sa inyong tanan. Good morning. Pag-usab sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application o sa mga nakatune in karon sa 106.3 Bell FM. Good morning ni Merly Templado. Good morning usab ni Aiza Maghanoy. Good morning usab ni Manuel Villaveles o Inday Villaveles. Dina sa may San Pablo, particular na sa Bibot Arion Beach. Good morning usab ni Romeo Montano, Elmer Lumintao, Romeo Uchia, Flaviano Garote og ni Carmen Indos nga nagminaw pod karon sa Radio Bagting. Mao kadtong naglangkob sa BBC Bagting balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Bagting 28, Kimberly Namor.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Happy araw ng Zamboanga del Sur, alas 7, imedia.
2: BBC, Bagting, Balita!
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
4: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Set Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 bag po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Living Testimonies.
4: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ko, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung taas imong lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto inom na pod ko 3 times idi kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Radyo Magbating.
14: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og pulsuhan sa mga katawan. O karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
15: Mahigala, kumusta kami buntag ngayon tanan? Adlaw karon nga Huwebes. Uy, dali aras adlaw. Uy, mm-hmm. September 17, 2026. Mm-hmm. Holiday ron, ha? Mm. Pwede na mo mag-holiday. Kagahapon, dili ito holiday. Karon holiday. Ug mga adlaw na ay trabaho.
16: So,
15: putol. Inyo na sab mabati ang programa nga kanang yung pulso sa katawahan din nila mo sa nag-una nga registration sa nagbayan sa pagkalihan. Kanin yung mahigala. Elmer Bagets Paganoy.
16: Inyo sa Amsarik, sabutin mahigala. Magigoban kanin yung media oras nga tulumanon ang programang. So, relax ron. Ay, kuan. Pwede, relax o dunay kalihukan ba ang probinsya? Araw ng Sambunga del Sur man ron. O nang holiday ka ron kay araw ng Sambunga del Sur.
15: Kuan po. Mo-relax po sila ugma kay aron dili maputol.
16: Ah, kuan na daw ba, sick leave.
15: Sick leave, sick leave. So, pwede naman sick leave sa kadlaw.
16: Street, street na mga igala kay Bernice naman ugma, hoybis man ron. Dayon mo, dayon ni hoybis gyud ni, mahuman gyud ni 24 oras nga hoybis. Ah, ma Bernice gyud ni ugma.
15: Taglaag na po ni mga batan-on dayon.
16: So, dito mga igala kay magnindot nito isgutanan ron. No, kay labi na araw ng Sambunga del Sur. Pag ika 74.
15: 74 ba?
16: Oo oh, nga, araw.
15: So, kapit na ni mag, kuan sa tawagan na niya, Diamond.
16: Diamond na, golden.
15: Diamond, mga 75 years.
16: Diamond, golden.
15: Golden 50 man.
16: 50, so Diamond.
15: So, Diamond.
16: Diamond eh, Diamond.
15: So, hayahay siguro mo empleyado ron. Nakadawat na mag-ayuda nga Diamond ang ban.
16: Sunod pa.
15: Ha?
16: Sunod pa. Okay, 74 pa man ron.
15: Asa sunod pa?
16: Sunod pa, 74 pa man. Ato nang gisgutan mga higala kay... Malagi na ang gumusta, mga kalingawan diha. Okay, mag-doon na tayo mga kuan nga, sayran nga. Ingaw daw. Pero matod pa, ang rason lagi daw mga igala kay ining energy crisis. Pero daghan pong nangutan na nga, nganong energy crisis, million man lagi ang premium pickleball. Uy.
15: Pickleball man to.
16: Ah.
15: Dili biya malalim ng pickleball. Pickleball, laliman ka inig hapak ni Musbula, makita ang imong igot-igot. Daghan kay nagabaryan og kuanoy gamay nga kantidad.
16: Daghan kay nangutan na mga higala nganong milyon daw ang pickleball unya gamay ra daw kaayo ang dula unya ang rason kay energy crisis pero
15: nagdaginot pero ngano wa man magdaginot ang aha man basig dili sa province gikuha ang kwarta bayad sa asare premium pickleball.
16: Bot lang gaha kay wa. Bot lang sayod. Kay wa mampoy.
15: Ni appeal
16: interview wa pa press conference nga
15: wala pud sila no
16: miingaw man pud
15: dapat na sa kung ni adversary magpa press conference total pero man sa media gud pa isnakon lang ni muna daog daman
16: dayon patay na sa Iran dito nga na inidola og basketball ba kay ni basketball so pikas tapos basketball pikas so kit and man pikas gilis giwala lista
15: iris
16: iris
15: anong irison man nga kung ang city government o muapil kas dula nila mahalag ng dula kas pikas dili man na irison
16: iris daw daw lang sa akay
15: okay dili pa ne pero may sigutan lang
16: may sigutan lang na to diba
15: kanay mga istorya god kay gani mga e-iron sos bisag unsa-unsa nila iay
16: gabi naman kayong iay
15: na iay nga against ni Mayor Samico.
16: Napoy EI
15: nga against dito ni Governor Divinayo.
16: Sa probinsya.
15: Daghan kay mga EI na pagani EI nga unsa to against sa congressman. Bisa kinsa-kinsa nila mga EI niya.
16: So, muna yung mga igala. Ito nang gisgutan kay kaning mga tirada ron sa social media na mga igala karong panahon na medyo nagsugod ni siya, ito ibalik lang tao ha, nagsugod ni siya mga higala, human misulte si Pagadian City Mayor Samico nga sa fill in the blank nga kung wailaing mudagan karong umaabot nga 2028 election mga higala pagkagobernador.
15: Mapugos siya.
16: Mapugos siya ag dagan isip pagkagobernador.
15: Okay, siya may muhuli. Pero, kagingon man po siya nga, og naalanggi mudagan ang litan ang bugat-bugat ng mudagan ron mga sirilisman pero mudagan o gobernador ang sirilis dili po siya mudagan daw kaya iyahang kasing-kasing na magispagadian
16: So mo ni mga igala nga nagsugoding ng gawas nga mga inisgutanan nga maone isyo diya isyo diya isyo din he
15: mga AI ng gawas
16: mga igala
15: mga trolls ng gawas na
16: human nga nakalakbit ang mayor mga higala, ining fill in the blank, gani. Pila man to yung fill in the blank, giskutan. tulo man to, di ba?
15: Tulo man to.
16: Tulo.
15: Kanila yung mga media po. Gusto ko doon.
16: Congressman sa 1st District sa Buanga del Sur. Fill in the blank ba to? Si 1st City Councilor Roger Acidillo.
15: Pero, atong makita, katong dia sa Tiguma, araw ng Tiguma, ang pag-introduce siya ha, First City Council, former punong barangay Tiguma, ngayon City,
16: First City Councilor,
15: First City Councilor, o umaabot ng kongresista sa unang distrito.
16: Oy.
15: Namang pakamang tao, pati pakpak mo. Siyempre, kagustuhan ko sa mga tao. Isod po siyang matili.
16: Ngayon, ang sa segundo distrito, ang fill in the blank, tiyak mga igala, nga wa na yun na suspended karon.
15: Okay. Unta suspended nga ang Vice Mayor asawa ang first nga konsehal ihagya pong sakop.
16: Kay kini mga igala kini nga mayor na lilong man eh, sa pangalan nga the most suspended mayor
15: in Zamboanga del Sur.
16: In Zamboanga del Sur ang mayor sa lungsod sa Kumalarang.
15: Pero kuyaw po kay Kumalarang oy kay katubito mga project nga dili matarong mabantayan man ni Mayor Balong Molina.
16: So
15: muna magdagang congressman.
16: Muna yung mga fill in the blank.
15: So
16: nesgutan atos.
15: Mayor pagka gobernador dayon. Consuelo Acidillo, congressman sa 1st district then si Balong Mayor Balong Molina sa 2nd district pud nga congressman.
16: So mga fill in the blank na siya dito na nagsugod nga paspas na kayo mga makita na to mga trolls diha mismo social media. Gana kayong mga maglibog ta ba nga ingon man anong unahon man eh nga naaman tay mga gipanguna mga igala nga prioridad unta alang sa katawhan.
15: Ang patuyo magudaan ni sa mga trolls nga malipat ang mga tao kay og malipat ang mga tao mawala na ilahang una-una sa 2020 election unahon na po ning barangay election noon nga madayon na bagay na eh.
16: So, ipabati sa kadali mga igala ang interviews media ni Pagadian City Mayor Samico.
17: Wala, kay mo dagan da nga gobernador, magpugos mga tagdagan na na, mga posisyon na. So, kinanglan tagdagan ayong makatama.
18: Okay, so
17: okay. Next.
18: So, okay. Mo dagan yung pagka-gobernador mayor.
17: Basta sa among grupo karon in the absence of none, in the absence of none, nga open ng human, ako sa gimoy mo, ako sa gimoy mo, ako sa mo, blanco man ko ba, blanco mo, ako gimoy fill in the blank ka, no? Ako sa mo fill in the blank. Sama sa segundo distrito, kung mudaga ng mga siriles, pwede po at mga siriles, pero in the meantime, wa man yun, so fill in the blank si
19: Balong.
17: Balong. Si Mayor Balong Molina agad. Ang lutang sa.
19: Ang second strike.
17: Second
19: strike. Ang first strike.

0: palalit kid wa po tay managan.
1: Wala.
0: Ang pautanan ako, ang pautanan ako sa mga katawhan ko is musugot wala buntang isa ra ka pamilya magdumala sa atong tibuok probinsya. Mao mm-hmm. Wala ako pautanan ko dito. Musugot bata mga kaigsoonan. Nga usa na lang ka pamilya ang mabilin nga magdumala sa tibuok probinsya. Hasta pag yung mga munisipyo gipangsundan ang ilang mga mayor o di maigsoon na na diha anak asawa. Bisag bata pag yung mga edad ay paghimuon nagmayor na mga asawa na po mga pagbangko na po anak na to anak no mo na puro sa Malaga no malabi pagbangko na po yung Malaga pero halos na ang mo na ang in short akong pamunta na ba musugot ba ta musugot ba ang katawan sa Buanga del Sur na usan na lang kapamilya ang magkontrol sa tanan? Hindi ba? Sa inyo ito ba, kumidya, kamula?
1: Mas payo din yung usan kapamilya. Pura ba nga?
2: Division of media? Minaw.
3: O alang, demokrasi?
1: O kamula.
0: May mo dominant, may mo controlling, may mo masyalo. Wala na eh. Ang magawas, wala na demokrasi.
3: Wala na.
0: Kaya sa pamay, demokrasya diya kung ilahan na talang kasi pa may super hotlock ng matalang tao.
3: Wala na chicken balance.
0: Iba ng congressman, iba pang gobyerno, iba pang mayor, matalang. Wala na, impasse.
1: Ito ano eh, national election po. Kung ba't tinikil sa kaya itong labanan ng kapsinti?
0: Amo na, dipindi na gini.
1: Isakay ni Madisara nyo?
0: Ato ane, kung mo magaliguit sa itong palad, nga diyagi ko mapadulong rong eleksyon ha, so be it. No, so be it. Ginawa rin mag-boot. Oh. Panagpon ba tao dili? Naran niya. Pero wak manjit may mahimo. Bisisao na magpinta. Oh. Murag, ning hangi pa mag-time out ang atong mga kauban silang si Reyes. Sa time out. Papahay sa may kamay. So, hindi pa magkot sila mo disisyon ron. So, wak kita may mahala. Ay,
4: pamatang nag-comment rin yun, kung basahon yun nga, Mayor Samico, ready na may mahimo kang gobernador. Kami mong utana ni mo, ready na ba kang suportahan na mo ang amo ang kagustuhan ngayon mo gobernador?
0: Ako, bisang pag, di ko ready, pero, graduate.
4: Ready na mo doon sa'yo, ready na doon sila, para sa'yo mo
0: ha. Graduating ang pagkong pagka-mayor doon. Wala na mag-choice po, bisa sa awan. Hindi naman pagkong kadagang mag-mayor. Okay. Last term na ako sa ikaduhang round. Bale, karong eleksyon, ika-19 sa katuig na ko, kagamayor. 18 years ko kagamayor sa pagkandiyan. Wala mo siya ba? Hindi naman ganun, wala mo
1: siya pa. Reason ba nga pwede
0: na kumulagan, hindi pa kalas, umantaw,
1: pa kalas
0: term, kumulagan kung kuwan. Oh, kailangan dili pa last term, kumulagan din sa kuwan. Hinakog na ba? Hinakog.
2: Mayor, ito na.
0: Pero, diba? Hinakog, yan, gusto mangilog. Ako, amatyo ko sukan. Sige kung ingon ninyo, namagin mo, witness mo mga media, ko my heart belongs to pagadyan. Wadyo ko, manghinakog. Gihurot na kung duha ka round. Oh. Pero kay, sige yan po tagsamok po sa probinsya, sige yan ako ahoy na rin, sige ako pakontrahan, hindi ko pirmi mo nang.
2: Carol, ikaw na misolong.
0: Oo. Sige mo mong panghila mo, sige mo mong sinamok ko. Eh, ako na po yung sinamok niya.
1: Prabaga ni ACT ba? Action ng God, mga tao din, revive mo lang, may ganang sampay ba? Ganang last ko, kinsa di gayon, ikaw mag amahan yung unong anak yun.
0: Depende ka, kung kinsa kusok nila sa sorbe.
1: Kinsa di ka?
0: Sorbe yun na to niya.
1: Kinsa lang.
0: Dili pwede karon kay layo pa man. Kay kinalan igdol-dol gi sorbe na to. Kasi mas kusog nila kay mas
4: gusto. Bala sorbe
0: na, no? So kay chay gusto. Kung kay chay gusto mo. So kay chay gusto mo ito pa kana, no? Oh. Wa may problema ako man kay. Ma bestilya naman kay sa anak. Mas kusog ja. Mo ni resulta ni mo na iya.
1: Kinahanglan mo ga pa si Mayor Lim daw bakandil po sa imong pamilya po. Dili ordi si Councilor Lim,
0: possibility. Si Ariel Lim.
1: Dako
0: pong possibility kung magagansyag vice. Okay na po na ko.
1: Okay, galante po.
0: May go po, dako kayo.
4: So okay na rin mga bahay mong vice si Lim, Mayor?
0: Okay na po. Soon mo po. Kuhan mo po ka ng...
1: Sa to pa si Lim na yung mabalit na
2: si Mapi mo ba o niya?
1: Hindi, magkaroon mo na yung...
0: Si Mapi, marag-apiki si Mapi, may ikog na siya ni Victor.
1: Ito ka
0: So,

0: Ay, mulai aku pamela mau ikut foto TikTok. Aku
1: sorry baterai waktu suka.
2: Di mesin kalah tuh.
0: Tanan man ako si Almigo maginako. Tanan, di ba ko ka ilaw? Di ba kayo kutikla? Bisa bilang kapitan nga, dili ako. Mga na ibitaw kita, mo mo lang.
1: Bisa ko na ako si Daniel Mudre?
0: At siya,
1: halos ako. Bakit lang
0: ano sa ano sa mga putaran? Di ba ko, di ba ito inala ko, no? Di ba?
1: Nagkalamay po niyo yung friend ng tanang po, di mo?
2: Dili na rin yung tanong.
0: Pata pa din yung tanong sa... Mabuhi, takas ano ito mabuhi ni ka? Kanyang edad mo, mawala na yung imong... Dili na ito mabuhi niya. Pag sige, pangontra, sige, pangontra.
1: Sus. Yan, dili na picture yun.
0: Ano, magkina. Pero one thing for sure, kung mga kandidato ron, kanyang mga konsehal, mga board member, whatever, one thing for sure nga, nalang gina silang huna-huna. Asta na mga mayor sa munisipyo, napuna silang huna-huna. Abot yung panahon, pakuntahan sila. Maunay na sila. Kaya, ngayon ito si relasyon nga. Matay, grabe ho. Uy, kadako na kong tabang nila, loyal kay ko nila. Ilam mo kung kick-out on, dali. Daga, siya kung krisman yung kontra, siya unay. Siya kasi ko, kwanta, daga ko. Langot yung ko. Pahungaw lang siya ka langot. Wala ni daga rin siya. Dari siya ni daga sa ito, di ba? So, mapunan ko bang mga mayor niya? Dabaw, mapunan po na silang huna-una, mabot yung panahon.
1: Timing lang yun.
0: Mabot yung panahon. Nga, napoy, napoy ipadaga na po sila nga ilagay yung mga parintihan na gagawa. Manang banhonon, banahonon ba, mga in-laws, sa ilahar ginang tao talang, mapulis. Amot yung panahon nga, ma-out na po sila. Agwenta rin sa city, councilor, mga board member, dapat na silang una-una nga, ang diri sa itong gatbag is, ilan naging pamilya ilang gusto mo dako, di ba? Unsaon, bisa po unsaon ang kwenta, tama rin yung kaskonsyal.
1: Hindi
0: kayo kakasaka o Vice Mayor Malagali o Vice Governor, kaya ilan naging niya pulihan. So, something like that nga, manang, huwag pa lang ligaw na una mo nga, musaka pa mo sa politika, manang, may problema, mabali mo rin sa among grupo, okay?
1: Welcome man tara.
0: Welcome man mo rin.
1: So, siguro yung banding mo? Co-ling?
0: Ah, busog po kayo, huwag mo lang may tabo. Di ba?
1: So,
0: huwag
1: pa
0: na din, no? Ito
1: na yung changes
0: ng politika. Sige. Hindi kita katagaan. Hindi kita dito katagaan sa ilinagan sa panahon. So, kung si Guit pala, dito kibalo, whatever happens, usap-usap mo ganun eh.
3: Kasi mo kinakilang mayor, nai, purohan niya mo dagan?
1: Ito siya, nai, tabo na sa pagparami.
0: Murag, mas palabi yun niya, mga anak lang. Okay. Karon magod, ang trend karon ba, is, ang ipang, mas, mga dinsi na mga, morals, ang mga batano nag-ipapuli na to. Anyway, mga kaso, kasi dagan na rin kayo, naarap ako sa likod. Magkatambang ko tara, ang ako mga sakop tara, naarap ako. So, muna mo, advice tara nga, muna.
1: Isa kayo mga partners, bas governor ni mo, no? Karoon ang bago nga. Sige, inisya na doon.
4: Gusto ba ni-fill up yun?
0: Oo. Dagan kayo pwede. Depende lang, kasi mo, kasi gusto.
1: Nakamadala yung mga bas governor po nalagod, dahil mo
3: kukuha. Sariyosa.
2: Kung siya
0: na-reuse lang,
2: para
0: na-reuse
2: sa
0: Japan. Pwede na po. Pwede po. Pwede po. Pwede anything.
1: At ang radyo, pag ang dyan ko ang sa gubernatorial, producing and listening commissional, na nagyan, hanay na. Next time siguro, mo ang magkawa ito si Gwerne, Kapitan Sugit, ah, si Che Campos. Na po si Kamsa Sudinio po, para kumbayan po sa bago niya. Inahal po na Che, di ba?
0: Oo. Kasi tingin mo na, tingin mo na kulit, kaya pwede po, kisa, rebelo?
1: Pwede po
0: rebelo.
1: Pwede
0: po rebelo? Rebelo saan na? Vice Governor, pwede po kayo. Gusto, ilan naman po si Spurs? Isa
1: ba siya?
0: Ang apelido, rebelo
1: pa. Kasi mo rebelo ha? Tika mo, rebelo po.
0: Pwede si Manoy, Mario, pwede si, pwede si. Pwede po si Mario eh.
1: Kaya to Mario na. Pwede na. Gusto ko siyo mo
0: Hindi makakabuot sa tao, makabuot bineta. Hindi gusto sa tao.
1: Pero dapat ito sa mga
0: ako din lang ko mag-istorya ko hinapos perme ba? Kung malalit mo tabang, tabang siya. Huwag mo tabang perme.
1: So, magkakabuti ka dahil?
0: Eh, dagang...
1: Correbilo.
0: Ano ba yung mga?
3: Correbilo.
1: Cosero, sigaw na.
3: Cosero na ako.
1: Ayan.
0: Malo, sila, sila. Ang politika, mas politika nila. Isa kung sa ganyan, politika, why kaso
1: gano'n? Isa kung ikaw mas bukaroon.
0: Og si Mapi Ubao, ba yung dili po siya mga, okay nga po.
1: Mabaisko. Dili, sura po ninyo.
3: Mabaisko, si Mapi.
1: Ha? Dili, sura ni Mapi, yun yung magrabi ko sura.
3: Mabaisko ni Mamiya.
0: Bisa kunsa lang eh, wala
1: problema niya. Dito
4: mo, dagan
0: si Malay kumain ra ta. Dumalinaw. Ha? Ikaw mismo, Bonje. Magkinaon sa. Ugi mo dagan si. Adi mo dagan si. Si.
1: Si.
0: Pagka Congress, yan eh, yan ang yatag ni. Yatag ni Balong. Oh, pwede po siya mag-mayor sa Dumalinaw.
1: Dumalinaw.
0: Pwede po siya mag-vice governor na ko.
4: Campaign manager.
3: Campaign manager lang sa mamiyon.
1: Kita si?
0: Ayaw po, sayang po. Balagana po.
1: Campaign manager lang. Muna lang doon siya ang posisyon.
0: Balagana po lang
1: posisyon. Sayang mo ang third day. Hindi mo doon po. Doon sa third days.
0: Pwede ba? Dagan mo siya pwede. Ikaw siya, pwede siya mag-vice governor. Pwede siya mag... Mayor sa Dumalinaw. Pwede po siya mag... Congress.
1: Puro para lang ko mayo. Mayo Dumalinaw.
0: Ang kanak mo'y pinakadami.
1: May Congress man gol. Awa siya balong na po.
0: Ano wala? Ah, ito na. Mungin po rin po siya sa balong. Mungin po rin po siya sa balong. Masa mo interest ka siya.
1: Mungin po yan sa kanukan. Nakagibin. Nakagibin ako. Kaligid ba?
0: Ano po?
1: Oo.
3: Pero basta masagot ako sa mga balong siya mag-vice do.
0: Pwede ra, bisa kung saan lang ako, basta lang happy, basta ako ah.
3: Happy ang all.
0: Happy lang tanan, okay ra ko.
1: Basta mayroon sa balong muli
0: na. Kaya kung gusto ko sila, magkulang yung posisyon, alin kami dagang governor.
1: Diyana.
0: Di ba?
1: Kami gasto po, diyana yun.
0: Ako tabang kung kota, tabang kung mga gasto ko nun.
1: Pero sa balong muli na, basta governor mo, posisyon
0: dito. Pero, anything, possible yun.
1: Oo. So, nakang yung mga kwan na yun, makita mo yun.
0: Pero marang mas gusto siya si Balong sa...
1: Ito sa Amerika.
0: Marang second district siya na yung gusto, no?
4: Pero Mayor, sa iyong side back, okay na tabi sa konsert na gano'n, no? Pwede po pitam na
0: ako. Ako, pwede na ko. Dagi mo insist sa mong grupo nga. May yung surrealist nga. Ako na, kami lang dagang balik governor yun. O, sige.
1: Sige, gusto na eh.
0: O, pwede mo slide down siya ko. Siya nanap, kumpleto na tanan. O, dire na ko sa... Dire na ko city. Ako na natabangan po dire. Or, pwede po ako yung campaign manager sa...
1: Pero, saan ako yung nangitabo eh?
0: First district, second district.
1: Hindi nangitabo nga dahil punin mo na yung position. Ikaw pa na una.
3: Ikaw na.
0: Basta, ako open lang gusto na dili ko.
1: Pero,
0: basta kung why mo dagang gobernur, ready niya kung dagang pagka-gobernur. Kaysa ako pang pananaw, Vice. Di lagi magsilbi po. Pasagdahan na natin sila. O sila na lang po. Tanan. Kinanglaan na po yung challenger para bibo-bibo po ta. Ha?
1: Para medyo paglingaw po.
0: Lingaw tanan. Para lingaw kita nan. Bibo ta, bibo.
1: Kaya na sa inyo yung magkita ang iyang action. Sa probinsya.
0: Anyway, bisa unsa pa yung atong buhaton. Mga kaisunan, bisa pa unsa atong buhaton. Ginoorang pag magbuhat. Ginoorang magbuhat. Kisya magaog, kisya palingkuron. Huwag kita yung may mga anak.
5: So, gipabati nato ning interview sa media no ni Mayor Samico kay nindot maguni balik lantaw ba kay mao man ni hinungdan ani mga EIEI karon nga sus na ay pagdaot ni Mayor Samico na apoy kaning nidaig na apoy naglagot mga trolls nito mo comment sa ubos
6: ganyan nga layo pa mang eleksyon. Mo lagi na nalakbitan manggod nga fill in the blank ba fill in the blank kabi good po tong tato.
5: Kana ba nang papasabot ko dan ang fill in the blanks nga wala ka matuoran kay
6: wala pa gyud na
5: dili kay... gina siya mga hungihong na na ba nga panglitan ana ra man na
6: kay layo pa manggod Gani, matod pa sa interview gali sa ni Pagadensity Mayor sa Mekong